0: kadijo suna hacci na ne iyayena sana a makaranta
1: suna na umar ina so in zamo lawyer amma dole sai na samu ilimi mai nagarta
2: suna na satanza ina buƙatar ilimi mai inganci dan haka hakki na ne gwamnati ta sama mun ƙwararrun malamai tare da sanya ido a makarantun mu
0: suna na amatu gaman ina so na zama likita amma hakan ba zai yiwu ba sai iyayena sun bani goyen baya
3: yaran mu suna buƙatar goyen bayan iyaye da gwamnati wajen samun ilimi mai nagarta
4: wannan sako ne daga gidan rediyo

0: shi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, domin ganin ilimi ya ci gaba da bunƙasa a jiha, gwamnatin jihar Bauchi ta kafa wasu komitoci masu ƙarfi da za su duba yadda wasu manyan makarantun jiha ke tafi da ayyukansu. Kuma tuni har an rantsar da membobin komitocin domin kama aiki ga dangadan.
1: Da kuɗin da ake samu na internet generated revenue, da kuɗin da muke ba su a jiha, da kuɗin da yake zuwa musu ta wasu hanyoyi daban wadda ba mu san su ba, su tabbatar da cewa ana amfani da su ta yadda tsarin mulkin kafa wannan makarantu guda biyu ya bada umarni.
0: Noma da kiwo dai su ne asalin tushen kafuwar arzikin Najeriya. Hukumomin ilimi sun waiwaya baya domin kada ƙurar rigunan kakanni da nufin sake farfado da tattalin arzikin ta hanyoyin biyu.
2: Ta wannan hanya ɗalibai suka wa'inda suke da interest sosai, za ka ga tun ma kafin su gama makaranta ma sun fara ɗan kiwon kajinsu.
0: Waɗannan da ƙarin wasu rahotannin na tafi ta cikin shirin tare da ni Zahrawa Adam Umar, sai a dakance mu.

0: Allah shi ne ilimi ya zama tamkar rai a jikin dan Adam ta inda idan aka yage shi to rayuwa ba za ta tafi yadda ya kamata ba don haka ne ma hukumomi da kuma gwamnatoci ke narkar da makudan kuɗi a fannin na ilimi baya ga kokarin gwamnatocin hatta su abokan jera tafiya na ƙasa da ƙasa kan jefo nasu tallafin a gurabe da dama dake da alaka da fannin na ilimi don a samar da ilimi mai inganci ga manyan gobe za su ilmantu domin a samar da kyakkyawar gobe jihar Bauchi dai tun farkon zuwan wannan gwamnatin ta ba wa sashin na ilimi kula ta musamman har ma ta sanya dokar ta baci a sashin kuma ga dukkan alamu kwalliya ta biya kudin sabulu to bisa gogarinta na inganta sashin ne ma ya sanya tocinarta hasko wasu manyan makarantu guda biyu wato kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke Azare da kuma kwalejin kimiyya da fasaha mallakin gwamnatin jiha wato ATAF inda ta kafa wa kowace makaranta kwamiti mai karfi da za su duba yadda makarantun biyu ke aiwatar da ayyukansu kuma tuni gwamnan jiha Talata Bala Muhammad Abdulkadir ya rantsar da kwamitocin guda biyu domin su kama aiki ba kama hannun yaro da yake zantawa da wakilanmu bayan rantsar da kwamitocin wanda ya wakilci gwamnan jihar kana mataimakin gwamnan jiha Right Honorable Awal Muhammad Jatau ya bayyana wasu daga cikin ayyukan kwamitocin
1: na kaddamar da kwamitoci guda biyu wadda za su je su yi aiki Bauchi State Polytechnic da College of Education Azare wannan kwamiti an kafa su ne don su je su dubi yanayin gudanar da aiki na wannan kwaleji guda biyu don tabbatar da cewa ayyukan gwamnati yana tafiya yadda ya dace wato ayyukan gudanar da harkar mulki a wajen yana tafiya yadda ya dace mun tura su domin su binciki yadda ake amfani da kudaden wannan makarantar da kudin da ake samu na internet generated revenue da kudin da muke ba su a jiha da kudin da yake zuwa musu ta wasu hanyoyi daban wadda ba mu san su ba su tabbatar da cewa ana amfani da su ta yadda tsarin mulkin kafa wannan makarantu guda biyu ya ba da umarni su tabbatar da cewa akwai ayyuka ko kuma akwai wato tsarin tarbiyya wajen gudanar da aikin gwamnati ba katsalandan ba fada ba fitina tsakanin ma'aikatan wannan makaranta da kuma tabbatar da harkar promotion akai-akai mutum akan layin aikinsa wannan kaɗan daga cikin umarnin da mai girma gwamna ya ba su a kan su je su gudanar da ayyukansu su kuma ba da reform mai girma gwamna wannan ba wani sabon al'amari ba ne ba ana nema a binciki wani ko a todarta wani ba ne wannan wani aiki ne wadda constitution ya ba mai girma gwamna dama kusan kowane shekara biyar ko fiye da haka a tura masu binciken iya gudanar da ayyuka domin su ga cewa shin aiki yana tafiya daidai irin wannan mun gudanar da shi kamar wata biyu da suka wuce ko uku a university na state wadda professor Gambola Raba ta zo ta bincika ta ba da shawarwari mai girma gwamna wajen yadda za a inganta yanayin tafiyan wannan jami'a domin ya yi gogayya da takwarorinsa university din da aka kafa su shekara 50-60 har fiye da haka
0: mataimakin gwamnan jiha Right Honorable Awai Muhammad Jatau bayan rantsar da kwamitocin da za su duba ayyukan wasu daga cikin kwalejojin jiha kamar yadda Shehu Usman Dan Fodiyo Allah ya kara masa yarda ya jera wasu abubuwa guda uku da suke da matukar amfani ga dan Adam wato karatu noma da kiwo kuma ga dukkan alamu mutanen dauri sun dauki wannan batu na bayin Allah salihai bayan sun yi ilimin kuma suka duka ga noma da kiwon lamarin da ya kawo bunƙasar tattalin arzikin Najeriya har aka kai ga haƙo man fetur sai dai daga samun man sai kuma aka yi watsi da harkar noma da kiwo amma sannan a hankali tuni an fara komawa gare su inda a yanzu har a makarantu akan shirya taron bita wa ɗalibai kan fannonin biyu kamar yadda a jiha ma hukumar ilimin bai daya ta kasa da kuma ta jiha suka shirya bita wa malaman makarantun firamare kan yadda za su rika koyar da dalibai ilimin noma da kuma kiwo a sakatariyar malaman makaranta. Malam Halilu Jibrin Abdullahi shine ya wakil shugaban hukumar ilimin bai daya ta kasa. Bayan tashi a taron wakilanmu sun zanta da shi ga kuma karin bayani da yayi musu kan taron bitar.
2: Wannan fulmantarwa da aka yi zai taimaka wurin yadda za a samu taimakawa wajen daidaita yanayi tunda ilimin da aka bayar wa participants da suka zo nan za su je su ilmantar da yara a primary da junior secondary school ta wannan hanyar zai taimaka wajen daidaita yanayi. Sannan kuma dama daga cikin burin wannan program shine a matasa yan primary da junior secondary school ya zama sun sami abin yi ta fannin gona ba wai ya zamanto cewa kawai mutum kowa ya zanna yana dogara da maganan aikin gwamnati ba, tunda ciki kamar filatu namu yana magana ne akan yanda za a je a yi lambu, yanda za a je a yi kamar kiwon kaji, kiwon kifi da shauransu. So ta wannan hanya ɗalibai in suka wa'inda suke da interest sosai za ka ga tun ma kafin su gama makaranta ma sun fara ɗan kiwon kajinsu da wasu suna fara da guda ɗaya kafin ya kai lokacin da zai gama makaranta za ka ga yana da kaji 100 ko fiye da. So kana koya musu sana'a ta hanyar aikin gona.
3: Wannan shine karo na farko da hau.
2: A an dade ana yin shi gaskiya tun 2018 aka fara amma a ɗan faɗaɗa shi ya samu wide coverage sosai yanzu ne da aka fara amma an daɗe da fara shi.
3: Shin yana biyan kuɗi ko tana biyan kuɗin sabulu?
2: Insha Allah mafi yawa gaskiya ai daga cikin bayanin da nake maka na maganan sana'o'i da yara suke yi yana daga cikin part of success story ne labari mai daɗi daga karantarwa da aka yi baya. Fata na su yi amfani da ilimin da suka samu wajen ilmantar da matasa primary school level da junior secondary school level yanda abun zai ɗore.
0: Malam Halilu Jibrin Abdullahi a ɓangaren hukumar ilimin bai ɗaya ta jiha kuwa Malam Zainu Usman ne ya wakilce ta wanda ya bayyana cewa tabbas taron ya zo a lokacin da ya dace duba da yadda miliyoyin ɗalibai ke kammala karatunsu ba tare da samun aikin taɓawa a gwamnatance ko kuma a kamfani ba.
4: Kullum idan hukuma ta kirkiro wani abu ku da aka kawo muku din to sai ku duba ku ga amfaninsa don ku amfana. Wannan abin da duk muka yi an yi saboda yara ne, saboda makarantunmu su zama gurin da kowa ya shiga zai sha'awarsu kuma yara su taso da tunani na yin wasu abubuwa game da yanayi da muke samu kanmu na ƙasa. Canjin yanayi kwarai kuwa.
3: Me ne fatanka ga wa'annan wa'anda suka
4: zo? To fata na shi ne ni kamar yadda na faɗa musu da farko wato duk lokacin da ka zo aka maka bita kan wani abu to ba an maka ba ne don kawai ka ji ka tafi abinka, a'a idan ka koma gurin aikinka ana so a ga amfanin wannan abun da ka koya musamman a cikin ɗalibanka saboda ka koyi kaza ka koyi kaza ka koyi kaza to da ka koma ya ka koya musu da ka koya musu sun gane menene amfanin da kuka samu gajiyan da kuka ci sanadiyan wannan training sun ji hankalinsu da sun koma sai amfani da damar da suka samu wannan su koyar da su yara don amfanin dama kan yaran ne.
3: To ya ka ga yanayin wasu wato karɓan wannan sako da ko kuma mu ce da aka baso inda suka
4: ai yanayi kam alhamdulillah saboda kowa yana murna kaman wani abu ne wanda zamu sai gyara kayanka wato in ka lura wasu al'adu ne na da can yanzu suke dawo shuke-shuke da ake yi da ni da kai a gidajen kowa akwai bishiya tun iyayenmu mun samu suna shuka amma ka lura yanzu ga ana yin katon gidan sama amma ba bishiya. Abin da zai baka mamaki shine sai iska da sauransu yana ta kakkare gini amma da iyayenmu ko gona ka je zaka samu mangoro an shuka shi kullum zai zuba masa ruwa kullum zai zuba masa haka dai har ya girma saboda haka amfanin su shine su sun karbe shi wasu ma suka ce gaskiya da sun sani ba wannan ya kamata a baza shi ne a jiha gaba daya to abu kuma wanda ya shafi makarantu kaga ba za mu kira kowa da kowa ba so gaskiya sun karbe shi hannu bibi kuma sun amfana da wannan training.
0: Wakilin hukumar ilimin bai daya ta jiha Malam Zainu Usman a yayin bita wa malaman makarantu kan koyar da darussan noma da kiwo a makarantun gwamnati. Baya ga abubuwa irin su noma da kiwo akwai wasu abubuwan da ke kara wa yara basira kwazo da kuma wayewa da ake koyarwa walau a makarantun boko ko kuma na islamiyya. Makarantun fudiyya sun kasance daga cikin makarantun addini da bayan karatun har wasanni da rawar daji ake koyar da su wato fareti inda kuma a duk shekara suke amfani da ranar 1 ga watan Rabiul Awwal don yin gasan faretin a muzaharar tarbar wata da harkar islamiyya ta saba shiryawa a nan jiha ma dai an gudanar da muzaharar tarbar watan tare da gasar faretin kamar yadda wakilinmu Abdullahi Muhammad Damba mai aiko mana
5: ranar 1 ga watan Rabiul Awwal rana ce da makarantun Fudeya yankin Bauchi da ma kasa baki daya suka dauka a matsayin ranar yara wata wannan ranar sai gasar karance-karance kamar da karatun Alkur'ani mai tsarki hadisan manzo mai tsira da aminci da kuma fannin ilimin ibada wato fiqihu tare da gabatar da muzahara muzaharar ta bana an dauke ta ne daga filin kwallon kobi ta kara da manyan titunan Bauchi ta kuma kare a zauren taro na Usaini Ali Muhammad da ke tafa ballon estate din cikin garin Bauchi a wannan ranar ce kuma ake saki tutar Ashura kuma daga ta maulidi wato an kaddamar da maulidi kenan a yankin Bauchi cikin jawabinsa a yayin taron Sheikh Ahmad Yusuf Yashi ya nuna cewa kaunar makin Allah mai tsaya da aminci dole ne akan dukkan halittu domin ba wata halitta da ba ta cin albarkacin sa don haka nema wannan hadisin da dukkan yan islamiya suka haddace mai umarta iyaye diskoyi da yayansu sansa san iyalin gidansa da kuma karatun alkur'ani mai tsarki ya zama dole al'umma ta yi aiki da shi a cewar sa ba wani da zai shiga aljanna ba tare da kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba daga nan sai zai na wasu daga cikin rahmat da maikin Allah ya kawo
6: da bayyana sa ne duniyar nan ta canza baki daya duhun da take ciki ya koma haske a gare ta watan da take kai wallahi ya koma shari'a yana wada da godiya bisa wannan
5: malam yashi ya kara cewa tunda sun daga tutar maulidi a wannan ranar alama ce ta cewa an shiga hidimar maulidin a yankin Bauchi
6: daga yau domin shiga hidimomin maulidi da dangada wanda kamar yadda muke shaidawa yanzu an fara da activities na yan makaranta wanda kuma alhamdulillahi kusan kowace makaranta da ta shigo cikin wannan musabaka to ta taka rawa tun daga muzahara ko zagaye na cikin gari na tsaye har zuwa ko faretin da aka gabatar a nan ɗaliban na kai musabaka akan sami wanda ya zo na ɗaya ko na biyu ko na uku amma a nawa kimantawa din yana cewa ne fi wata makaranta da ta shigo aka yi wannan hidima tare da ita to ni a wuri na ta cancanci yabo kuma abin karfafawa ne kwarai da gaske a gare ta
5: daga nan sai ba ɗaliban dukkan fudoyi da suka shiga gasar Fudiya Liman ka tagunce ta zuwa matakin farko sai bangon ta biyu inda Fudiya Darazo ta zuwa mataki na uku dukkaninsu kuma suka karɓi kyautar kambo a nan take salon Fudiya da suka shiga gasar sun hada da Fudiya Bajama Wuntin Dada Lushi Bauchi Alƙaleri da Ningi sai kuma Islamiyyu da suka da Ishadul Islam gwallaga mayaki Ansarin Mahadikar Rufin Madaki da kuma Ridawiya da ke Ibakwatas Abdullahi Muhammad Dambam BRC Bauchi
0: Abdullahi Muhammad Dambam daga filin faretin fidiyoyi

0: aiki. Kamar yadda ɗaliban Fudiya suke samun kula daga malamansu, to haka kowane mai yi wa al'umma hidima yake son kula daga al'umma ko kuma daga gwamnatocin da al'umma ke jagoranta. Sai dai a wasu lokutan, da dama masu yi wa al'umma ayyukan yau da gobe sukan tsinci kansu a tsaka mai wuya. ‘Yan sintiri dai ko kuma ‘yan banka kamar yadda al'umma suka fi sanin su a duk dare da rana. Suna sadaukar da lokutansu ne wajen yi wa jama'a aikin ba da tsaro da kariya. Wannan kuma ya nuna cewa da buƙatar ita al'ummar ta san ana mata aiki, hakanan ita ma gwamnati da buƙatar ta riƙa ba su kula ta musamman. Cikin zantawar wakilanmu da shugaban 'yan bangan ƙaramar hukumar Dambam, Umar Adamu wakilin Maidawa ya koka kan yadda suke ƙarewa a rigar tsakani, wato ba su ga tsuntsu ba su ga tarko. Shugaban 'yan bangan ƙaramar hukumar Dambam, Umar Adamu wakilin Maidawa, su ne dama 'yan banga sun fi ba da gudumawarsu ne a sashen tsaron rayuka da kuma dukiyoyin al'umma.
1: Babban kalubale da muke samu dai shine babu wani abin ciwo illa a ce an zo abu da ya shafi kuma wanda ake benefitin wasu abu as far security, kamar da ana raba security a ce kana cikin community ko civilian ne kai dan vigilante ba zai samu ba. A dawo daga baya idan an zo ana wani abu na community ko mutanen gari ana taimako ko wasu kungiyoyi haka, sai a ce ku security ne ba za ku samu wani taimako ba. Ya kamata kuna ƙarƙashin hukuma. To dan mijinanti da ya rasa ina ɗaya zai dafa ɗaya. Wanda kuma duk wani abu zai taso anan mala abdullahi wani abu ne wanda zai taso dukkan wanda za a nema duk inda wani ma'aikaci yake, wannan soja, wannan police, DSS, SIB, ba da wanda yake aiki a cikin abubuwan da yake so irin vigilante. Mun rungumi wannan abun haikan kuma muna yin sa ba dare ba rana. Sannan babban abun wani shawara da zan ƙara ba wa mutanenmu kamar vigilante kenan. Wannan wani abu ne da muka zo aka ce masa sa kai, ma'ana za ka taimaka wa ƙasar ka. To matuƙar baka da wani abun da za ka taɓuka ko kasuwanci ko kuma kai wani ma'aikaci ko dai kiyo, aikin vigilante ya fi ƙarfinka. Ya zama lallai a yi haƙuri a rungumi ƙaddara, Allah shi ne mai yi. Amma da ƙarshe ina kokawa wannan kukan namu musamman wanda suke da faɗa a ji, madafin iko walau masarauta, musamman mai girma gwamna kamar da yake taimako ma ƙungiyoyi. Ina miƙa kukana da a taimaka wa ƙungiya ta vigilante don mu gudu tare mu tsira tare. Misali kayan aiki, abin da ya shafi babur zuwa mota haka, kai har take ki muna da gurin aikinsa mu kamar a nan Dambam. Allah taimaka.
0: Baya ga 'yan bangan, su ma sarakuna iyayen ƙasa a duk inda suka samu dama sukan yi kira ga al'umma da su ƙara ƙaimi wajen kula da harkar tsaro, kamar yadda hakimin ƙasar Birshi Alhaji Hassan Muawiya ya nemi al'ummar Birshi Gandu da su ƙara kula da bakin fuska ko kuma kai rahoton duk wani motsin da ba su yarda da shi ba. Kuma ya yi kiran ne a yayin da ya kai ziyara ga mai gundumar Birshi Gandu a matsayinsa na uban ƙasa a yankin.
2: Muna godiya ma mutanen wannan gari na gunduman Birshi Gandu waɗanda muke tare da wanda suke jin mu daga gida, wanda kuma da aka yi musu saƙo. Muna jin daɗin yadda muke zama lafiya, babu abin da muke so kamar a zauna lafiya. Muna fata ku ci gaba zama lafiya kuma ku ci gaba da biyayya mu shugabannin da Allah ya ɗora a kayanku ga mai gunduman ku nan ko masu littafai, duk ku ci gaba da bin su tsakaninku da Allah. Dama Allah ne ya bi shugabanni ku musu biyayya su kuma su muku adalci. Muna fata Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Muna kira daga jama'a su yi ƙoƙari su dinga tura ‘ya’yansu makaranta, da makarantar zamani da makarantar addini, kada a bari domin in ba yi ɗaya ba ko hudu a cikin haka. A yi ƙoƙari duk a yi, Allah kuma ya ba mu sa'a. A yi ƙoƙari ci gaba da gaya ma shugabanni duk abin da a gaya ta zo na bai dace ba. A yi ƙoƙari a gaya musu don mu kuma mu kai gaba, musamman in an ga wasu baƙi waɗanda ba a san daga inda suka zo ba. To a yi ƙoƙari a gaya ma shugabanni su kuma su gaya mana mu kuma faɗa ma gwamnati, domin in fitina ne a mana maganinsa. Domin kwanaki an samu 'yan ta'adda sun zo alƙalari, kuma mai girma gwamna ya rufi shugaban ƙasa ya ba shi sojoji, an zo an tarwatsa su. To sun watse ana tsoron kar su biyo wasu wurare kuma su ɓuya. To in sun zo ta nan dai kun ji, sai a yi ƙoƙari a gaya mana don mu gaya ma hukuma su zo su yi maganin. Muna fata a ci gaba da dimin dokoki kaman gwamnati ta hana wato ɗiban ma'adini ba da izini ba. Nangana ya yi kokari ya gaya musu shugabanni don mu kai gaba. Kada gwamnati ta samu labari za ta huce a kayanmu ne. Mun an ce mana me yasa ban faɗa ba, mu ce mai gundumin ku ne bai faɗa ba, shi kuma shi ya sani ne zai fitar da kayansa. Saboda haka ba za ku zo a ce an kawo mai gundumin ku ba. Saboda haka ku yi kokari. Duk abin da ku gabe dace ba a gaya masa don shi ya isar mana. Allah kuma ya sa mu zauna lafiya.
0: Hakimin ƙasar Birshi Alhaji Hassani Muawiya yanzu kuma bari na gayyato muku Rabi'atu Muhammad Gital domin jagorantar taskar mu ta yau da gobe.
3: Mai sauraron mu a wannan lokaci, barka da kasancewa cikin wannan zango na taskar yau da gobe, wanda ke kawo muku mabambanta rahotanni da suka kunshi abubuwan nishadi, labaran wasanni, rahoton kotu da makamantansu, tare da ni Rabi'atu Muhammad Gital. Wannan karan za mu bude shirin ne da labarin wasanni tare da Muhammad Haruna.
4: Tsohon ɗan wasan gaba na Arsenal Alan Smith ya nuna shakkun ko ɗan wasan Najeriya Victor Osimhen shine ɗan wasan da ya dace da tsarin kocin Arsenal Mikel Arteta, duk da irin kwarewar da ɗan wasan ya nuna wajen zura kwallaye. Rahotanni sun bayyana cewa Arsenal na sha'awar ɗaukan Osimhen daga Galatasaray, yayin da kasuwar musayar ɗan wasa ke gab da rufewa a ranar 1 ga watan Satumba. Osimhen ya kasance cikin kwararrun ɗan wasan da suka fi zura kwallaye a kasar Turkiya a kakar wasa ta 2025-2026. Ya zura kwallaye 22 a wasanni 33 da ya buga a dukkan gasa. Sai dai Alan Smith ya ce bashi da tabbacin ko Osimhen shine irin dan wasan da Arsenal ke bukata a yanzu. Smith ya bayyana cewa Arsenal na bukatan dan wasan gaba na tsakiya. Ya ce duk da cewa Osimhen kwararren dan wasa ne, yana da kwarewar zura kwallaye, ba lallai ne ya kasance irin dan wasan da ya dace da salon wasan Arsenal din ba. A cewar Smith, Osimhen yana da sauri, karfi da kuma iya kammala kai harhare, amma har yanzu yana ganin akwai tambaya kan ko Arsenal din za ta kashe makudan kudade wajen daukar dan wasan da yafi karkata wajen zura kwallaye a halin yanzu. A gasar kofin Premier League din Ingila kuwa a wannan satin, Hull City da ta karɓi bakuncin Manchester United da misalin karfe 12:30 na rana, sai Everton ita ma ta karɓi bakuncin Crystal Palace da misalin karfe 3. Sai a ranar Lahadi, Manchester City da ta karɓi bakuncin Bournemouth da misalin karfe 2 daidai, yayin da Liverpool za ta yi tattaki zuwa gidan Newcastle da misalin karfe 4:30 na yamma. A ranar Litinin kuwa Fulham ne za ta karɓi bakuncin Chelsea da misalin karfe 8 na dare. A manyan wasannin La Liga wanda za a buga ranar Asabar, Atletico Madrid za ta karɓi bakuncin Sevilla da misalin karfe 4 na yamma, sai Valencia ita ma za ta karɓi bakuncin Celta Vigo da misalin karfe 6:30 na yamma, yayin da Real Madrid za ta yi tattaki zuwa Espanyol da misalin karfe 8:30 na dare. A ranar Lahadi kuwa Barcelona za ta yi wasan tarfar kula da Elche da misalin karfe 8:30 na dare. Da mahukuma Syria na kasan Italiya kuwa a ranar Asabar, Inter Milan za ta karɓi bakuncin Monza da misalin karfe 5:30 na yamma, Indonesia ta karɓi bakuncin Como da misalin karfe 5:30 na yamma. Sai ranar Lahadi, Porto ne za ta karɓi bakuncin Juventus da misalin karfe 5:30, yayin da Atalanta za ta barzugumi da Sassuolo da misalin karfe 7:45, sai Torino za ta karɓi bakuncin AC Milan ita ma da misalin karfe 7:45. A ranar Litinin kuwa Roma ta karɓi bakuncin Fiorentina da misalin karfe 7:45 na dare. Sai Bologna za ta karɓi bakuncin Lazio ita ma da misalin karfe 5:30 na yamma.
3: Ga Amina Barde a zauranmu na duniyar yanar gizo.
5: Rundunar 'yan sandan Kano ta kama wani mutum da ake zargi da harbin mutane a wajen bikin aure a tudun Yolan Bajallabe. A cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar a shafinta na sada zumunta na X ta ce, jami'anta sun gaggauta isa wurin bayan samun kiran neman agaji, inda suka kama wanda ake zargin tare da kwace bindigan da aka yi amfani da ita wajen harbin. ta kara da cewa an garzaya da mutane hudu da suka jikkata sakamakon harbin zuwa asibiti domin samun magani sai dai likita ya tabbatar da mutuwan ɗaya daga cikin su Rundunar ta ce sashin binciken manyan laifuka na SDI na SCID dake Bonfoy na ci gaba da binciken lamarin bari mu leka sashin mu na ra'ayoyin mutane inda wannan sako yake cewa masu bindigar gasken ai kun san inda suke a je a kamo su mana sako daga Abba Ibrahim yayin da wannan sako yake cewa haka dai akan mai karamin karfi inji Hamza Mukhtar sai kuma wannan sako yake cewa amma sun kasa kama masu harbin mutane akan hanyar Kano inji Dayyabu Ma'azu yayin da wannan sako yake cewa Allah ya kara ba mu zaman lafiya a kasar mu sako daga Tukur Isa wannan sako yana cewa ya Allah ka kawo mana ƙarshen matsalan tsaro da muke fama da shi a arewacin kasar nan har ma da kudancin kasan baki daya sako daga Abdul Aziz sai kuma wannan sako yake cewa ni fa abun yana mun ciwo karara za a kama mai laifi amma a ce wai ana zargi sako daga Usama Mutari sai kuma wannan sako yake cewa ko dai bindigar Bausha ce to Allah ya kiyaye inji Abban Ilham sai kuma wannan sako yake cewa duk harbe-harben da ake yi ba a kama masu yi ba sai wanda aka yi a wurin biki gaskiya kun ji kunya sako daga Mansur Umar sai kuma wannan sako yake cewa Allah sarki yau da safe misalin karfe 9:20 muka yi jana'izar yaron da ya mutu sako daga Yahaya Kabir sai wannan sako yake cewa ya Allah ka mana ƙarshen matsalan tsaro da muke fama da shi a arewacin kasar nan sako daga Abdul Aziz yayin da wannan sako yake cewa wallahi ɗaya daga cikin su dan uwan mu ne bai ji ba bai gani ba daga zuwa wucewa Allah ya isa mana dan ba za mu yafe ba sako daga Shurahabil Muhammad to fatan mu anan shine Allah ya sa mu dace mu fi karfin zuciyar mu Amina Barde duniyar yanar gizo
3: da wannan rahoto na Amina Barde taskar yau da goben ya zo karshe Rabi'at Muhammad Gital ke cewa ma assalam kuma da taskar zamu nada tabarman shirin na yau a madadin mai kula da shirin Kamaluddin Nuhu Ilaila da sauran abokan aiki ni ne na jagoranci gabatar da shirin Zaharau Adam Umar ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: kudin da za a muku aikin hanya da wuta da ruwa, shi za a je a samu zakon sojoji zai ba ku babur. An ɗebi kudin ku da za a muku aiki an bashi a kwasfiyansu project ya ɗaya muku ya sa muku babur ya sa muku wuta ya bai samari babur. Sai ku zauna ku na gudun hanya kun karɓi hannun yan majalisa ta kwasfiyansu project. Kudin ku ya ɗaya kwasfiyansu sojoji a raba babur da mota. Kai bin da Najeriya ba ake mun ta karɓo kudi a bin ɗan majalisa ta ce kuma muka aiki wani aiki zai muka.
0: Madalla masoyan mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Dandalin siyasar Najeriya ya fara daukar harami biyo bayan sakar mara da aka yi wa jam'iyyun siyasa tare da masu neman takarar kujerar shugaban kasa da na wakilan majalisun tarayya a halin yanzu. Ya zama wajibi ga 'yan siyasa su guji cin mutuncin juna da sunan yakin neman zaɓe don kaucewa haifar da gaba da ka iya cutar da al'umma a wannan lokaci na kamfen. Hausawa cikin hikimar zance suka ce siyasa ba da gaba ba. Gaba irin ta siyasa kan haifar da rashin jituwa tsakanin al'umma, ta kan farraka kan 'yan uwa, addinai, har ma ta kan rushe zaman lafiya tsakanin al'adu da al'umma. Cikin shirinmu da ya gabaci wannan, an ji mu da tsohon mataimakin gwamnan jiha kuma masanin harkoki irin na siyasa a ilimance, Alhaji Abdulmalik Mahmud Bara Dankatagun, inda yake jan hankalin 'yan siyasar wannan lokaci da su guji cin mutuncin juna da sunan yakin neman zaɓe. A yau Bara Dankatagun zai ɗora kan batun nan na yadda suka yi irin nasu siyasar a wancan lokaci.
1: Muna amfani da sanayya tsakaninmu da juna da zumunci, muna ƙarfafa zumunci da sanayya a wajen tsarinmu na siyasa. Ba na ce Ubangida ne uban ɗaki ba ko ɗan ɗaki ba. Waye ya yi mun amana shekara shekarun jiya can? In ka duba wajen rashin ɗin mafi yawan mu ina ina har yanzu muna tare da ciyaman wanda ba su mutu ba. Idan sun mutu muna tare da 'ya'yansu, waɗansu mun har yanzu muke aurar da 'ya'yansu mata ko 'ya'yansu maza muke musu walittaka. Don saboda mu siyasa ta zama dangantaka, ta fita daga layin sanin siyasa, an zama 'yan uwa ku. Kuma tun daga Audallawa har kirfi ina da irin wannan abokan. Kuma tun daga tashena har ka je ƙarshen ɗin har gobiya ina da waɗannan abokan. Har gobe muna zaman na dangantaka ba dan mun fita daga maganar siyasa. Tun ina ce mun irin suna biyu limanin abokina ne ce mun na taɓa ɓalewa. Har gobe muna zama nan su ashirin suwaye su ile su gwamna suwaye. Har gobe irin su Musa Abdullahi muna ɗan jam'iyyarmu daban amma muna tare. Tun an nusa kuma maganar jam'iyya an koma maganar Bauchi ɗan uwa ne mun taro tun mun san amfanin kanmu. To irin wannan muke dubawa mun tashi yara ba mu raba kai muna ta ashar dan a bamu kuɗi mu ga sanin muke ba ba kuɗin ma ba mai kuma wani dan ya bamu kuɗi a wancan lokacin ma yau su bambancin dan bambancin tsakanin mu da kenan yawa mama kuma mu je mu yi wa mutum harbin iska dan ya bamu kuɗi in ka isa ka bamu kuɗi sai mu ce ka bamu. Mun mu lokacin mu kun gina muke wara a yan siyasa kuma dan kwani kwani da muka tafi tafi wara ma haka muka zauna muka tafi yan siyasa kun gina suka samu kuɗi suka sayi motoci suka gina gidajen su dan da mu mutsa rikon

0: Tú quieres amarnos en ese cabán. Ramokmos tiene, si hace el mal. Rabo resource no mucha. Sin el político, sin el político. Rabo duque es llamada. Cadanche se carabata. Viste que mucha ni más lleva. Amarbo a la cuba que se camas al libro. Musali, amado Asia y Hanyada que llama Ari. Zuaitas. Habunia de Dajo Mutana y te. Harnan de Chicaram, son Mutana y te vas a montar el hanging de Amudiamus. Don Hargova y te seguir. Da ganin zuwa shekara 50 babu mutum ita da zaman ta da kauriya musu hanya daga gado zuwa itas kilometer 25 a biliyan 18 babu shi wayannan gonon ne suka yi manyan ayyuka ba za mu da su mu duba ba zai manta ba wata kilo ne mun ta wannan ne zai ci kan sai ba ta karan gona kuma mu duba ta kai a gurma ba sai asar mu amma dole mu fara mun muka yi wannan aiki ba za mu manta mutanen kirhu ba za su manta hanyar da Ahmadu ya musu daga bakin hanya ya kai su cikin garin kirhu ba za su manta ba kashi uku cikin hudu ne kwaro na state ne da muka fitar lantarki in iya gurin iska zuwa iya nasa in iya zuwa iya nasa kauri iya nasa kwanan da wani kuma zai zo amma ba samu manta kowa bai manta abin da wani ya mun na kirki sai dai kawai tsarin rayuwar dan adam in kai musu abu goma na kirki ɗaya na biya shi zai ba sai dai ta tsaya zuwa ya gaji bai iska ta ce mun zai ce kala to iya wannan abin da bai ji daɗi ba shine zai ta faɗa kirkin ba za a faɗa ba alhamdulillah muna yi wa Allah godiya da mutanen boci sun ba mu rama mun mulke su gurgurdun abin da Allah ya hore mu musu mun yi wani talakawa da mu ake zama a zagin mutane da mu ake murda nan ka zo ka samu yan jam'iyya sun zo koyar da shi na ko neman gudun mata ba gudun wannan bai kowa ya zai na dubo na yi ga wasu mutu ne ke ne huta
1: ko to ne hanya za a bi a gyara ya dawo ana kantin ko kuma yakin neman zabe yadda ake tafiya da shi kamar naga
0: sarki Abdullahi Bayero uban sarkin Kano Ado Bayero Margayi Allah ya ji kansa a shekarar 1948 yake maganin gurbata ciwar matasa yake maganin karuwar su zai aure waƙoƙin Alhaji Mu'azu Haɗe da yake cewa Bahaushe mai ban Hausa mutum ko mai kan bashi bin ya san ɗawainiya shi dai a san masa gashi mai ƙwarowar biki yana karanta rayuwar Bahaushe wata waƙar ya yi maganin mubarata a kan titi turo mubaratan mun kasa kashi uku akwai na kan titi da bakin gada akwai yan zagatin mubarata irin ka shiga ofishin gwamna ka shiga ofishin minista alhaji ya yi da muke rabu ba za ka yi zaniya mutane za su yi gagarin jirgin nan aka ne yayi da kuma wanda za ma sun maka ne a gidan shugabanni kullum da zuwa cito a yi ranka yadda kun isa in ba da kuma rai ba daga nan da ka tafi za su ƙara ganin ba kowa ba su zaki ba ta tafiya mu ɗaya sai kuma da bai za wani ma ga ta ɓaga wani gwamna ya taɓa cewa wallahi bura da ban da sana'a ce kana ita ranka ne wallahi gwamna ne wai ce kana da sana'a ce kana da sana'a ce mai bakin jisa ya zaga tabbar a ranka ne ita mai zaga da wani jini ka biya ka hau gidan gwamna ka an cika leda bank amma ka ko amma ka miliyan 300 ka karɓa kan gilaka kati an biya ka yau ɗin wanda ake mana in yadda aka yi muku mun haka ake mana mun je gidan ministoci a ba mu kungiyar miliyan 100 kuma karɓi miliyan 100 mu sa akawun akwai gurɓacewar al'ada ta iyaye da marahin gwamnati akwai iyalin da gwamnati za ta yi maka ɗanka amma 90% kai za ka yi mun taso a makarantar firamare duk abin da dukan da aka yi maka a makaranta an sha ni zo muna koyarwa ma dukan ɗan kowa yau in ka daki mutum zai je ya zame ka ya ƙarin ka ma malam makaranta ya ƙara sa su malam makaranta sun bar koyar tarbiyya koyarwa ma ba sa yi wurin tarbiyya tun daga gida ta lalace a kasuwa ta lalace kalaman da dattawa suke faɗa a gurin zaman su a dakali yara suna ji ba da ake kwarba shugabanni suna kalaman batsa a gidajen rediyo da jarida sai na za a yi ba su ba sun ta yi na za a yi gyara amma dai shugabanni in ma ni ba wai shugabannin gwamnati ba da shugabannin al'umma da shugabannin gwamnati da malaman addini da na kirista da na musulmi duk suna da rasuwa sosai suna da nauyi duk wannan rigimi da ke kawar shi da'a ne duka kuma zai ce mai sami gizara in gani ma an dauke ka aiki ba ka zuwa kuma ka ce ba ka albashi muku kuma kana zagin mutane wai kai albashin ka bayarwa kai kuma a cikin mota ba ka je sau biyar ba kuma kana zo albarkaci wannan aikin naka ta ina nikan ni kullum nakan yi da yan uwana ma lawan makaranta ban taba yi wata rana da ban je ko ra ba sai dai in ba da lafi kuma zan ga teacher din nan ce ban da lafi amma ba zan ce ban da lafi ba kuma in tafi yawo na kasuwa Allah shi hote kuma ina ce amma sakataren local gamma ina na zakar usaini ya taba tare ni an tare makararru har ni sakatare gashi mun zakar usaini da ka tambaye bayan rubuta masu laifi ina tsaye ga marubuta wanda ba suka makara ya bi ni ofis ya zai tura ɗanka ya zirga mana ƙarfe na ya fice zuwa don ka zai an yi abin dunya na ce wallahi ba kai ai da ka tare ka ga tsaya ma ne in na wuce ai na kare dokar aiki to anan ɗaya ka ɗauki ka gani ma an tare da ni amma ba abin da za ka yi amma na maka alƙawari kullum zan zo karfe 9 so daga nan ne shiga naga kan soli da bias ina karfe 9 duk wani SOD da yake aure in bazo karfe 9 zan kore shi in san nan isa shikenan in ma gyara gidaje ko wani SOD nace wanda yake aure ya dawo wani rawa ya bar mana aikin ne ko ma ka tabur local kan sai buka da rubutu na office shi nan ya zo ta ko da rubutu shikenan sai fara aiki fire fire mu to ka zuwa aiki amma ka ce a biya ka ki kuma kana ta complete amma ai ko ingila an ce ka sa kwano mai karfin kaza kaje ka sa mai 2.1 an ce kai 2.4 kaje ka sa ka an ce ka ga ya shi kaza kai mai kaza kai kaza kuma kowa ta magudi yake so sai ya tara kudi ta magudi so kowa da yake da shi bauta so tun ka hannu yau zai bala'i ya zama kaza kazan ba mu ba shi da wuta sai an mutu to tun ka mutu ma bala'i ya zama kuma kilo an yi sai mai sanin kiwa haka ne mana mun lalaka kaza da kaza mun ce za ka zama lafiya duk gargadi sun zo mun daga cikin kurani kuma mun an yara ne kuma mai gargadi ne ko haka Allah ce kuma bayan mun yi da wannan kuma kila ba mu imani ba so kin gyara kanmu yawa daga ga ai abin da zai maka ya juya da babban ka ne dan kai da shi in ka tabbaci abin da kai ba shi da kai duk mutane ne so mu in muka shiga cikin mutane sai kullu da rinin ya gaza mu ne ba za mu shiga cikin fili mu sa mutane rawa da dattawa da yara suna rawa muna karma suna rawa rawa ba za mu sa mu mami mu sa mutane sai rawa duk juyin mulki duk raba mulkin da aka yi da dan siyasa ke sa mutane ko me yake nan sai ya juyar da hankalin mutane ya mai da tunanin su irin nasa ya juyar da hankali da tunanin sun dawo irin nasa ya yi manipulative in bro in zubar jima musu kalmomin da su yadda eh cewa ne Allah ya yi ka Allah kare ka ina yake wannan ecstasy ne ko hauka ce manipulation ne na dan adam against Allah himan sun da manipulation sun juya da tunanin hankalin mutane karanto musu abin da yake baki ne amma fari ne sai su yarda da shi ba ka yi muke ba ba ku kura baki ba ne iya kalma ne da sanin me mutum da ke sai kuma suna ta sai kuma mutane suna jin kamar su tashi in san ganka su kuma da wannan kalmomin ake bada tarbiyya idan ka zama marasa tarbiyyar kuma sai su bada mutane suna zuga yara su je su ba so mu yarda da ana mana kaza ba sai mu ci uban mu to ba ma kaza nawa ubun mana kace ba ka cin ubun ko ka dai ya zagin ka da ashariyar ka kace tsare mun gudun cin ka so ka kan dan kawai da amma ranka yin nan ne jawon mai rada kuma ko ka mulki rashin hankali ba kai ba kai albarka in ka kai albarka su mutanen da suka zabe ka tashi ga u din su suka zaba kan su hauka abi suke zaba mutan su suke daukan hannun su dan wala an musifa su zabo kan su musifa ba wanda yake zaba mu mu aikin mutalli mun tantar muka muka ce muka wannan zuma ne baka san ya madi muka rufe muka sa mata zuma aka kai ne baka duba ba da ka duba za ka akwai madi a cikin to man in kenya ka saya ko na dorawa amma mun ya dace da zuma in kaje ka zuwa mun muka zaka talla muka yi kace ta mu da zaki amma baka le ga cikin zumar ka ga kai ya tai biki da hanyar zuma fara saka ta yi biki in kirin baka san mun sa madin din ya bane ka saya zaka kuma mukan talla za mu yi wannan kace ne zamu rubuta ku mu kai mu ga muku da abin da kuka sani da wannan gari mu roƙe ku kuma zamu roƙe ku zamu roƙe ku taimake mu mu ci dai daga ran da kuka zaba mun gudda kan marku da shi da Allah ba kuma ruwan mun ya kyau shi da ku in ba yi ba shi da Allah ba mun laki nan ma mun ke mulki gudana da mulki ba da karan da aka rubuta shi ya hada mana kan mu malagoya san da shi daga wannan rana ba zancan wani yayi jiya daga ran da 29 aka rubuta da shi shikenan wurin ta mutanen jihar Bauchi ya isa kansa in gwamna ne in dan majalisa ne iya mulkin da doka ta tsara masa yaje in dai mushi kenan ban ce zo bar keke da babur ba cikin aikin dan majalisa ba cikin wani zo da mota wannan ba aikin dan majalisa bane sam Allah ba zai tambaye shi me yasa ka bada babur ba sam ba shi ne aikin sa ba dan yana nan abin da aka zo aikin sa in kun ce ka muku mota da babur zai ka muku ba zai muku aikin da ya kamata ba ni da shi ne aikin sa ba a tambayar me aikin dan majalisa in an je kan bayan ba a tambayar sa me aikin ka mu ba a kula mu sai ce zan ka muku babur zan ka muku mota zan ka muku injin nika wace mu zai ka muku injin nika da babur ina ga muku to muka ce ka hore ka kudin da za a muku aikin hanya da wuta da ruwa shi za a je a sa masa consultancy zai muku aiki zai ba ku babur an dai muku kudin ku za muku aiki an ba shi consultancy project ya je muku ya sa muku babur ya sa muku mota ya bai samari babur sai ku zo na ku hanya mun kar ku hanin mu jira ta consultancy project kudin ku da wannan zai araba babur da mota sai mun da Najeriya wake mun ta karbo kudi abun dan majalisa kaje kuma muka aiki wani gidan muka ba mun aiki ne ko da kungila ba ko sai babur da mota shi ne dokoki ya tsare kudan ku ya ka kudin a amma tunda kun ce sai ya kawo baba sai ya yi wa shugaban kasa ko gwamnati maragana in gwamnati ba shi muskila sai impeaching din sa so dan a zauna lafiya sai amma shi kudin a constituency project sai ya zo ya siya muku motoci da babura ana ce ya raba motoci kaza kudin zale naku ne kun ba muku hanya da ruwa ai ku zauna ku ci san sauro shi nan sa
2: tsohon mataimakin gwamnati jiha Alhaji Abdulmalik Mahmud bara dankatagum cikin doguwar zantawarsa da wakilinmu kan fara campaign a kasar nan ba alahirar ta tsaya ba a shirinmu mai zuwa in hali ya samu zamu dora idan muka leka bangaren jam'iyyun siyasa da suka shiga zaben ƙananan hukumomi da ya gabata kuwa mai magana da yawun jam'iyyar APM Alhaji Abdul Shakur Dallami ne ya ziyarce mu domin bayyana godiyarsa ga al'ummar jiha da suka fito suka zabi jam'iyyarsu ta APM tare da jinjirawa hukumar zabe ta jiha bisa kokarinta na gudanar da zaben bisa ka'ida
3: godiyar shi ya tara mu ma domin mu gaya wa mutane cewa abubuwan da suka yi mana alkawarin sa a lokacin da muke yakin neman zabe sun cika mana wannan alkawari wajen fitowa dun babban abin da ma yafi damu mu lokacin mutane dai su fito su yi zaben to alhamdulillahi bana dai ta fi bara mutanen da suka fita suka yi zabe suna da yawa sun dan fi yadda aka saba gani kuma da suka fito alhamdulillahi sun zabi jam'iyyar mu ta APM kujeru na shamomi guda 20 da kuma kansilolin da aka samu sai daidai ku wanda muka rasa to muna kara godiya wa Allah subhanahu wataala da yasa mutane suna da mu a rai da kuma suka yarda da jagoranci irin na Sanata Bala Abdulkadir Muhammad da kuma ƴan takarkarunmu da muka fito da su fili a matsayin mu na jami'a domin wannan zabe to mun gode Allah ya saka da alkhairi
2: ganin cewar akwai jam'iyyu da suka yarda suka shiga wannan zabe kuma har sun yi nasara a wasu kujeru na kansiloli a shi wannan zabe da ya gudana wanda kuma sun nuna amincewarsu da wannan zabe da aka gudanar har sun yaba da yanayin yadda gwamnati ta bada dama da kuma yanda suke ganin ita kanta hukumar zabe ta jiha ta jajirce wajen ganin cewar an yi wannan zabe cikin lumana to a bangaren ita hukumar zabe ko kana da wani sako gare su
3: gaskiya sakon da nake da shi wa hukumar zabe bai wuce sakon godiya ba kuma kullum ita demokradiya muna dada samun wayewar kai ne a tattare da hidimomirta kamar yadda muka dauki damban cewa zamu zagaya mu nemi mutane kuma mu gaya musu cewa akwai muhimmanci wajen fitowa a kada kuri'a musamman zabukan kananan hukumomi wadda ita ce zaben da tafi kusa da talaka ko kuma kujerun da suka fi kusa da talaka yana da alfanu idan talakoki da illahiran al'umma sun fita sun yi wannan zabe ita kawai hukumar zabe a nan gabar ina so na ba ta shawara na cewa ta kuma kara ba da wani bangare a cikin jikinta na ta fito kafin zabe ta wayar da kan al'umma akan wannan muhimmancin fitowa zabe da kuma tabbacin cewa duk abin da suka zaba kamar yadda aka gani a wannan karan za su samu kujeransu domin shine zai ba da karfin gwiwa wa mutane ga baki daya na jihar Bauchi kuma muna kara gode musu domin sun yi dukkan bin matakan da ya kamata wajen rage husuma da ƙaramin a ciki masu zabe sun isa rumfunan zabe akan lokaci kuma an yi zabe cikin lumana mutanen da suka gabatar da zaben da aka yi sun yi shi ne cikin walwala ba tare da muzgunawa ba to muna godiya wannan yayi kama ceceniya ne da irin horar wanda ta bawa ita su mutanen malaman zaben nan har suka fito suka gudanar da wannan zabe shine sakona wa hukumar zabe a wannan gaba
2: to duk da dan adam ba a raba shi da korafi akwai daidaikun jama'a da suke korafin cewar suna ganin kawai wannan zabe dai kawai ba zabe bane an yi shi ne kamar na dadora domin su a nasu ganin suna ganin jam'iyyun da suka shiga zaben nan ma kamar kawai dai ƴan amshin shata ne to ko kana da wani ƙarin haske kan wannan korafi na wasu daga cikin daidaikun jama'a
3: to shi harka na zabe da demokradiya ga baki daya ba a rasa ta da korafi amma yana da alfanu idan mutum zai korafi yayi akan daidai yayi akan zahiri ni a jam'iyyata ta APM ba ma wannan zaben ba zaben da ya gabata shekara biyu da suka wuce ai mun shiga cikin zabe a lokacin ai muna adawa ne tukuru kuma ba mu da gwamnati ko da ma wata kujera, amma haka muka yadda da cewa ita harka na demokradiya harka ce wadda dole sai ka fita a yi da kai, saboda haka muka shiga zabe garangadan har ya kai mu ga cin kujera na kansila a mazabar mu ta Cinede. Idan da ba mu shiga ba, da ba ma cikin wannan. To saboda haka ina bada shawari musamman ma jam'iyyu da suka ki shiga wannan zaben da su sani cewa harkan yana raunana ita demokradiya ma gabaki dayan ta jadawalinta wajen irin wa'annan. Already muna fama da mutane ba sa fitowa su yi zabe, wadda ita ta shafi kowa ne ma a kasan nan da jihohi da kuma kananan hukumomi da sauransu. To yanzu kuma yau a cikin jiha ce wai da suke ansa sunan ƴan Bauchi ne, kuma suna da yakinin da tabbacin cewa za su nemi kujeru domin shugabantar mutane a cikin jihar nan, ce kuma su ne suke irin waɗannan ba zan ce kwabarwa ba, amma yayi kama da kwabarwa. Idan ba za su shiga gadangadan su yi harkan zabe ba, to wani irin wakilci suke da shi? Shi ba harkan shiga zaben nan ba wai iya kawai idan ka shiga sai ka ci ko kuma sai ka fadi bane ba, akwai abubuwa da take zama a matsayin tanadi wa jami'u idan sun shiga zabe. Alal misali, idan ka shiga ne zaka samu daman sabunta structure ka, wato tsare-tsaren ka da mutanen da kake da su a lahirin jiha. To amma a ce an yi babban zabe irin wannan kamar na kananan hukumomi, sai wayansu jami'u da suke da muke tunanin suke da karfin adawa sai kuma suka ci tsoro. To ba mamaki bane idan sun ji tsoro, domin dole sai ka shiga zabe ko zaka shiga zabe ne da abun nunawa, ala babu abun nunawa ne. To saboda haka ina ba su shawara, wannan ba tsari bane ba, rauni ne wa ita demokradiya karan kanta. Kuma ya kamata a ce idan za a yi wani shawari akan harka ya shafi irin wannan, ya zamto al'umma mafi yawanci sun shiga cikin tsare-tsaren. Domin ni dai a bibiyan da nake yi da abubuwa da nake gani, ban ji labarin cewa akwai wata jam'iyya na adawa da take shigan wannan zabe da ta zauna don tattauna shigan zaben tare da magoya bayan ta ba ko daidai a lokaci guda. Amma ina ga kamar ra'ayi dai na daidai kuka wanda suka samu dama na shugabanci against sauran mutane, ko da ma ba su shiga zaben ba, misali ai suna da rajista, ko idan kana da rajista dole zaka zama a cikin tsari na ita ballot paper na zabe. Idan ka je zaka ga kuri'un su suna nan a wurin birjik, to kuri'un su sun zama kuri'u da aka same su, kuma Allah sarki ne suka dawo wanda suka yi zaben. Idan dama sun sani da sun dunkula kuri'un sun ba wa jami'ar APM domin ita ce ta yadda demokradiya, kuma za ta yi iya bakin kokarinta domin ba su abin da suke bukata na hakokin su.
2: Mai magana da yawun jam'iyyar APM na jiha, to ranar 19 ga wata hukumar zabe ta kasa baki daya ta bude campaign na shugaban kasa da kuma majalisun tarayya. To a jam'iyyar ku ta APM kuma a nan jihar Bauchi, wani irin shiri kuke da shi na fara gudanar da wannan campaign, ganin cewa dama abin da kuke jira kenan?
3: Muka alhamdulillahi, kamar yadda ka sani mu ba ma fafe gora ranar tafiya, domin idan kana son ka sha kununka cikin zakinta zaka fafe gora tun wuri ne sha iska kafin ka samu abin da kake nema. To ni mun riga da mun shirya domin mu shiga wannan harka na campaign ga dangana. Mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya riga da ya nada director na campaign din sa musamman ta Bauchi ta Kudu, tunda an bude campaign kuma insha Allah za mu shiga ciki, gadangadan babu kuma sassautawa. To ni mun riga da an shirya kuma mutane da za su taimaka wa shi director, misali a Bauchi ta Kudu, haka zalika Bauchi ta Tsakiya da Arewa, duk sun riga da sun yi wannan shiri.
2: Jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar APM Alhaji Abdulshakur Dallami ke bayyana jinjirarsa ga al'ummar jiha bisa fitowarsu lokacin zabe na ranar 17 ga wata. Har yanzu dai muna jam'iyyar ta APM din, amma a matakin ƙananan hukumomin jiha, kamar yadda muka yi alƙawari na ci gaba da kawo muku bayyana godiyar sabbin shugabannin ƙananan hukumomi da Gwamna Bala Muhammad ya rantsar da su a ranar 18 ga wata. A yau ma wakilanmu sun sami ganawa da wasu daga cikin zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumomin. Honorable Saleh Hodi Jibir ne zaɓaɓɓen shugaban ƙaramar hukumar Shira, yana kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka sha rantsuwar kama aiki a gidan gwamnati. Honorable Saleh Hodi Jibir, wanda shine tsohon shugaban masoyin jaye na majalisar dokokin jiha, ya bayyana godiyarsa bisa wannan dama da al'ummar ƙaramar hukumar Shira suka ba shi.
4: Ina godiya ga dukkan jama'a na ƙaramar hukumar Shira, musamman ma waɗanda suka ba da goyon baya a wannan nasara da muka yi. Ina kuma godiya ga shi mai girma gwamna, kuma mutane za su yi mamaki ya za a yi mutum yana ɗan majalisa kuma yana majalisa yanta a ce ya da wani ƙaramar hukumar Shira, wato wannan ba abin mamaki ba ne. da yadda ka samu kanka ya shugabanci ne sai ka gode Allah wani ya nemi shugabanci ba ya rasa duk abin da mutanen ka suka ce sai ya taka ruwa to baka da option ko babba ya ce maka shi ga abin da yake so ka masa kuma kai ma baka da option sai ka je kai sai ce addu'a ka sa Allah ya sa wannan abin da zaka yi shine alheri a gare ka ga kasar baki da wannan shi yasa nake godiya ga shi ne kuma wannan da ya bani wannan dama abin dama ce dama ne ya bani akan na zo kasa na sadu da mutane talakawa direct ba wani shamaki zo na ji kukin su wanda zai yi ne fulta da iya ba na tuna wannan kuma shi zai kawo dan zumunci shi ne kuma mutane za su san kai mutumin kirki ne kuma mutum da yasa lalin gudu wannan abu hannu biyu kuma zan tsaya tsakanina da Allah ne wallahi
5: wace manufa ce ta sanya dawo da kai domin ka rike shugabancin karamar hukuma
4: to alhamdulillah manufofin da yawa amma manufa ta farko shine wai zai iya rikewa amana wai idan yazo za a zauna lafiya kaga sai duba ya gani duka ne da stakeholder da mutanen kasa suka duba suka gani ne wanda in nazo nan za a zauna lafiya dan ni ban da wanda muke gaba ban da wanda muke cin mutunci ba handa wanda yace na hana shi kaya na da na gaba da shi ko na wata jami'a to sai gwamna duba
2: Haruna Salihu Ijibir sabon shugaban karamar hukumar Shira ke bayyana godiyarsa bisa zabansa da aka yi shi ma takwaransa na karamar hukumar Itas Gadau Alhaji Ya'u Dan Kawu ya bayyana godiyarsa ga al'ummar karamar hukumar ta Itas Gadau bisa damar da suka bashi har kuma ya ba su tabbacin bada marada kunya
6: na yawa daukacin al'ummar jihar Bauchi gaba ɗaya fatan alkhairi musamman kananan hukumomi da aka gudanar wannan zabe aka fara shi lafiya kuma aka kammala lafiya sakon godiya ta musamman ga al'ummar karamar hukumar Itas Gadau wanda ita ce karamar hukuma ta na ji daɗi kuma muna godiya sosai muna kuma addu'o'i Allah ya bamu nasara Allah ya mana jagora kan abin da aka dora mana
5: wadanne abubuwa ne zaka fi mayar da hankali a ƙarƙashin shugabancin ka
6: abin da zan mayar da hankali a kansa abubuwa ne kamar su abin da ya shafi harkar ilimi harkar lafiya samar da abubuwan yi da dai sauransu insha Allah
2: zababban shugaban karamar hukumar Itas Gadau Alhaji Ya'u Dan Kawu ke bayyana godiyarsa ga al'ummar karamar hukumar bisa dama da suka bashi na jagorantar karamar hukumar na tsawon shekara biyu masu zuwa daga batun siyasar jiha to yanzu kuma bari shirin namu ya bi sawu daliba mai neman sanin makamar aiki Abida Tanimu Abdulhamid da sharhin wasu daga cikin jaridun kasar nan da suka kunshi siyasar kasa
7: dan takarar shugaban kasa a na jam'iyyar African Democratic Congress wato ADC Atiku Abubakar ya sha alwashin mayar da tallafin man fetur idan aka zabe shi a zaben shekarar 2027 Atiku Abubakar ya bayyana hakan ne a wani hira da yayi da yan jarida a garin Abuja kamar yadda shafin TRC Africa ta wallafa Tsohon gwamnan jihar Kano kuma mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar NDC Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce kawancansa da Peter Obi na da manufar kawo ƙarshen tattalin arziki da tsaron da ke addabar jama'a ana son rai haduwar magoya bayan Kwankwasiya da ƴan obedient za ta haifar da babban ƙarfin hamayya a ƙasa Kwankwaso ya fitar da wannan bayanai ne a jawabin fara campaign da ya fitar ranar Alhamis 20 ga wata daga shafin yanar gizo na Legit Yayin da aka kaddamar da yakin neman zaben shugaban kasa na shekarar 2027 a hukumance hukumar zabe ta kasa ta baiwa jam'iyyu tare da ƴan takara kimanin watanni biyar a yakin neman zaben shugaban kasa na shekarar 2027 a hukumance yakin neman zabe lokaci ne da aka fi samun rikici da musayar yawo tsakanin mabiyin jam'iyyu a kasar nan kan haka ne dokar zabe da aka yi wa gyaran fuska na shekarar 2026 ta haramta yi amfani da wajen ibada domin yin kamfen ko yada manufofin jam'iyya haramta yin amfani da yan bori ko matsafa a lokacin yakin neman zabe haramta amfani da karfi wajen tilastawa mutane su zabi wani ko wata jam'iyya yi wa mutane barazana wajen yin amfani da guggan matasa masu dauke da guggan makamai lokacin yakin neman zabe yin amfani da kakkausar harshe kan jam'iyya ko dan takara kalaman tunzura a lokacin yakin neman zabe ta yadda za su iya bata ko tada hankalin mabiya addinai ko kuma kabilu ko wasu rukunin al'umma ko da kuwa ta fuskar waƙoƙi ne kamar yadda dokoki da aka yi wa gyaran fuska suka nuna saka lokaci daya ko kuma waje daya tsakanin jam'iyyu ko ƴan takara lokacin gudanar da campaign kamar yadda Hajiya Zainab Abubakar mai magana da yawun hukumar zabe na ƙasa ta sanar
2: an gaida daliba mai neman sanin makamar aiki Abida Tanimu Abdulhamid da sharhin wasu daga cikin jaridun kasan nan da suka kunshi siyasar kasa kuma da hakan ne shirin na yau ya zo karshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Udubu da na jarumar shirin ke mana fatan alkhairi

0: daga sashen shirye-shirye na gidan rediyon Bauchi muke gabatar muku da shirin dandalin yara, shirin da ke duba lamuran yara don zama jakadu na gari a nan gaba. Kuma shirin dandalin yara yakan ziyarci makarantu domin ya ankarar da yara manyan gobe kan harkokin iliminsu. A biyo mu gaba kaɗan a cikin shirin tare da ni, Kasim bin Abdullahi Zango.
1: Jahili abadan baya sani menene kishin zuciya.
2: Kina makaranta?
3: Ba a sa ni gona, amma kina so ki je makaranta?
4: Ni yarinya ce, bai kamata iyayena su dinga daura min talla ba.
5: Tallan da ake daura mana shi yake hana mu cika burinmu na zama shugabanni na gari a gobe.
2: Nagode mamana. Ta saka na makaranta kuma ba ta dora min talle. A gida ake zuwa sai kayan miyan da mama na ke sayarwa, sannan baba na yana taimaka mata.
6: Iyayenmu kar ku manta, a harkan talla ne ake cin zarafin mu ta kowanne fuska.
7: Mu guji dorawa ƴaƴan mu talla don kauce cin zarafi daga ɓata garin al'umma.
6: Wannan sako ne daga gidan rediyon Bauchi.
1: Kai da ilimi.

0: isan nan dan adam zai san haikin sa a duniya.
1: Madalla, masu hikimar magana suna cewa tarbiya daga gida take farawa, amma kuma tana karewa ne a waje. Wannan ke kara tabbatar da cewa addini da halayyar iyaye tun daga farko su ne tushen shika-shikan tarbiya da kan danfaro ga yaro, musamman a lokacin da yake tasowa a gidansu. Haka kuma Hausawa na cewa koya ma yara karatu tun suna kanana kamar a yi rubutu ne a kan dutse. Kamar yadda Hausawan ke kara cewa koya ma babba karatu idan ya girma kamar a yi rubutu ne a kan ruwa. In ji masu azancin magana, musulunci ya zo da tsarin tarbiyya ga al'umma baki daya. Kan haka ne iyayen kan tura ‘ya’yansu makaranta domin su yi koyi da magabata. Kamar dai kullum inda shirin dandalin yara yakan ziyarci makarantu daban-daban domin jin irin gudumawar da malaman makarantu suke bayarwa wajen basu nagartaccen ilimi. Makarantar Salim bin Abdullah Lidrasatul Islamiyya wa Tafizul Qur'an da yake bayan iya ce daga cikin Islamiyyu a nan cikin garin Bauchi, inda shirin a yau ya zanta da su kan darasin hadisi da kuma tauhidi.

suna kawo mana kai tsaye yadda abubuwa suke gudana a gurin da ake kokarin wato bada kayan abinci ga gajiyayyu da kuma kungiyoyi daban-daban. To a daidai wannan lokaci kuma za mu sada ku da ɗakin wasa labaru inda za a saurari labaran duniya da zarar mun dawo za mu ci gaba da kama ku kai tsaye yadda abubuwa da su kankama. A ci gaba da kasancewa tare da BRC to akan mita 94.6.

0: yanzu agogon biyar suna cewa karfe 1:10.
1: Yawa, assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karantawa Salihu Isaac Bahim Makir da farko ga muhimman kaninsu. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya kaddar da manyan sakatori guda uku. Ana horar da matasa da mata kan sana'o'i daban-daban a jihar Kaduna. China da Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi alƙawarin ƙarfafa haɗin kai a tsakaninsu. Waɗannan labarai suna zuwa muku tsaye ta manhajojin BRC Bauchi Mobile, TuneIn Radio, Galar Radio, Garden da Maituna Radio. Kuma za ku iya sauke manhajar BRC Bauchi Mobile a shafukan Play Store ko App Store. Ko ku ziyarci shafinmu na intanet a www.brcradiobauchi.org da sauran shafukan sadarwar zamani. Yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran kamar haka. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya bada umarnin a hanzarta dakatar da manyan sakatarori guda uku bayan gano wata hukuma ta jabu da ke gudanar da aiki a ofishin sakataren gwamnatin tarayya. Shugaban kuma ya gida cin hanci da rashawa ta ƙasa ICPC Dr. Musa Aliyu ya bayyana haka lokacin da yake bayani ga masu ɗauko labarai daga fadar shugaban ƙasa. Ya ce jabin hukumar mai suna hukumar tallata ci gaba da sa ido a ofishin ayyuka na musamman na Najeriya. An ba ta ofishi ta haramtacciyar hanya a harabar ofishin sakataren. Dr. Aliyu ya ce an ba da umarnin a kamo jagoran hukumar Yarima George Nwavuzi. Yana da cewa an gano jabin hukumar ce sakamakon bincike da ake kan gano wata jabin hukuma mai suna hukumar yaya ta tallafin ƙarshen waje ta shugaban ƙasa. Shugaban na ICPC ya ce umarnin na shugaban ƙasa wani ɓangare ne na ƙoƙarin ƙarfafa yin gaskiya da riƙon amana, kuma hakan na nuna buƙatar da ke akwai tare da tantance harkokin tsarin tattara kuɗaɗen asusunsu bai ɗaya da kuma hanyoyin gudanar da gwamnati a ƙashin kanta. Hukumar samar da ayyukan yi ta ƙasa NDA da haɗin gwiwar ƙungiyar kula da lafiyar iyali SFH sun fara horar da matasa da mata 65 marasa aikin yi kan sana'o'i daban-daban na tsawon wata uku. Darakta janar hukumar NDA Mr. Silas Agara ya ce an zaɓi masu cin gajiyar horar wacce daga ƙananan hukumomi 7 na jihar Kaduna, kuma za a horar da su ne akan girke-girke, ɗinki, saƙa, kasuwancin intanet, ɗinka takalma da gudanar da ƙananan harkokin kasuwanci. Mr. Agara, wanda ya koordinator shirin na jihar Francis Abianto ya wakilta, ya buƙaci mata horarwar su ɗauki hakan da muhimmanci, kuma ya yaba wa gwamnatin jihar Kaduna kan tallafawa ayyukan hukumar NDE. A jawabin ban shugaban ƙungiyar kula da lafiyar iyali Dr. Omokudu Odogu, wanda daraktan ayyuka Aisha Daɗi ta wakilta, ya ce ana gudanar da irin wannan horarwa a jihohin Abia, Oyo da kuma Gombe a yanzu haka. Ya ƙara cewa za a ba mata jarin fara sana'a ko kasuwanci a ƙarshen horarwar, inda ya ce tallafawa mata na inganta rayuwar iyali da al'ummu. Wasu da suka ci gajiyar shirin Luka Sandra da ta zaɓi kasuwanci ta intanet da John Apolabi, wanda ya zaɓi yin takalma, sun gode wa hukumar NDE da ƙungiyar kula da lafiyar iyali kan ba su wannan dama. Kamar da ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba ta Adamawa, to NANGO ta neman dokoki ta ƙasa ta janye ƙudurin dokar tsara ayyuka tabbatar da amana da yin bayani kan tallafin ƙasashen waje na shekara 2026. Shugaban ƙungiyar NANGO Mr. Peter Igu da ya yi kiran a wajen wani taron manema labarai don bikin ranar ayyukan jin ƙai a Yola. Ya ce ƙudurin dokar zai kawo cikas ga ayyukan jin ƙai da kuma takurawa jama'a. Musa Irkuda ya ce ƙungiyoyin ba tallafi da ba na gwamnati ba su ne suke fara kai ɗauki a yankunan da suka haɗu da tashin hankali, inda ya kiran a samar da hanyoyin kai ɗauki ba tare da wahala ba cikin salama tare da kawo ƙarshen kai hare-hare ga masu ayyukan jin kai. Ya yi kira ga masu ba tallafi da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya su ƙara ba da kuɗaɗe kai tsaye da tallafin ƙwarewa ga ƙungiyoyin sa kai na ƙasar nan. Taken bikin na bana mai suna ƙarfafa goyon bayan duniya da tallafawa al'ummomin cikin gida. An yi amfani da shi ne don girmama masu ayyukan jin kai da suke sanya rayukansu a cikin hadari don ceto mutanen da bala'i ya shafa. Kada ka bari a yi amfani da kai wajen kashe-kashe da rusa rayuwar waɗansu. Mutumin da yake amfani da kai ba zai yi da ɗansa ba. Wannan labarai suna zama ku ne daga nan gidan rediyon jihar Bauchi ta tashar mota FM. Ƙaramar hukumar Ifa ko Ejiyaye da ke jihar Lagos ta raba naira miliyan 20 ga ƙananan 'yan kasuwa 200 don tallafa musu su faɗa kasuwancinsu. Shugabar ƙaramar hukumar Mr. Olawatoyin Awone Akerele, wadda mataimakin shugaban hukumar Mr. Usman Hafizar ya wakilta, ta ce kowane mai cin gajiyar zai karɓi naira 100,000 don inganta kaurin jarinsa. Ta ce kasuwanci mai kazar-kazar kan samar da ayyukan yi da kawo ci gaba, inda ta yi alƙawarin cewa ƙaramar hukumar za ta ci gaba da shirin tallafawar. wasu daga cikin wanda suka samu tallafin Bola Ade Ojo da Kayode Adetola sun yaba wa karamar hukumar inda suka roki gwamnati ta ci gaba da ba tallafin ga kananan yan kasuwa. Kasar China da Masar Dinkin Duniya sun amince su kafa hadin gwiwa don tallafawa abinda kasar Saleh ta fi bawa PPP ko bangaren noma, kiwon lafiya, ilimi, kafa zaman lafiya da tsarin adana bayanai. An bayyana haka ne a lokacin wata ziyara girmamawa da coordinator Masar Dinkin Duniya a Saleh Sarafane Wakana ya kai wa jakadan China a kasar Zhaoyong. Mr. Wakana ya ba wa tallafin da China ke bayarwa kuma ya gabatar da tsarin hadin gwiwa da tabbatar da dorewar ci gaba na Masar Dinkin Duniya na 2025 zuwa 2030 don karfafa hadin gwiwa musamman aikin gona. Ambassador Zhao ya nana ta kudirin China na ba tallafi inda ya san da isar kashi na 15 ta karnu masana aikin gona da za su tallafa wa wadda ta kasar da abinci. Kuma ya bayani kan turo ayari uku na masana kiwon lafiya daga China da kuma damarkin ba da horon kwarewa ga mutanen Saleh. Sassan biyu sun rawa bukatar jin aiki tare bisa tsari don fada dorewar ci gaba zaman lafiya da kyakkyawar makoma. Kashin labarin kenan ka Humi Salama ga maimaitar muhimman kanun su kamar haka. Kun ji cewa shugaba Bola Tinubu ya ba da umarni dakatar da manyan sakatori guda uku. Sannan kun ji cewa ana horar da matasa da mata kan sana'o'i daban-daban a jihar Kaduna. Sannan kun ji cewa China da Masar Dinkin Duniya sun yi alƙawarin karfafa haɗin kai a tsakanin su. Kashin labarin kenan sai anjima.
0: Barkamu da dawowa daga ɗakin wasu labaru inda aka saurari labaran duniya. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da biyar sito a kan mita 94.6. To a daidai wannan lokacin kuma za mu sake sada ku da abokanan aikinmu wato Amina Umar da kuma Bashir Adamu wadda suke wato dandalin Dr. Rilwano Suleiman Adamu Square da ke gidan gwamnati don kawo mana kai tsaye yadda ake raba kayan abinci ga wanda aka tanada musu wato gajeyu da kuma wadda suke da marasa galihu. To idan mai sauraro ya ci gaba da kasancewa tare da mu za mu kawo muku wato wannan shirin kai tsaye daga farko har lokacin da za a wato karkare wannan shirin. Yanzu dai agogon biyar suna cewa karfe 1:18.

0: madalla a wani mataki na tabbatar da kare muhalli da kuma kare yaduwar cututtuka a cikin al'umma. Hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi wato Basefa ta dauki mataki na rufe wani bayan gida a kasuwar Laushi da aka bar shi ya cika magil yake kuma damun al'umma da wari. Biyo bayan wannan mataki da hukumar ta yi, shirin kai da muhallinka ya tuntubi Haruna Suleiman, mataimakin shugaba a bangaren tabbatar da kare muhalli na hukumar Basefa, inda ya tabbatar mana da matakin da wannan hukuma ta dauka na wannan rufe bayan gida.
1: Sanar mana da irin wannan abun komin dare, komin rana, komin yanda ka fake kai, inda kai abin da zai cutar da al'umma. Al'umma sun gane cewa hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi kofanta a buɗe yake don sauraron irin wa'innan korafi, don kuma ɗaukan mataki na gaggawa dan duk abin da ya shafi kashi a fitar a zuba a kwalbati, a zubar da kashi a zuba wajen zubar da shara. Hukumar kare muhalli ta jihar mun dauke shi a matsayin emergency ne, da komin dare daukan mataki muke na gaggawa. Idan an ce waje ne na yin bahaya na kuɗi da wanda mutum yake samu kuɗi a wurin, to da wuri abinda muke ɗaukan mataki na farko shi ne mu je mu rufe wurin, wanda wannan bayan gida da kake magana a wajen Laushi cikin gaggawa muka je muka rufe bayan gidan, ganin cewa duk da muhimmancin da bayan gida yake da shi a wurinmu, dan yana hana a yi kashin a barkata a waje. To in kuma da a tara kashin kafin ka sake zubawa a waje, mu muna ganin gara a ce babu bayan gidanka. To wannan ya sa duk lokacin da muka sararra mai bayan gida yana wannan, mukan je mu rufe bayan gidan. Sai mun sa shi ya ɗauki matakin da gaba ba za a sake samu abu mai kama da wannan ba kafin mu yadda mu buɗe bayan gidan, wanda a yanzu haka shi ne a matakin da ita hukumar Basefa take kai a kan wannan. Kuma cikin gaggawa ma mun saka duba garinmu sun tafi wurin duka su ga cewa an idi kwantamine, an yi fesa magani duk cikin kwalbatin da wannan kashin ya bi, a ga an fesa su don ganin cewa kwayoyin cutan da aka fitar a wurin an kashe su tun ba su je sun je a ya zama na wani hanyar da zai yaɗa cuta wa al'umma ba. To wannan a takaice shi ne abin da ya shafi dai bayan gida da suka yi aiki suka zuba a kwalbati a nan wunci Laushi. Wannan shi ne matakin da ita hukumar Basefa yanzu take ciki. Yanzu haka dai wanda nake gaga shi ne bayan gidan na rufe, har duk matakan da muke ɗauka na ganin haka bai faru ba, da hukunci ga mai ciwo, ga mai bayan gidan ya an aiwatar mata, an hukunta shi daidai da laifin da ya aikata kafin a ce an yi maganan buɗe wannan bayan gidan.
2: Yayin da muke ji daga bakin shugabannin wannan kasuwa da kuma al'umma da suka kawo koke, sun tabbatar mana cewar wannan matsalar ba yanzu ta fara ba, ta jima tana faruwa, suna zubar da ruwan yana bin hanya yana damun mutane. A ita wannan hukuma bata samu labari bane sai a yanzu.
1: To ina ga kaman wannan bayanan da yanzu dan ya cewa mu ba ma rena komin kashin bayani da muka ji. Shi dama harkar lafiya ko harkar tsafta ta muhalli ba a raina bayani. In ka ji bayanin shi yasa amfanin su environmental officers sun muke nan, za su je wurin da su tabbatar da yaya bayan gidan take, yaya take, wani hali take ciki, mene za a mata inganta ta. Za mu iya ba da umarni ma masu bayan gidan su inganta ta yadda ya dace, ta zama ingantaccen bayan gida, ba bayan gida sunan bayan gida ba. In kuma har ba za a iya inganta ta ba, a ba wanda zai iya inganta. In ba za a iya inganta ba shi na ko su bayan gida a wurin, sai a bari a kashe bayan gidan a wurin, a nemi wani mafita bayan gidan da suke kusa da wurin a fara amfani da su, don barin bayan gida ya zamana yana cutar da al'umma, masu shago da suke wurin ko yan kasuwa masu zuwa sayayya a kasuwa. Hatsarinsa gara a ce ba bayan gidan ya zama da baya, tun da akwai su bayan gida, da babu bayan gidan gaba ɗaya shi ne zai zama damuwa. Amma a Laushi gefen Laushi bayan masu jikin masallacin da akwai bayan gida, wanda ingantaccen bayan gida ma, wanda muna ga in har an ce gyaran wannan ɗin ya gagara, saboda in dai a saninmu dai bayan gidan yana ɗan wani lungu ne ƙarami da aka yi don su zallan yan kasuwan da suke cikin Laushi, ba wani babban bayan gida ba ne. To don haka ina ga in ya kama a kan fasilin din bayan gidan a ce babu bayan gidan ma ina ga yafi dan a ce ana yi amfani da shi kuma yana cutar da lafiyar al'umma to da zaran duba garin mu sun je sun duba wurin sun ga wani irin gyara ne za a masa a ga cewa ba a saki samun akwai wani abu mai kama da wannan ba abu ne da muke so mu ga mutane sun shiga cikin business din abin da ya shafi bayan gida saboda hakan zai rage yin kashi barkata ana yi a wasu lunguna yanda kuma zai zama hanyar yaduwar cututtuka kuma kamar yanda ka tambaya bayanan da mu yanzu mu je mu ga zahiri gashi ana zubarwa da wannan shine na farko duk wani korafin da aka yi na yanayin bayan gidan ba na magana ana zubar da shi a cikin magudanar ruwa bane wannan shine na farko da muka je ya tabbata mun gani ana zubawa dan haka muna ƙara kira ga al'umma da duk lokacin da wannan bai kar a bari sai an yi daya biyu an yi uku da an yi daya ba abu ne za a yi hakuri ba da zaran an fara ma muna kira al'umma su taimake mu da wannan bayanan kuma in ma baka so a san kai ne ka ba da bayanan mu kana iya gaya mana har mu je mu gama aikin mu ba wanda zai san wane ne ya gaya mana muka zo in dai mun je mun ga matsala za mu dauki mataki akan matsalan to dan haka muna kira al'umma su taimake mu lungu da duk aka ga wanda yake kwashe kashi yake zubarwa a bainar jama'a yanda zai cutar da al'umma Allah ayi gaggawan gaya mana nambobin wayar mu a bude yake ko mun dare muna da wa'inda cikin daren da su iso wurin kamar yanzu wannan din ai duk labarin shi da wajen 11 dare ana ko karbe da kuka kira muna da wanda za su taso su zo gurin dake in dai a cikin garin Bauchi kake wannan abun to da mu yi kokari mu ga cewa lalle mun zo in ko wuri ne yake da za mu je da san sabi malamu da wurin da a iya gane mana waye abu kuma da mu dauki mataki
0: daga bisani kuwa wannan shiri har ila yau ya ji daga bakin shugaban kungiyar yan kasuwan kan wannan mataki da hukumar ta dauka
3: mun yi gubbata a wata biyu ko uku da ya wuce ina jin sai da muka cire kuɗi a cikin kuɗin kasuwa sama da 160,000 muka yi gyaran wannan banki bayan gida don je mu samu wannan matsala ta kau amma abu ya ta'azzara ya gagara so kuma wannan bayan gida wato shi kansa wanda ya gina wannan bayan gida na tabbatar tun da ya gina baya wannan bayan gida ya gina ba don wani income don ya samu wani income ya gina kawai don al'ummar kasuwan ne da kuma abokan cikin su kawai su amfana da shi amma ba wai ya yi don neman kuɗi ba ne kawai wani abu ne wanda shi wanda yake kula da bayan gidan yake wankewa yake abin nan kawai ɗan samu abin da zai sai omo da sabulu idan ka ɗan samu abin da zai amma ba wai
4: nan yanzu wani mataki za ku ɗauka kuma me za ku faɗa waɗanda wannan abu wato ya shafe su kai tsaye ko cutar da su
3: mu a matsayinmu na shugabanni ai ba za mu zuba ido mu ci gaba da ganin kawai abubuwan da yake cutar da al'umma ni kaina wannan abu yana damuna ni kaina bana samun nutsuwa kuma bana samun bacci ne ainihin abu nan wanda wannan abu yana damuna dalilin shi ne yau in ka ce to ka ɗauki matakin ka rufe wannan bayan gidan wallahi idan ka rufe wannan bayan gidan na tabbatar duk ayyan mintin nan ka sake kawo wani conjunction ne wanda zai iya haifar da wata mummunan matsala
4: to za ka za ci gaba da cikin
3: shi to ni abin da nake fata shi ne gwamnati uwa ce kuma gwamnati uba ne uwar kowa ce kuma uban kowa ne ni ina kira ga gwamnati ta taimaka mana wajen ta ga ta zamanantar da wannan bayan gida namu domin al'umma su amfana domin ita wannan ainihin gwamnati ai dama duk wani abu da zai taso akwai abin da ya fi karfin ka dole zai kare mai agajin gwamnati domin muna neman agajin gwamnati na gaggawa ta zai ta taimaka ta zamanantar mana da wannan bayan gida
4: a ba kun yi a rubuce ko kuma yanzu a kafa zan yaɗa labarai kuke magana
3: to alhamdulillah mun ne yanzu tun da mun yi a kafa fallon watsa labarai kuma da mu yi a
0: Ya'o Aliyu Zakariya shugaban kasuwar Laushi da yake wunti a nan cikin garin Bauchi ke yin ƙarin haske kan bayan gidan da yake cin su to a ƙurya

mu da haka za mu rasa aya a cikin shirin namu na wannan mako. A madadin hukumar gidan rediyon Bauchi, abokin aiki Naziru Abdullahi, sunana Kasim bin Abdullahi Zango, da na gabatar nake cewa ma'assalam.

0: Notícias de tarde.
1: A sai maganin basa ka ba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki shanyar lakar jiki zazzabin haihuwa kwakwalwa ga ga maganin asibiti da saddabar likita
2: kai mallam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
1: akwai kuwa ainin nan ba irin nasu bane
2: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwalwa kafin su ba da magani amma kai kawai ka dauki sassaki ka rika dura mutane anya
1: mallam ka gama ne muna ba da maganin kwane ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada ne ko akwai araha wanda yake in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan akwai rahusa
2: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikin sa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan sayi asibiti
1: bisa ga magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta kwararru daga cikin zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
2: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambo
3: mai sauraron biyar sito a daidai wannan lokaci madalla yanzu agogon muna cewa karfe 3 har da minti 16 a cigaba da kasancewa da tashar tamu mai farin jini biyar sito FM

0: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke tare? Yau. To Malam Muhammad, menene ra'ayinka?
1: Gaskiya ra'ayina akan wannan abu. Yana da kyau a ce tsakanin karamatanka kun san farko
0: sun. Ko menene da Ina
1: saboda tsakanin ka da ita ai kun zama kamar ta ko?
0: Haka ne.
1: Da yadda da wasu abubuwa da ya kamata a ce ta danka maka ka danka mata.
0: Eh.
1: To amma
0: ra'ayinka kenan to madallah muna godiya to ga wani kiran ma ya shigo wa alaikum assalam da wa muke tare to malam ibrahim menene ra'ayinka to mun gode muna godiya wato dai duk mazan da suke shigowa cewa suke yi sun aminta mata su san password din sa bar mu ansa kira na ƙarshe assalamu alaikum wa alaikum assalam
2: barka da warhaka
0: barka da wa muke tare Khadija daga ina? To madalla Khadija menene ra'ayinki kina iya barin mijinki san password ɗinki ba matsala bane?
2: Gaskiya ni dai abin ne ba matsala bane.
0: Kuma ke ma zaki so ki samu nashi?
2: Eh zan ci da password ɗin nan san password ɗin ki sai da kamar ai zan ci da password kamar in ga madalla.
0: To madalla. Madalla Khadija muna godiya. To bisa ga yanayin lokaci ina ga iya wayoyin da zan iya ansawa kenan a daidai wannan lokaci network ya mana cikas da mun ji ra'ayoyin mutane da yawa waɗannan waɗanda suka kira gaba ɗaya ra'ayin su ya zo ɗaya to na san dai da a ce mun samu damar ansa wasu yayin zamu samu waɗanda ra'ayin nasu ya bambanta a cikaba da kasancewa tare da BRC2 FM akan mita 94.6 yanzu ku goma na cewa karfe 3:30 saura minti 2 da misalin karfe 3:30 za a jimu da shirin mu na gaba

0: girkirar daɗin miya da jollof yi zaɓi mai inganci. Zaɓi gwal, zaɓi dunkulen Terra Gold.
1: Dunkule ɗaya dama mara iyaka. Terra Gold.
2: Gida shi ne inda muke samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce muke ba mu ƙanga.
3: Shi ya sa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
2: shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
4: Don haka muka ce, ku koma gida, abinci na can na jira
0: ku. A ci gaba da more gida. Tare da ƙanga mai ɗanɗanon naman sadiya.
5: Ɗanɗanon gida.
6: A sai maganin basir, kaba, kumburin ciki, sarƙafewar haƙori, hawan jini, gyambon ciki, cinyar lakar jiki, zazzaɓi mai taɓa ƙwaƙwalwa, gagara maganin asibiti da saddamar likita.
7: Kai mala, wani irin sirri ne haka? Ba gwaji, ba tantancewa, kawai sai haɗiyar magani da samun waraka?
6: Kwarai kuwa, ainihin namu ba irin nasu bane.
7: Jimana, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin ƙwaƙwalwa kafin su ba da magani. Amma kai kawai ka ɗauki sassaƙi ka riƙa ɗurawa mutane anya.
6: Malam, ka gama nan, muna ba da maganin komai ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada, nan ko akwai araha. Wanda ya ce in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu, nan akwai rahusa.
7: Yawwa malam, sai yanzu na fahimce ka. To ina so ka sani, su fa likitoci a asibiti sune suka fi dacewa su duba maras lafiya. Su suka san adadin jinin da yake jikin sa, su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama. Saboda haka ni dai kaga tafiyata, daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti.
6: Bisa sayan magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba. Ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani.
7: Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambar.
8: Labarin gaggawa, an kaddamar da man girki Amana Oil, kuma kowa tururuwa yake don siyan sa.
9: Masana sun yi imanin cewa mutane da yawa na sayan man salba don yin haka hadari ne ga lafiyar iyalansu, saboda kawai sun samu rabin naira 50 a kowace girki.
8: Kwarai, man kwalba ba shi da suna, ba a rufe shi ba, kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta, sannan ba a san me ke cikin sa ba.
9: Amma yanzu da Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba.
8: Zaɓi ingantaccen Amana Recon Vegetable Oil Blend.
0: Amana Oil, Seal Value, Honest Price, No Compromise.

0: manyan gobe bari mu dauko wannan waka ta karshe da kuka yi idan muka fassara ta kun ce iyaye su zo su taimaki kananan ku kananan yara ne su zo su taimake ku ko su zo su biya kudin makarantar ku domin ku sami ingantaccen ilimi ku zama suwaye ato kuka ce ku zama ku ne shugabannin gobe haka ne
1: yes
0: to kuma ku sami ilimi ingantacce abinda kuka faɗa kenan haka ne to wasu faɗa mana abin da ake koyar da su a makarantar Kangiri Future Leaders Academy Kangiri wasu faɗa mana abin da ake koyar good
2: ana koyar mana da kaman karatu haka ana koyar mana da su English su Maths su Social Study su Verbal su Quantitative su Agri su Aike
0: Rukaiya Usaini a cikin darussan da kika lissafo ki zabi guda ɗaya da kika fi iyawa
1: English
2: yes
0: masha Allah good kai wannan baturiya ce to ni kuma gani ban iya turanci ba ban san ya za a yi ba amma dai me zan ce ne to amma yanzu ki koya min turanci mana to faɗa mu abin da kika sani a turanci madauko muna da sassan magana guda nawa guda takwas muna da part of speech guda nawa
1: takwas
0: okay ta ce baturiya ce ita how many part of speech guda nawa muke da su
1: takwas
0: kawo mun misalan ko kuma zaki faɗa mun su faɗa mun wanda kika sani a cikin part of speech da wanne ko kuma kawo mun guda ɗaya ma what's a part of speech menene
3: now
0: me sunan ka
3: Yakubu Umma
0: ku taba mai Yakubu Yakubu yace mana da now bayan Yakubu babu wani wanda ya sani
3: pronoun
0: me sunan ki
1: peace
0: a taba mai peace sara akwai wanda zai faɗa mana
3: adverb
0: me sunan ka
3: Habib.
0: Say what?
3: Conjunction.
0: And this one is?
1: Fatima.
0: Fatima. To ce ku baturiya har yanzu ko ba ki faɗa mana ba kuma ta ce turanci ta iya kuma ba mu zo mu tambaye ta a wannan turancin kin san wani a part of speech ne
3: conjunction
0: to what is enough
1: Enough.
0: Ni ba tare ba mutum ɗaya ne zai mu what is enough waye zai iya ya ɗaga hannu in an ce what is enough wanda zai iya to ki buɗe familiya
2: enough is a name of person animal place or thing
0: animal place or thing me sunan ki
2: Hafsat Ahmad
0: a taba ma Hafsat Ahmad Ita Hafsat Ahmad ta ce ita baturiya ba ce amma an ce what is a noun ta ce mana a noun is a name of person place animal or thing to waye zai ba mu misalan idan aka ce noun akwai examples ko misali daya na noun
2: adjective
0: wani part of speech ne noun din muke magana waye zai ba mu misalin noun guda daya noun kawai ai an ce mana a noun is a name of person ne person shi noun suna ne na mutane place suna ne na gurare ko or things ko kuma suna na wasu abubuwa to waye ba mu misali guda daya na person
2: mutum
0: yau to mutum na ji mutum ba mu misali waye mutum
2: mutum dan adam
0: dan adam to na ji amma ko in zo in ce mutum dan adam
3: suna Yakubu Umar
0: sunan sa Yakubu Umar Yakubu Umar misali ne na mene na mutum sunan mutum ko a taba mai Yakubu to animal fa ai an ce sura ne na dabbobi ko animal to wa zai ba mu misali na animal
2: elephant
0: me elephant
2: giwa
0: wa zai kara mana misali na animals
2: lion
0: me lion
2: zaki
0: to wa zai kara mana misali na animal
2: cat
0: me cat
2: kuliya
0: wa zai kara mana misali na animal
2: dog
0: me dog
2: kare
0: wa zai kara mana wani misali na animal
2: rabbit
0: me rabbit
2: pera
0: shi ne rabbit
1: yes
0: rat me rat
2: pera
0: rat shine tsira, rabbit fa
1: zomo.
0: Zomo wade kara mana misali na animal.
2: Cow.
0: Cow me cow.
2: Shani.
0: Saniya. To mun bar animal aka ce place, a ba mu misali na place. Du anan din muke
2: Bauchi.
0: Bauchi me sunanki?
2: Musalma.
0: Wade kara mana misali na place?
2: Kangire.
0: Kangire. Ahun sai me?
3: Abuja.
0: Abuja.
2: Borno.
0: Borno.
3: Maiduguri.
0: Eh, Maiduguri. Duk sunaye na place ko?
1: Yes.
0: To Tispa an ce suna ne na abubuwa. An ce duk a cikin noun din. An ce wani abu ko shi ma noun ne. Kamar misalin me? Example of things.
2: Book.
0: Book. Me sunanki?
2: Hafsat Abdullahi.
0: Hafsat, Allah ta ba mu Hafsat. To
2: pen.
0: Pen. Me pen. Ko biro ko pencil ko? Suna ne na things.
2: Pencil.
0: Pencil. Ko?
2: Pen.
0: Phone. Me phone. Where?
2: Back.
0: Back. Me back.
2: Jaka.
0: Jaka.
2: Chair.
0: Chair. Me chair.
2: Kujera.
0: Kujera. Don Allah ku tafa mu kanku yan kai din. Kun ga ko wa yara na gida abinda ake nufi da nan ko?
1: Yes.
0: Kun ga a part of speech ko? To ko pronoun ne, akwai ce part of speech. Waje akwai da san pronoun wakilin suna. Ai mun ce noun shine suna ko? To meye wakilin suna?
2: Muhammad.
0: Muhammad suna ne, noun ne. Wakilin suna. Idan baka so ka ce Muhammad amma kana ana kana magana ne da Muhammad kana so.
2: Muhammadu.
0: A'a, Muhammadu duk suna ne. Baka so ka kira sunansa, kana so ka sa masa wakilci ka nuna kana idan na magana da Ibrahim akan Hassan. To ina so in faɗa ma Ibrahim da ina bashi labarin Hassan amma baran ce Hassan ba. Yanzu idan ina magana, ina so magana akan mata ko akan mace. Amma ina so in nuna, ba ni so in kira mace, amma ina magana ne akan mace. Wace ce?
2: Kamar yanzu wali sai in ce wannan. Wannan ya yi kaza.
0: Sai in ce shi ya yi kaza. Shi kaga shi ɗin wane ne mai sunanka?
1: Abdullahi.
0: Idan na nuna na ce kaga shi wancan shi ne ya yi kaza. Ma'ana Abdullahi da ya yi kaza ko? To shi ɗin shi ne wakilin suna. Idan mace ce fa wa za a ce?
2: Ke.
0: An?
2: Ke.
0: Ita. Wacce ko? Ita ko? Haka ne? To ku tafa ma kanku. To manyan gobe. Mu dawo yanzu. Mun gama da darasi. Mu dawo rayuwa. Me kuke so ku zama a rayuwanku?
2: Soja.
0: Me sunanka?
2: Habib Muhammad.
0: Kana so ka zama soja saboda me?
2: Saboda in kare ƙasana.
0: Saboda ya kare ƙasarsa.
2: Pilot.
0: Sunanki?
2: Fatima Shu'aibu.
0: Me sunki so ki zama matuƙin jirgi?
2: So nake na kai ne wannan wata.
0: Allah sarki. Kana so kowa ta zama matuƙin jirgi ne don ta kai mama ta maka.
2: Likita.
0: Me sa kike so ki zama likita? Me sunanka?
2: Yakubu Umar. Da mu ci al'umma.
0: Yace muke al'umma.
2: Soja.
0: Soja. Me sa kike so ka zama soja?
2: Tsoron kare yayana.
0: Eh?
2: Tsoron kare yayana.
0: Iyayenka?
1: Yace
0: shi yana a'a. Ko yana da baya yace yana so ya zama soja ne dai ya kare iyayensa. Me sunanka?
2: Mubarak Abdulaziz.
0: Amma in ka zama soja iyayenka ne kawai kake karewa? Me ake karewa? Ƙasar Najeriya. Shi yasa malam ba koya musu takin Najeriya ne? Ya kamata wata ran an karanta muku takin Najeriya a fassara muku saboda a sa kishin ƙasa. In ka zama soja kai ba iya na iyayenka ba ne ko? Kai na al'ummar garinku ne, na jim al'ummar jiharka ne, na al'ummar Najeriya ne ko? Hakkin da yake kanka kenan. Sai wa yake so ya zama wani abu? To me kake so ka zama?
2: Likita.
0: Me yasa? Me sunanka?
2: Abdullahi.
0: Abdullahi.
2: Likita.
0: Me sunanki?
2: Hafsat Ahmad.
0: Saboda me kike so ki zama likita?
2: Saboda in kare al'umma.
0: Al'umma ke ba?
2: Injiniya.
0: Me yasa kike so ki zama injiniya?
2: Ina da katoton gida mai tashi.
0: Katoton gida mai tashi. In ta da gidanta kawai ya tashi sama ya zauna can. Me sunanki?
2: Musulma
0: Suleiman Umar. To ku tafa ma kanku. Me za ku ce wa mama da baba da suka sa ku a makaranta? So yanzu mu ba mu yara na gidan shawari mana. Wa zai ba mu yara na gidan shawari? Me zaki ce mu yara na gidan?
2: Wannan sibiyya ma iyayen su.
0: Sibiyya ma iyayen su. Akwai wani shawarin ga yara na gidan?
2: Yes, sasu a makaranta.
0: Yes, sasu a makaranta.
3: Su kaunaci iyayen su.
0: Su kaunaci iyayen su. Yara na gidan su kauna su nuna kauna ma iyayen su. Yayi kyau. Ni shawari na ga yara na gida, kada a bi abokan banza, kada a yi rashin ji, kada a makale a hanyar makaranta ba a je ba. Yara na gida, a nan za mu dakata da wannan shiri na yara. Mun kasance da ɗaliban makarantar Future Leaders Academy da ke Kangira a nan cikin garin Bauchi. Don haka, me za ku ce wa malamanku? Banji ba. Addu'a fa ga malamai da baba da mama. To, a madadin gidan Radio Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri, sai kuma ɗaliban makarantar Future Leaders Academy da ke Kangire. Mai lura da shirin Loser Paul B. Biya. Sunana Uzairu Daura, abin da ke cewa yaran gida ai biyayya ma iyaye. Mun gode.

tsokar da mai sararo ya zata fa ya lulacin kasar Hindiya ana nan a nan kasar mu ta gado ta gida Najeriya kuma ko ina ba a birnin jihar Bauchi kuma ana sauraron gidan rediyon BRC ne akan mita 94.6 tunda mun leka kasar Hindiya yanzu kuma zamu dawo dan kasa Najeriya mu shakata da fayafayen mu na Hausa ina ganin ma zamu shakata ne da wakar Bina mai taken nanaye wanda yake nuna al'adar malam Bahaushe a dai saurara Bina

0: zaku.
1: To wannan haka yake da fatan bi sauraro kuma yana jin dadin kasancewa tare da biyar City FM akan mita 94.6 yadda yanzu agogon mu ke cewa karfe 6:30 kuma bi sauraro lokacin da zamu kasurare shirin mu na gaba shirin nan na hasken musulunci.
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارنا خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجم كتابا a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na fiqhu mai suna al-muqaddimatu al-izziyya lil jama'ati al-athariyya fi mazhab al-imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala wanda abul hasan ali al-maliki al-shadili yarbuta faman sabaqa lisanuhu ila talaki duk wanda harkan sa ya kwace zuwa ga saki bakin sa ya kwace to lam yaka alayhi talaqu saki bai ba amma wanda ya tada gaskiyar sa ya zo gaban matansa sai ce na sake ki ko suna cikin magana ransa ya bace ce na sake ki dama dama ya ce na sake ki me ka sake dama ko ko ya azubin sai ya sake sai ya sake ko ta ce ko bi ka sake ce gaga ya yi fara eh amma na sake shi ai in ba nake ce ya sake ba ai ga wannan ba yadda zai yi fara kun kuna da bare ya amfani ba Allah ya kyauta to shine gaskiya duk wanda bakin sa ya kwace yayi sake sake yayi domin duk kotun duniyar nan gidan yaje yace shi bai yi niyya ba wani alkali ne zai iya ganewa akwai wani ma'aikacin kotun da zai iya ganewa wani shaida ne zai ba da shaida ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to don haka zai yi tattalin zangon wala ya kawo talaqul mukrahi sakin wanda aka tilasta shi ba ya yiwuwa wato ba ya tabbata saboda an sa shi ba tare da niyya ba kamar wata rigima ta faru musamman waɗanda suke zaune da iyayensu ko aka kai ƙara wajen iyayensu mai yiwuwa mahaifinka ko mahaifiya mata sun fi tsanantawa ka sake ya ce to na ji zan sake ba za ka tashi daga nan ba sai ka sake ta na ji baba zan sake ka sake ko ka biya ni nono na shi kuma yana ganin laifin bai takara ya karya ba ai kamar yadda muka yi bayani da jiya ne ko shekarar jiya yadda fa iyaye mata suke tilasta wa ƴaƴan suke sakewa wallahi idan da suke sake a auratayyansu da za ka bincika sai ka samu haka uwarsa ta yi da ubansa ai mushkilan kenan su sun riga sun manta da abin da suka yi a can baya ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ɗan adam mai ƙarfin hali ba ne to da duk mutane za su dinga zama ba su da mata amma za a yi maka laifin da wato kowa ya ji sai ransa ya bace amma duk da haka za ka yi hakuri ba za ka sake ba kuma wani lokacin ya wuce ya wuce ita matan da ta maka wannan ziya wata rana ita za ta zo tana ta maka murmushi har ma tana maka irin wasan marin nan kuma ita ta shuka maka tsiya ba sau ɗaya ba sau biyu ba shi yasa hakuri yake yi to akwai abin da yake bai kai a yi saki ba amma iyaye sai su tilasta ka sai ka sake to malamai suka ce idan mutum ya yi saki a irin wannan saki bai yi ba domin saboda wannan shi aka je kotu wajen bincike za a iya ganewa amma ka ga abin da ke cikin zuciyarka ai ba za ka iya ganewa ba wannan kenan arade sai na hudu al-lafdu lafazi wato idan mutum zai yi saki akwai lafazi lafazin da yake amfani da shi au ma ya kuma makama ko kuma abin da yake tsayuwa matsayin lafazi min alfi'li na aiki tunda akwai mutumin da ba zai iya magana ba ko kuma akwai wanda shi kunya yake ji yayi magana yana jin kunya to kaga idan yana jin kunya shike nan sai ya gwada a kan ishara. Ya ce, amma lafzu, amma bari mu fara da lafazi, kada lafazi fayin kasimu ila sarihin wa kinaya wa ma ada kuma. Akwai saki wanda ke yinsa da lafazi a fili, akwai kuma na kinaya da kuma koma bayansu. Fasarihu wanda yake lafazi zahiri shi ne ma fihi lafzut talaki ala ayyi wajhin kana, shi ne wanda ya kasance akwai lafazin saki ta kowace fuska. Mislu misalin an yaqula anti taliqu, ya ce wa matan sake sakekki, ya ce au anti mutallaqa, ke din nan an sake ki, fa yalzamu bi hadha at talaq. Kuma wannan saki ya tabbata wala yastaqiru ila niyya, wannan ba bukatar niyya, tunda ba za a iya kwaye zuciyarsa a yi bincike a gane me yake ciki ba a lokacin da ya saki. Wa mutlaquha wahida, kuma saki ɗaya ne, illa an yanwiya aksara, sai dai idan ya yi niyyar fiye da haka. Kun mutumin da ya ce matarsa na sake ki, to wannan saki guda ya tabbata, ba yadda zai yi fara, babu inda ba yin misalin da muka yi abin nan a can baya ba. Mai yiwuwa ya rike ta, ta ce ka sake ni, to kun ga daga yanayin abin da yake faruwa za a gani. Ita ake da ta ce ka sake ni, tana nufin a sake mata hannu ne, kuma tana nufin a sake ta sakin aure. Shi kuma sai ya sake hannunta ya ce na sake ki, sai ta fashe da kuka, ta je gida tana ce ya sake ta. To a wannan maka zuwa ka yi bayani, za a gane cewa ya sake hannunta ne ba saki ba ne, kuma ko'ina aka je saki bai tabbata ba. Amma haka kawai bai rike hannunta ba, bai rike kwalinta ba, bai rike zalinta ba, bai rike komai ba, ya ce ya sake. Ta je ta ce ya sake ta, aka zo ya ce ya shi bai sake ta ba, ka ce menene ka sake, ya ce iskar ta na sake. Ta ga wani zoon tunani a zo maza, ya ce akwai iskar ta ne na rike, shi ne da ta ce in sake to zai na ce na sake, iskar ta ne, iskar kana ganin iskar ne. Ta ga wani malami dan tuwa-tuwa ne, sai ya ce sai ka ji wani ya fara, eh na farke iskar ta ne fa, malam ne fa, malam ne fa, malam kwana ya yi, ba yi da gaskiya ne. Saboda babu yadda za ka yi ka kauce ma ainihin maganar sake a irin wannan. In dai ka ce na sake ki ko ke sake ki, ya ce to ka fito fili ka gwada komai. Wannan kenan. Amma sake guda ne shi yake tabbata. Amma wani da aka tambaye shi saki ɗaya ne ko biyu, ko ya ce uku ne, shi ba ya ce ke sake ki, ya ce wa ana son a san tabbacin menene, saki ɗaya ne ko biyu ne, ya ce uku ne. To ga masabar malikiya ukun nan da ya faɗa ya tabbata uku ne, maganin sake nan ko ya zo yana wani kwane-kwane, ya ce ai shi bai ji sosai ba ne, abu ka ji sosai ba, ka ce uku ne, ya ke nufi da uku. Ingani babu yadda zai iya kubuta. Wal kinayatu ithman, sakin kinaya, lafazin kinaya ta kasu kashe biyu, akwai zahiratun wa muhtamila. Abin waje za ku ga muhtamala, akwai zahirin kinaya, akwai kuma wanda take da harshen gamo. Fa zahiratu mislu qawlika, saki na zahiri a cikin kinaya shi ne ka ce wa matarka an ce kaliyatun, ka ce ke ɗin nan wofantacciya ce, wa an ti bariyatun, ke ɗin nan barantacciya ce. To saki ya tabbata. To amma kun ga da larabci haka ne, amma mu da Hausa ba haka ba ne. Da Hausa ba haka ba ne. Saboda za ka ji waɗansu suna tambaya suna cewa wai mutum ya ce wa matarsa, ya ce ja daga nan wofi, tafi daga nan wofi. Malam mai saki ne, tunda ya ce kaliya wofantacciya, shi kuma ya fassara da haka wofi zaki ne, duk da kasancewa wofi abinda yake ba komai a ciki, ana nufin babu alheri a ciki. To amma su kaliya abinda suke nufi wofin shi ne igiyan auren nan yanzu babu, da larabci abinda suke nufi kenan. Shi yasa al'ada wani lokaci tana da tasiri. Malamai ma da yawa suna sharhi suna cewa a dubi al'adun mutane, duk abin da suka mayar da kalma duk wanda yayi yayi saki to duk inda aka je saki ne kwarai da gaske kamar yadda balarabe ya ce wa matarsa anti khaliya anti bariya ke din nan barrantacciya ce wato na farranta daga auren ki kema kin barranta daga aure na wasu ma suna ce duk wannan saki uku ku ne domin ka kore komai igiyoyin guda uku ne duk ka wofantar da su kaga wannan kinaya ce bai fito kai tsaye ba ya ce anti khaliya ko anti bariya ya kore ta to saki ya yi وهي كالصريح في انه لا تقبل دعواه في غير طلاق wannan kaman a fili ne duk abin da ya fada ba saki yake nufi ba ba za a yadda ba amma kun ga mu da Hausa ba haka bane eh mutum zai iya ce ja daga nan ba ni ba ke ba ni ba ke kuma zai zauna da ita ba saki bane in yace ba shi ba ita zai kwana biyu ne bai ci abincin ta ba amma an kwana biyu da wayo za ka ya dawo yana cin abincin amma idan ya ce ba ni ba ke daga baya zai same ta mai kike yi kuma ai ni na riga na sallame ki to kaga mu da Hausa yanzu idan ka zo ka ce wa matarka na sallame ki saki ne duk kwanan da kai ba zai yi ba amma kaga da Larabci na sallame ki shi kuma ba saki ba ne su ba su saba da irin wannan ba to haka abin yake to dole sai an samu masana ko gogaggu ko tsofin hannu su ne za su tabbatar da haka walmu'tamila kalman da take da harken damo kuma wajen kinaya misalin isabi misali yace wa matarsa ki tafi da aka ji ma ba na ce ki tafi ba ko kuma in sarifi ki juya daga nan to kaga mu ma da Hausar kace wa mace juya daga nan to ba saki bane amma ki tafi ya fi daukar saki za ta ce in tafi ina gidanku ko shi kenan sai ta je gidansu amma duk da haka sai an nemi fassara sai da su a larabci kalmar in sarifi shi ne shi ma ki tafi amma mu da Hausa kuma shi ne ki juya to mace za ta iya zuwa tura kanka ka ce ki juya ko falo ki juya ni ba na son ganin ki ko ma kana falanta kana zaune za ka ce ki juya ki je kitchen sai na gama abin na abin da zan yi a falo ki kuma sannan ki dawo to kaga dole a rinka aunawa kuma a yi bincike to idan mutum ya faɗi irin wannan kalma fa tuqbalu da'wahu fi nafyihi wa adadihi ana iya karɓan maganarsa idan ya ce ba saki yake nufi ba to ba saki ba ne a shi kenan ko ka ce wannan ce ki tafi gidanku in ka ce ba saki kake nufi ba yayi in ka ce saki kuma kake nufi to guda nawa ga masabar malikiyya an san dai ɗaya ya tabbata in ka ce biyu biyu ne in ka ce uku uku ne yanzu an ce ka sake ne ka ce eh to saki nawa ne sai ka zo kana wani shafa kai kana ai karka shafa kanka sake kan ɗaya ne sai ka ce ɗaya ne saki ɗaya ka ce ɗaya ne baba duk wani zai ta tambayar ka yana neman ya ingiza ka domin zai maka biya tun da kaya kai ka baka kyauta ba baba ɗaya ne zai ce wanda ya fara hankali to sai a karbi ɗaya ne in ka ce kuma uku ne ka auna duka kai ma kana cikin zuciya shi kenan su ga masabar malikiya hukun ya tabbata shi yasa suka ce in ka kore ka ce ba saki ba ne ya yi in kuma ka faɗi adadi suka ce ya yi shi za a tambaya فإذا دعا أنه أراد الطلاق إذا يدعى واتوا سكي نفي فالمشهور أنه يكون طلاقا تسكي يتفتا وأما ما يقوم مقام اللفظ فأنواع أما وندي كتايا وأمد دي لفظي وتوجن سكي نوعو إيني دبان دبا منها الإشارة المفهمة ينادى تكي إشارة دبا فهمتا وهي متبرة من الأقرص في الطلاق musamman ma bai biya wanda bai magana sai ya gwada cewa ya sake shi ne kamar ya ne sake ina maganan nana kula bai kai zo malam buhari ok in bebe zai ko kuma idan kurma zai sake matarsa yaya zai sake

0: shi baya bincike ko yana hawan kan magana yana fadin abin da ya ga dama to sai kai kokari ku rabu lafiya ai kaga ya ci sauki shine akwai tarbiyya a cikin garin musulunci wannan ke wa min kitabatu talaki yana daga cikin rubutun sake min alqadir ala nufki ga wanda zai yi magana kamar yadda ka faɗa kenan amma shi bai faɗa ba sai ya rubuta rubuce ana son ma mutumin da yace ya sake to ya rubuta a yanzu mun ya fifita daga cikin rikici amma kun ga a da su ba sa babu ba ruwansu da rubutu an samu shaidu shi ke amma ka san yanzu wani kawai sai ya zo ya rikice kuma sai ya kai kotu su kuma kotu sai su ce ina takardar da ya rubuta to nan ne fa za a samu matsala ya sa mutum ya sake ya rubuta ya ba ta ta yi tafaman ajiya wai a yi tafaman ajiya Allah ya kyauta fa in kataba alkitaba idan ya rubuta takarda bi talaki da saki wa huwa azimun ala talaki kuma yana da niyyar sakin waka alaihi ma katabahu to abin da ya rubuta ya tabbata fa in katabahu ghayra azimin idan ya rubuta ba tare da yana da niyyar sake ba fala horar da ku yana da halin ya mayar da ke malan ya bulge mar'ata matukan takardar ba ta je wajen matan ba fa yalzamu hu sai ya lazimce shi wala waqada talaqa bi qalbihi jaziman min ghairi taraddudin da a ce zai kulla saki a cikin ransa ba tare da taraddadi ba fa fi wuqu'i talaqi alayhi bi mujarrad zalika riwayatain a cikin zuciyarsa ya niyyar kawai bai sake ta saki yayi ko bai yi ba akwai sabani to amma akwai bayani a nan duk mutumin da ya rubuta saki ya yanke hukuncin zai sake matansa sai ya rubuta saki kaga zuciyarsa ya tabbatar kuma a rubuce ya rubuta da ya rubuta zai zo ya bayar wani abu ya faru tunda bai furta ba shi a rubuce ya rubuta already kun ga a rubuce da ya rubuta wajen Allah ta riga ta sauku to amma da ya zo sai ya fasa ya gama niyya kuma ya rubuta ko da ma ki kadai ne yake wannan bari in sake ta kawai na sake ta kawai na saki wance ya karanta ya sake karanta ba yana da takardar ya sa aljihu da ya zo bai fasa ba sai ya fasa to saki ya basu saki bai ba tunda ya taba ta sani ba ne ba ta sani ba rikici ya yi yawa a gidansa sai ce kai mai mai yiwa bai yi rubutu ba kun san ana iya samu zai shiga gidansa ya ce kai zan je haɗu da danjan nan mai kira wani abokinsa ya ce mun rubuta mini na saki wance saki daya in ta tada mini bori nan ba ta takarda idan ba ta tada mun bori ba na fasa fasaitu to shi kenan yana shiga sai aka ce lale lale kamar ta sani shike da zai fata to ka san yin wannan karka yi kuskure fa ka cire rigar ka karataya lokacin da ta ce lale lale ta zo ta gaishe ka mai kake so ne ka ce a kawo min abinci da ruwa ta je tana shirya abinci da ruwa sai ka cire takardar ka tattauna ka haɗiye kuma mai ne magana da wancan da ya yi yunkura ya gama yanke hukunci ya rubuta takarda da wannan da bai gama yanke hukunci ba ya rubuta takarda rashin tabbatar sakin shi ne matan ba su sani ba amma ko accidentally ta sani malamai suka ce saki ya yi saboda haka ki kawo abinci sai ka je ka cire kaya sai ka shiga ban ɗaki da ta zo a shaida man suna zalume sai kai baka san suna zalume ba kawai sai ka lalumu a jihunka saka takarda da mai ita ta iya karatu kai baka iya ba da yi ko kuma ma ta iya karatu kawai sai ta gani na saki wacce saki kaza ta ga takardar a jihunka muke nan sai ta mayar kai kuma kana can bayan gida baka san menene ba to fa zahiri tunda labari ya riga ya isan mata ko ka yi niyya ka fasa ko baka yi niyya ba da menene saki ya sauka idan ta yi shiru kai maka yi shiru ka zo ka fasa alhali kuma ta dauka a boye to fa saki ɗayan nan yana nan ita ta sani to shine hasari shi yasa in kai fasaitu to fa fasa takarda ko ka wargaza ta in kuma ba fasaitu ba to shikenan ka bar takarda za ka ji ana yawan tambayoyi ya bari a jihunta ta zo ta gani ya bari a kan tebur ya manta ya saka a durowa ko ba ka ba ta je ta dauka to in dai labari ya riga ya isa wajenta to ta sauka ko da kuwa ka sa dai tara nan kaza shikenan sai ta gani gettin a baya ne da menene tunda labari ya riga ya isa wajenta to shine hatsari to shi yasa in ka rubuta to gara in ka ba sa shi ka yayya gashi shi yasa malama abinda suka ce kar mutum ya kuskura ya saba da rubutawa tun ana iya samun matsala kada ka yadda ka rubuta gara ka faɗa da baki in ya so sai ka bayar ka rubuce amma ka ga wajen faɗa da bakin ma ka ce ka yi ƙoƙari ka kiyaye duk in ka saba to ka dinga sakewa kenan sai kuma ka sake ta saki uku sai Allah ya jefa maka jaraba santa sai ku zo ku yi ta zama babu aure Allah ya sauke wannan kenan to sai dai kuma a ƙarƙashin wannan saki a text message saki a Facebook saki a WhatsApp saki a Telegram Instagram da mai koma menene abinda malamai suka ce duk mutumin da ya saki matarsa ta wannan hanya to ta nemi tabbaci idan dai ba wai an yi hakin din account dinsa bane in dai kine tura mata wannan har ya je wajenta ta gani to ko ya zo ya fasa ba zai yi ba saki yayi dama abinda ake gudu shine ta samu labari to bayan nan kuma sai waliyinta mutum yana zaune da mace ta bata masa rai ko sun yi rikici zai sake ta yana jin baya so ya faɗa mata kaife sai ya ɗauki waya ko ya aika ɗan aika an yi ma kamar rubutu ne ko abin nan ya ce a faɗa ma waliyinta ya sake ta daga baya sai ya fasa sai ya buga waya wa ɗan aikan kana ina ne ya ce yana gidan matarka ka faɗa ne ya ce na faɗa ai an gama in haɗa ka da baban ne a yi wato shi yana so ya fasa don idan ka aiki ɗan aika bai abin nan ba ka ce masa ka fasa shi kenan sai dai malaman sun ce akwai hatsari cikin wannan don za ka aiki ɗan aikan ka fasa kai ta neman sa a waya ba ka same shi ba ko ka ce a je a kira shi ba za a gan shi ba shi kuma ya yi wani waje daga can kuma dama shi yana Allah Allah ya haɗu da waliyinta ko ya haɗu da ita ya sanar ka gani hatsari ne in dai labari ya je wajenta ko ya je wajen waliyinta to waliyin wanda ya ɗaura aure ko duk wanda yake da haƙƙin ɗaura mata aure to nan ma akwai saɓani malamai sun ce duk waliyinta da yake da haƙƙin ya ɗaura mata aure in ka faɗa ka sake ta tasu babanta ne yayanta ne babbanta ne ɗanta ne ƙaninta ne duk waɗannan suna da ƴancin kakanta ne ko ba shi ne ya baka auren ba in ka ce ka sake ta tasu to sai wani ɓangare wanda zai bayani dangane da auren da ya haramta haka malam ya ciso mana wannan gashi yake wala yajuzu an yatazawwaja rajulun imra'atan bai halatta mutum ya auri wata mata liyuhillaha ya kamata amma nan ya ce liyuhillaha domin ya halatta ta liman tallaqaha talatan ga wanda yake ya sake ta saki uku wala yuhilluha zalik haka ko ba zai halatta ta ba mutumin da ya saki matarsa saki uku babu aure tsakanin su hatta tanki hazaujan gaira haka qur'ani ya ambata to amma sai ka ce to kai bari ka je ka aure ta da niyyar idan ka aure ta zaka halatta ta ma abokinka to aure bai yi ba annabi ya ce Allah ya tsine ma wanda yake halattawa da wanda yake halatta masa abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: kashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
2: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
3: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
1: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
2: tana cire hankali tana kwace rayuwa
1: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
3: sauran kuma sun zama kamar gawanan su numfashi
1: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
2: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
3: uwa kar ku bari ta wata zama kamar rika a duniya
2: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bari da ba ta rike ba
1: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyo BRC Bauchi
4: ko da yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari sa kullum bana rabuwa da mini a gida
5: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau Gida shi ne inda muke samun kwanciyar hankali mun nuna wa juna kauna kauna irin wacce muke ba mu unga
6: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
5: shi da sinadarin unga gida wuri ne da zuciya ke muradi mu da ke dauke da miyar nama mai kaushi ko ya taushe da kwan shinkafa garau-garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin unga
7: don haka muka ce ku koma gida abinci na can na jira
8: ka ci gaba da more gida tare da unga ɗanɗanin naman saniya ɗanɗanin gida
4: ko da yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari sa kullum bana rabuwa da mini a gida
5: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau

0: wannan haka yake kuma da fatan mai sauraro wa ka shiga labari kana tare ne da BRC 2 FM akan mita 94.6 da fatan za ci gaba da kasancewa tare da mu kuma da fatan ana jin daɗin yadda muke shakatawa tare da mai sauraro a cikin wannan lokaci
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
3: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
3: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun nemo ka bar gawa masu numfashi
3: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: Uwa, karka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
3: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

To da harkar da mun aikin ne gidan madana wai ke arutun na sharfi rutun da tunga ka ga gare ka mun kuma da aiki kuma ta mun ka dare wai ke ina ne ka fita gidan yana sai mun ga gadan kuma makan Allah kuma saboda goto ne nan takwaro ko ba kwaro a sai dan kwada kwanci cika dai ko me an kulli wannan ta ma fita gidan ba a safar ta gidan bai na sunna Abdul Kadir Dahir da Gaura sai babu ti ba kulawa dukan ne kamun nan dai da ka ka fata gidan ka suka dama an kulli rewa ne wale bai to saboda kuti mun nan dun mun lau ka dane wai ke idan kana ka dan dai ta fata gidan ya to mun da rabo Allah mun tun ko ku da shi bai ko yara ba ni da sakalawa da bai kullu ta fata gidan ko mai koniya an kulli ma ina fata gidan ko kuma ka dane wai ke mun tun yanka sai tun ga su dige su yesu ka ba wa dan ba fata gidan bai saboda kuti dande mun da gari na fata gidan ba wai mun da ka ka ta ko wai mun wadi ko ne wadi bai mun da ka dama ma mu ina bo mu ne saboda kuma ina bo mu shi ya sa mun da ka fata gidan bai to dande ko nan ta kwaro to aka fili ya da yaji a cikin kwata kwanci tun da ta fata gidan cika ne ko me ma ina ka ci fata gidan to dun ma mun to gam ma mun da mun na kwaro to shi kullun kan ta kai ne kalakarin da miya ka fata gidan kuma miya ka miya an ce dai kana san gidan an ce lokaci na kusar da ne ta kau lokaci da ne ne ta kai to ka yara kawa bai lawi ka tarat ka kana ka tarat ka yaga dai to ka tinge ka din nan nan ban dai ta labar ba na ina akai ka wanka amiya to kan da shi bai in duk ko kanan ka komai bai ko kuma kanan ka wayin bai asin zubin tuka kawa la bai tara e kan da jabin yin kayali ka jabin yin kayali aka musu yin mu da kankan nan da gadalo ka ba mun na ka caca bai saboda kuti mai ani tana min mu da din mu ba fa walan ka bu saya bisniya walan ka kau to caca amfanin bandin nauna da kauna bai to sai kuti din bandin mu da rau ka dane wai ke ga listi bai kaya lokacin ne bisin bai ne take lokacin bisin kamun kan bandi yanka bisin kadiya kana mardasu ko wata su ko dubar ta jagas ne kana bi blan fata min ta balle balle wanda waka wanda kwara ko kade waka kuma bisni kade ai ta kane ta a sai taki kan da ka fasa blan min ka to amma duka kai bai kai bisni kade bai ka tunga ko kawalat ka bai tara mu wadi ka waje bai tukau ka an ka bare ma ka kawai daga gabe kuma kau to na ina kara duka e kawai saura sawa sawa gidan mun ai na ina bai so ku ce kan gesti bai in dai ci kan dai kai yayi bisni ka duka kade kade kai bisni kade ya kawuna amfanin bandin mun wadi na ina bai to duka kan dai kade ka bisni ka bai kai na kara eh kai na kara kawai sawa daidai kuma wadi ai dole sai ko kana mu wadi wala kan mu kau wa sawani kuma gujin wa kada kade duka kuma kawa bai ko kuma kadai sawani gada kan mu kau duka ko ka kawai buhu belu ko buhu di ni kuma na ta buhu mbadu buhu mbaka badu ko go buhu 20 ka bai wadi har kan da lamban di wa kan dala wayin wa kau buhu kamata 50 ko dare ka mai wadi ma to da sun tsara su daga gabbai su nan kai na janet takin bandi nan ta yakarai ma 20 ka wadi wadi janet ne su bet ka kai to saboda kuti din bandin da lau kan da sti bai kala kana na yi mutane na iya duka ma kai to ka janet in ta taki an bai wanda ka sa da marzat ka ko ka kasa mu diya ta amma kai ga katin da ta ga ne ga da a ai ne ka gin da kai ne to in daga ma da indi maza an ya girba tuka ga kaga to dama na umbrake amma duka kai ka dube na na karan daga umbrake don ne kuma wani man da kauna kade bai amma ne man nan da lau mutum don Allah kun gesti bai an ce lokacin fuzayin da ne ta kai fusai ban ne ta kau kana ga an ce tun da ta ga an ka bazara
canka badala kuma to dun kuma kami industry bai ka tame da tarat ka kallawa bai ka da tinge ka ba siyar ka a ka saura ta ko ta man naina sannan kai busin a kan gesti bai in du maza kan dai ka tarat ka kani ko miya naina amma kai ka ga tun da ka sura am ka dube sai ka ka min da mu ka ga bai sai ka da ka dini man daga yi ka kaso wele kaso amun ya aika ya ka busini to kaso amun ma kai busini bai ka da ka dini ta wanda sai kai yan ka huda ko kuma yan ka jigwai to jigwai in wa ba idan sai atka mana ayele kai da sai ayele ai shike na ya sai to saboda kuti nin da bisman da lamman di walaka tara ko da lamman di tunga kamin sa kwarau walaka biyo dubai disi ina ba kwara daga ba kwara ka fata ta ga kwal ka mai to nimban ni katna to dikai kan ne ka fa kai an cini mun mint ka bai ko kan ne ka sai fada ta idau kamin wa dikane kan kan to ka murda bo da ka ta kana ami fa bulan bai to ta ma fa an gane to duk ta ma da tinga mint ka ne amma da mint ka da ai kan ne ka kai ta tilas mun ne wa du wa plan bai saboda kuti ka naka ya tantabi caca majire da ke wance diji min ban dan can naka fa an ce ne fa gada ka yadda ban dimin minto ni ci an ce ka dani wai ke da wadi ma kana ga wadi man ne ma kawuna min ban na tana kwarni bai to kana min ban di wadi ma na wuna min ban na tana kwarni bai to duka kawai ka si ai sai ka dube sarat ka ta laburba ita ne ka manta muka ba ta ba ka da ne waike na ta ga me ke mun duka dalo eh amma mun tun yanka sai tun gaso dube su yesu da ai daga ina ya sisi daga ma da yin du na mureke to duka kai duka bai na ga daga mureke to ko nan ta kwaro ma idan shi duka ba daga na mura ce bai to dici ba yin du cin duka ciye min man da duk cin dalau san daga ka ta iko man daga cawa ka min man da duk cin dalau to ni gidi da lam man di tinga ka su sara su burka ga bai si da suka min madda suna ga wai an bi wanka sawaye ko wanka amuye dan ka busuni ya ka busuni ka taki dai ka taki kuma min madina ka sa ka ta mena abai tarasi taki musi waraka muka a yakara to duk an kanan kawai in baya an ka fita ta kwartu ka yi ko ishe ma wakai tuka yi ko ishe ma kuma tuka yi ko ishe ma dokun ili abai ta suka rinda ka sai ka mana gidi kwarta zuwa kandala tara man da yaka zo kwaro an ta ka so buta kan duka kaska bai tara iya ka na gi marda yan bi ma da gunne ka biyo di kai ban da ka sai ne an bi wai to sai ku diga tindi ba ba kwaro ndo ka ase min ka buta e kan doka ka sami ka abai tara ta kai ka dame wai ke kai kaya ko ka kale ka ka tai ma ka kale ne dido don ka ina me ke na ga dimin to amma muni yan kai sai dibe su yesu da sai ai ta labur ba na ya tin si a a ta wanda da mun na ka fata gidan ka tun gam an ce na yi muni wannan su kwaye wannan su ka tafi no ni ya zabko ni min tabai tawo ni ya kan yi bumi ne ko ni ya rena min tabai mun da ni ne yi bumi ne mun dokan da to mun da ne ga bisan ga dama ki ya loke na kai ta ni ba wanda tunga ka da ta ba da kai amma mun tun yan na ni yi bumi ne mun da ka bi ce har ya kame na yi amma duk mun da ne ga kan da ne bai kai na kara ta ka nemi saboda kuce kanta ne ka fita gidan bayan ta ka nemi gam ta ka nemi man da mu ka kau wadda na ileta min man da mu sa kau wadda kuma na ileta min man da na tarat ka zira a fita gidan bayan to mu dai ga fita gidan bayan wala ta yanwai idan mu dai ga fita gidan bayan ta ka tafi na mu ka da tani wai ta dinga wai ke mutu ni Allah tamanka damu yana fata gidan bayan mun dai tun amma
naina kara kullum ga wata ne ban da ta fata gidwa sai gidga ba bandi ya kuma yin boye ba sai ni amma kan lalamu din nan yi mu boye eh idan har kan lalamu din nan yi mu boye sai ai sai ta fata gidwa in dai to gidikarsu amma kwa da an ga wani to saboda kuti yinto gidan da labu kale boye duk saban duk tamin su da ayen da ta fata gidwa yin ya sai na yare yare kabai ku dan kawale to ni ya zakkan ko kan jo ka gori bai ne ko karare ne min kabai in kan jo ka gori nan da ci mana ka da buru ya na dumar ke andan ni ma ba mun din ne ko ne kai ma ai na ma mun jo ka bai amma dai na yi ne ko da yau bai na yi ne dabur ne na yi ne ko sai ku tuka ne to ka kalle ko niya anti mata ma fata gidbatin yan kullum idan mutumin ne Najeriya mutum naka da tani azumbulan su amma kan da ni ba fata to an ka ta magana kullum ni mun na yin kan nan ga lawa zabe su yi nan ga fata gidwa na ni na miya ai kai mun na ina bai to kai kuti bai yace kai ne na tuka duk kada ni bai kamar na ta mun na tama kada ni ne kaso duka da yin ka gabar ka daga kare duka kan daga to amma kuma kamar nan da mun tun ya kawo wad min nan da ke na turbe na turbe yana min ban da mun tun yanka ba ban da kale ga da bo saban ina kale tantabin nan da ku yanka yi amma kai kawai da mun ka kusu ta ba ban nan ne zaban nan ya yiki mana kan da kai duka maka ko duka maka bai ko kai duka kai duka ne duka yau din ka ai ka ga wannan kale tantan mai nan kai gai amma in kai mun tun ka ba wannan nan na bai a fata gidan bayan kuma nan kai sai je na kula ka ba mun din da ka fata gidan da to ni sun da kale kai yi ta kale kamiya ko kuma an ce ka gobe bai da ka fata gidan to tinyan ka katungi kaka ka ne gamin nan da kai yau duk ka ba wannan harka caca bai balle kane daga bijan na ta ba da ko ka bare wayin ko ka bare a ba wannan ta harka bare wayin da bai amina a fata gidan sai ko ka caca ta kai ko ka caca ta ko kai ko wanda tuku kamin ban dina wala tuku to sai ku tuni mun da mun da lamun tun duk ba ka ne da saba ne sanne tu karam da yan mun wata kawai da lawa ne a fata gidan a dawa dawar fata gidan mun dai taka wata ka tanga bacci e ne ko ka tanga fife ne mutum ga fata gidan ma kare tantar gidan sosai kuma mun tun na kwarama da suna kare tantar mai manda ta bada kai mun tun yin ga mutan ka kaso an sai hartin da fata gidan har kasu fife du to amma ga dai kullun ka tuka dukan bakau kan dai kai caca gidan ba hauka kawai nan brake ha sun ban galau mun jo kan dai Allah me ka me mu yin bomi do Allah kar ka tana ga da mu dai bomi wa Allah ta tafi no nan da laban dina na tabbata ni na jire ma na yi ni nan ban dai mun ban dai ba da lasni abibe ma na yi ta mai suna yin ta bosu dun kuma da laban dina da lamin da lamin ma abi kuma yin ya karamu dai bomi ya mu Allah ta tafi no eh ai sai mun jo kan dai ta fata gidan mu fata gidan ta mu yin dine mu amma kai ka ga tun da ka kwarau duka da kan na bai ka mi lowo ka bai kuma kan da ya ruwa wani ne ne a fata gidan ka ko lafi to ani ka ta chata ni ne ya din nan man duka ina yi jire idan kai jire ya ka ba wannan gidan ka bai amma ka tun da ka kwarau kan dai ne ba kuma ka hura ta mun ban din da la ban din da kan to ani ba yau bai duk mun ban din kai na injiri ne aka ta mun din ko ya mun tun ne na tama ka kale ka dane wake amma kai ka ga tun da ka fata goro da ka kale bai da kuma kan da yi ka mu ne boka bai kan da fata gidan bai bai ba balle ma kalli latko da ko kacawa ne ko miya
na min dai ko kuma ka min yabo kai bai na min ta bai to na dai ko da min yabo bai nan na fata gidwa na gidin fata gidwai ko nan bare ne nan na to so kuti mun tun don Allah yema mai yi magomi don Allah mu dokan da tun kar da yin ya bai bai tunda nan da askan da ko fata gidwa wan ta ka tafi ne fata na tingen nan a ofis sai da gini kawaya sai na sai ya na tarbi sai da kaye sai nan da aini na ofis sai da dukane wane nan da aye sai da to an ce nena ta kuta tautane suka fata rintuku tautane suka fata rintuku ga rintuku tautane suka to wato sai kan da yato a fata gidban har ase Yakubu Haruna da Dauda wali a farnan da ta mada to ai rinta galin tun fata ta nesko sai ku kuti mun do kan dai to mun yo kaina to nana kuma gara ne ni yi boni ne ba madde na ka tun da ruwan ma da sa mini boni ban dai tun ban ni ba ma ka da jiya sun ko mun ta dan madde mai ni ai gara mun dai mutun ya fata da dai dinma ko da mun ti ba mun da ne mutun na kai mun ne to mun ta sai cewa ai ta huta daga min ta mune kuma ka dane wake ta ma mun da ne ka fata da gaje tun zaya ka kuma kuma ya ga gado karka sai ba kwaro ko nan ta kwaro lewe to ko da da bandi yawan su ko ya ko kuma ka ba bandi ne ne ka na mai ta baci ko na mai ta ba ka ko ko yanto na mai ta ba ne wada kwarodi sai su da kuti bai to dan da don Allah min da ku zai mutu ke ya mi wai da ya na ba lauke da bi man sandala idan ba zai tanga da san balan min da ya mi ya to dai sai sunan da man da ta fasa ga ban sunan da man da ba da kaba sai shi tayi sai mi mi ko ba kwaro ko nan ta kwaro cigini bai da yin ci yayin da kwarfi idan yi da kwarya ta sun yi rukun mai kariya ya kuma kar ka ta kara ka ta ko ni ne sai la kalin ne na kalin ne ci bai ko ko kuma na kalin ne da kai ai na kalin nan ne to sai ku ti dindai lewai tun mami zuno ko mende manjo ga zuna kuma zo dubban da ne ba da san da su ne ga da kwarya idi haram namun karkiya to ranka idan nan gurbiya ba ranka idan kuma ga iya har na ya ka kware ka jiro ya to dici e barni ne na sosai ya karaci ba ka tun shine komiya ni naina idan har tutal ban ta ce kalle cibatin da lase to ni ma fa na na yan ka ne amma kina gididin wani tare ne na asawa to to sai shi dai sai markatin shi da fi sai saboda mun tuni wadai din shi da fi saka ya to a don fa na yi cin mun da sai a dan banta ba saboda kuti to ku zo ka dafa sai wani dan ka da ya sai markatin to kuti gaba ta ku kaddagai ku yi mike gaba ta fara dawai numa in dai sai na ne gurin kan daga ba to dai sai wani ne idan daga na gama ta sai gaba wani nan ta mun dai sai mai ko amma da shi aisha ci sallah aisha chat ba sara cha to ni sai din daga shi wani daga idan dan Allah ya mai kane ka jire daga tabbati idan mai gane ga jire bai kuwa daga canje ne kamar ma kamar alheri to sai na kara ba kwaro ko nan ta kwaro ba ci yi har wa kan muzimman ne sara tara da kwara sai na ci gude ne da shi mana da fi ne na hankali ana ya su ne duk sun bada
amma ban da news ne yanka sai gida da kwara baye ko kuma da kwara alaihi sai to da ni sai ai min nan ne sana ka sanin ta ba ta ba ne sanin ta kwarsu sanin ta hali man ba ne ko miya sanin sa ta ne amma ana tunge na duka bi a ai ne duka ne ma tunge da kwarin nan ne ka ruwa ka yi dai sai kunne kariya ya kunne karta kara ka bi ba mu ka to su kuti ka dade wanke mintun mun da mun zai kuma tuko sa ta anna e waye waye ne akai ba tunde mu mun lewe wai duk ko ba bane ba lewe ne to sai ku kuti dan har ka kai ka lewe mun da har ka daga amma da ba ku shi da ko amma ne shi to dai sai dai sai har ta ba kuma kan ko in ta ba kuma ala kuma tun da mai take kuma ala ai shi kenan duk mun nan China yi ji ne ga wasu kan dai ko duka ma yi ji ne ga wasu kan dai kana yi komiya an kuni ka ta ma a muntuku amma mun ne da ne ka sai ya yi wa ba ne ka ga wanda ta ma ta jire ba shi ne wai sai wala su dace ka ta sa ga ka da fata yake to na fata yake bai sai dana na fata yake sai kalli da ai ga yi an ce a su ka sayan ban da ka dubi a gito ce duniya ka ce duniya na ce duniya dan na ba ba dan ne mun bai ina sa ga dai kawai ga dubai nan da fata yake shikenan ka ta amme ban da tayi nan da fata yake sai ku kuma ta yi ko to ne shi ne ne sai da na kawale a gifan na tarad na ga tun da zaba sa kan nan ne ne zaba ga ni na na ka ne eto sai ku ci mun da ne te ina ga e ai idan har sa ka jire ya da san jo kan dai to ku ci dama kan ni amma dai sa lai idan bi sai sanjo kan dai to bai sai ne ti mana ya muzi ban ni ban nan dai to ban ka gaban ban da ko mun na da qur'ani da yin ninki sai na sai bi ni kuma ku dore nan na to ko ba ne cinan ka asan da rakura asan ta ga da to an ce mana bara shi a wani to mun da amma ta mu ba kan miyau a ci ba ne wai me sai na tinya ta tama tambata shi ma tin ta tinya ci tambata cin mutum fata wadaciya yanzu ina bin ci fata da mun taya yanzu ina bin ta ko fata wani tsada fata wadaciya yanzu jin mawala na bin a ana mai kutuwa ai da gaba ga dagai dagai ma tanka kutuwa lauke ka baranka hakke ne sabo ka kuti nuna mun gana karci ne ko a a mun ne tattaban ne tabiru ci ne amma suna muzi gudu a sun zaɗe ne a ɓan ci da ne ne da sai ai gaba daga dagai ne ba wa gaba ci kacci ba gaba mutan ne kacci ba gaba mutan dagai ne idan sai yi nuna bulanya kamintasi idan sai yi nuna disaya kamintasi sabo ka kuti dimmin mamman mara mani wanki kai yi nuna bulan karka yi nuna disa an ce da dubi da damu ya kamar mabilan bayye da kuma ban na baya mini bautu mai da ayi mun daita fata gudu ba sai kuti na yi da shirin gabole shirin gabole sai kuma ta nemi da daga bar ligi ta du amma ba da shirin gabole ya ne a sassu mai na ayi mini har an kuni ayi har ma daita fata gudu ba mu guji har na daga tun ai kai mun mata mani mai sai ko ta labarwa kawai na mun mun da ta mani sai ku ti dindai ka dinne wake ko ka fati
ko ka bi di idan da gamu na ka bi sanda biyar sai mun daita ne problem tun yanya manna mu idan mun kan mutunan su ko mun kan mutunan su wannan naga kasiyatu.

To nan haka yake da fatan ko mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na Rance Gali. Sai kuma a cire mu idan Allah mai kowa ya kai mu wani mako mai sauraro zaka ji mu dauke da wani sabon shirin. Da fatan ana jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6. Yanzu kuwa mai sauraro nan da dakika biyu za mu kawo maka shirinmu na taskan labaru, amma kafin nan mai sauraro bari mu ji me

0: matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassarar Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon

0: aiki. Shirin DRC Bauchi domin inganta lafiyar al'umma. A cikin shirin na yau,
1: mutum dai aure ba sana'a ba wajen dogaro, mace tana fara bata masa rai sai ya barta shi ga 300 ta san yadda dake.
2: Maza ne suke jawo wannan abu, because in maza suka fa daga intaccen abinci wa mata, so guri zai yi kyau.
3: Ya koma yana ce abubuwansu na ƙarya turawa ma'aikatan asibiti ƙarya ka so sai yake hewata sai dai ne mazo asibiti, kuma mata tana asibiti ba ta warke ba tana kwance.
4: A tambaye mazaje menene suke gani ya kamata su za su yi su kawo sauyi.
0: Za ku iya bibiyar shirin ta adireshin mu na internet a www.brcradiobauchi.org ko ku sauke manhajar Radio BRC Bauchi a Play Store ko App Store.
5: Kwaiko da sakonku ta cikin shirin lafiya uwar jiki. Tambaya ko shawari a 0800-085-185.
6: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar yara.
5: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar jiki BRC.
7: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya.
5: Shirin yana tattaunawa da likitoci,
8: mahukunta kiwon lafiya,
5: ma'aurata
6: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya.
9: Lafiya uwar jiki, shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma.
6: Lafiya uwar jiki.
5: Kada ku manta, lambar sakonni ita ce 0800-085-185.
0: Binciken hukumar ƙididdiga kan kiwon lafiya ta ƙasa NDHS ya bayyana jihar Bauchi na fuskantar mummunar matsalar rashin abinci mai gina jiki ga yara, inda rahotanni ke nuna cewa yawan yaran da ke fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki ya kai kusan kashi 28.2, inda fiye da yara 50,000 ke fama da rashin abinci mai gina jiki mai tsanani. Rashin girma a tsakanin ƙananan yara sakamakon rashin isasshen abinci mai gina jiki wanda yake ɗaukar tsawon lokaci ya shafi kusan kashi 61%. Binciken ya nuna kimanin yara 2 cikin 10 ne ke fama da wannan matsala ta rashin abinci mai gina jiki, lamarin da ke iya yin illa ga ci gaban ƙwaƙwalwa da jiki na dogon lokaci, wanda wasu ke alaƙanta matsalar da rashin wadatar abinci, matsanancin talauci da ƙarancin ilimi ga iyaye, musamman a cikin al'ummomi manoma waɗanda suke da dama a hannayensu ba tare da sanin hakan ba. Domin neman mafita a tsakanin al'umma, ƙungiyar farar hula don ɗabbaka abinci mai gina jiki ta yi ganawa da iyayen ƙasa da 'yan jarida da kuma malaman addini bisa gudumawa da za su bayar. Cikin jawabin coordinator ƙungiyar ta Civil Society Scaling of Nutrition a jihar Bauchi, Mrs. Davis Monique, ta bayyana manufar taron a matsayin jigo da zai canja matsalolin da ake fuskanta a ɓangaren abinci mai gina jiki.
10: Muna so su samu fadakarwa akan abubuwan nutrition issues da muke samu a jihar Bauchi, kamar su rate of stunting namu da ya yi yawa, da kuma shayarwa zalla daga aihuwa zuwa wata 6. So mun fadakarwa da su, kuma mun na so muna nema alfarma ne don mu collaborating tare, wato mu yi tafiyar nan tare, kuma duk ayyukan da an yi sai a taya mu a dinga fadakarwa. Media kuma za su taya mu, suna amfani da platform nasu, suna taimaka ana yaɗa waɗannan sakonnin da muke so kowa ya sani, don muhimmancin shi don mu kare mu rage ciwon tamuwa a Bauchi.
0: To a ƙungiyar ce yaya kuka ga matsalar tamuwa ne a jihar Bauchi, da har kuke son haɗin kan 'yan jarida da sauran iyayen ƙasa da kuma malaman addini?
10: Gaskiya akwai damuwar tamuwa, ko ba haka ba? Ka gani in mun duba ta ɓangaren stunting, yara ba sa girma daidai ga shekarunsu, kuma shin wannan stunting ɗin idan in ya faru ba a iya canzawa, is not reversible, yara za su ba za su girma su cimanta maburinsu ba a rayuwa. to kashi 67 na yaran mu a Bauchi, bincike na National Demographic Health Survey ya nuna da cewa suna da stunting. Mun an duba ta hanyar shayarwa zalla ma muna da dan masalla a wajen ba a shayar da nono yara zalla daga aihuwa zuwa wata 6 inda ya kamata. An duba sukarin jini kamar su anemia a cikin matan mu akwai shi. To shin yana da muhimmanci an ce 1000 days of life na yaro yana da muhimmanci a bada kula abinda uwa da danta za su ci. To shin idan mun bada kula mu wannan 1000 days of life din mace ta samu ingantaccen abinci danta ma a cike ya samu ingantacce an haife shi an ci gaba da ayarwa zalla kuma an bashi abincin da ya kamata daga wata 6 an ci gaba da shayarwa zuwa shekara 2 to yaro zai tashi da kuzari da lafiya kuma za mu samu yara da za su ci gaba da jagorancin jiha amma in ba mu bada kula ba to ana losing human capital kenan wato domin yaran nan ba za su tashi da kuzari da ilimi su yi makaranta su yi aiki su kare ci gaba na jiha shi yasa yana da muhimmanci media ta dauka wannan damuwar ta taya mu ya darwa domin duka mu bada kula su shugabannin mu na al'umma da na addini suna kukusa da mutane a karkara su kuma sun fada ana ji to idan sun fada za a ji kuma za mu samu canji da muke so
0: to da karshe me kike fata a cikin kwanci da su kuma iyayen yara
10: abunda nake fata shine kan da shin wannan CSR goal namu globally shine by 2030 duk abunda ya shafi malnutrition ya kare tamuwa ya kare so kaga fata shekara 2030 to muna fata da cewa Bauchi ta saya da karfi muna alfahari da taimakon da gwamnatin Bauchi tana bamu ta bangaren child nutrition fund da sauran ayyukan da suke yi sare-saren budget line da kema nutrition amma muna so a dinga sace kudaden nan ai aiki inda ya kamata da shi to in ya kai bukatun nan in to mukan nan ya kai yaran mu da matan mu da suke bukata to na gaya maka tabbas insha Allah zuwa 2030 shekara 2030 to zamu rage cututtukan tamuwa a Bauchi kuma Najeriya za ta ci gaba zamu ci gaba samuwa shugabane kamar su Kaura da sauran su ko ba haka ba Rewanu da kowa manyan mu to idan za su tashi da kuzari da ilimi da lafiya
0: Mrs. Dabis Morike coordinator kungiyar rajin samar da abinci mai gina jiki ta Civil Society Scaling Up Nutrition Rashin jihar Bauchi ita kuwa cin kadan bayan jawabinta a wajen taron shugabar kungiyar yan jarida masu daukar rahotanni kan kiwon lafiya ta J4PD Mrs. Elizabeth Ka ta fayyace rawar da yan jarida za su taka dan cusa dabi'ar samar da abinci mai gina jiki a tsakanin al'umma da kansu
4: ai magana nutrition mamu mutum ɗaya bane mutum ɗaya bai sai iya yi ba kuma ba asibiti ba abun maganin asibiti ba shine zai maganta shi ba ya kamata al'umma ma su sa hannu a ciki to yan jarida kuma na da muhimman rawar da za su taka na kawo bayane da zai kawo sauyi a halin mutane da su canza yanda suke cin abinci shi yasa ne ce yanzu bai kamata a ce yan jarida ya je asibiti da ake bada abincin nan ba sai ya ce a'a yara kaza ne suke fama da shi ya kamata mu wuce ce mutane kaza na fama da ciwon nan ya kamata mu fara bincika menene ya kawo su matsayin da suke fama da shi talauci ne ba abubuwa al'adar mu ne a ce ba za a ci kaza ba rashin ilimi ne a game da abubuwan da ya kamata a ci ko kuma ba sa shayar da yaran su nono zalla na wata 6 so ya kamata ɗan jarida ya wuce nan wuri ya fara bincike kuma ya bincika abubuwan da yake faruwa a asibiti da in an kai tamuwa ɗina a asibiti za a je za a ga mata na zaune wanda zai ba su tamam bai zo ba ko bai zo da wuri ba ko a ce a'a ya kamata da in an je awo ana da health talk ana ilimantar da mata abincin da za su ci da me yanzu an daina ne ko me yake faruwa so duk wannan abubuwan ya kamata a ɗan jarida ya bincika kuma a je wurin al'umma a tambaye iyaye, a tambaye mazaje, menene suke gani ya kamata su za su yi su kawo sauyi. A duba yaro daya a wurin da yana fama da cutan, a yi magana da iyayen su fada menene suke yi. A duba wanda danta bai samu wannan damuwan ba, a tambaye ta me take, in suna jin muryoyin su za su so su canza abubuwa. So bai kamata dan jira ya zauna kawai a bauchi, in an zo yayin taro an bashi bayani kawai ya rubutu ba, bai je baya ya bincika ba. To shine muka yi magana akai.
11: To kamar kin dade a harkar kawar hotoni na lafiya a kafafen yaɗa labarai, ya kike ganin nasara da ake samu wajen yaƙi da wannan tamuwa a jihar Katsina, ko kuma akasin haka?
4: Ni dai a yadda nake duba, gwamnati na iya kokarinta da tallafi UNICEF, amma al'umma ba sa kokari. Don kullum za ka ga yara, na je na bununu mun na samu baban ya kawo ya zo da matan shi da yar, muna magana sai ya ce wai ai wannan ma wanda aka yaye ma an karbi abinci, yanzu wannan ma an zo an fara karba abinci. Shine ne yanzu kana alfahari yaran kana zuwa karba abincin gwamnati kenan, kana gani kamar abincin gwamnati ne, amma yana da illa a kwakwalwan yaro. So mata kamar suna ganin kwalliya ne, za a ga mace ta yi wanka ta yi ado tana da kyau, amma yaro na fama da tamuwa. Ya nuna cewa ba sa ba ma yara abinci, su fi so su zo asibiti a ba su kuɗin moto su zo asibiti su karɓi abincin nan. So ya kamata mutane al'umma su canza yanayin da suke tunani da yanayin da suke cin abinci, ba wai kullum ya yi noma a ɗauke komai a je a siyar ba. Ya kamata ana ɗan dafa abinci da wake da sauransu da taimaka musu.
0: Mrs. Elizabeth Ka, shugabar ƙungiyar J4PD ta jihar Bauchi, cikin sakonta na fatan alkhairi a wajen taron. Hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta bakin mataimakiyar jami'in lura da abinci mai gina jiki a jihar Bauchi, Hajiya Fadila Idris, ta ce kudurin gwamnatin jiha shine dukkan masu ruwa da tsaki su taka rawar da ta dace don ceto rayuwar ƙananan yara a faɗin jiha.
2: Ana so a haɗa kai, a haɗa ƙarfi da mu da siyasan da ku 'yan jarida da su religious leaders da community da WDCs, a haɗa kai saboda a yaƙi wannan cutar tamuwa da ake fama da shi a duniya ma gaba ɗaya, kuma a Najeriya da kuma Bauchi State. Shine wannan shine asalin abu ne ya tara mu a nan. So kuma ana ba da shawara da iyaye, more especially maza, yawanci wannan abin yana faruwa maza ne suke jawo wannan abu, because in maza suka ba daga intaccen abinci wa mata, so guri zai yi kyau. So wata ran kuma da kaga mazan ba su da ilimin abincin da za su ba wa yaransu. So yanzu wannan taron shine ana so a faɗakar a samu WDC su zauna da iyaye maza su gaya musu mahimmancin cin ingantaccen abinci, saboda a yaƙi wannan ciwon tamuwa ɗin.
11: Me matsalar tamuwa, wanda irin illa yake ne ga yara da kuma su kansu mata idan ba su samu cikakken abinci ba?
2: Yana da illa sosai, saboda yaro in bai samu ingantaccen abinci na farko kwata-kwata zai zama ma yaro ba shi da isasshen lafiya, bai da isasshen lafiya, ba zai samu ilimi mai kyau ba. Kuma girman shi zai samu challenges a wajen girma, because an yi magana a constanted, wato haifuwan yara ƙuraye ko ake faɗa, ko wanda girman su bai kai shekarunsu yawa ba, kuma wanda ya addabe mu a duniya gaba ɗaya abuci haka. So ana so kuma shi wannan cuta na stunted ba a gyara ta already, in ya riga da yaro ya same ta ba maganin da za a mata za a gyara. So duk damuwarmu shine a yaƙi wannan abu, wanda yaro kar ya dawo ya zama wannan stunted.
0: Hajiya Fadila Idris, mataimakiyar jami'in lura da abinci mai gina jiki a jihar Bauchi. Idan mun dawo ba an sauraro wannan, za mu ji daga bakin iyayen ƙasa da malaman addini.

0: lafiya uwar jiki biyar sai bauta ke sauraro a daidai wannan lokaci shirin da ke kokarin inganta lafiyar al'umma a yau muna tattaunawa ne kan hanyoyi mafita don magance matsalar karancin abinci mai gina jiki da yake haddasa cutar tamawa tsakanin yaran jihar Bauchi da mata masu juna biyu babban shirin shine tsarin da al'umma za su rungumi shirin da kansu kasancewa kungiyoyin da ke bada tallafi na ficewa daga kasa koda wannan lamari na abinci mai inganci a tsakanin yara da mata masu juna biyu an bukaci iyayen kasa na jihar Bauchi da su koyi da jihar Jigawa inda ta fito da tsarin masaki da ake karo-karo na abin da al'umma suka noma a anguwannin su don inganta rayuwa ko taya wannan kuduri zai iya karbuwa a jihar Bauchi Alhaji Abubakar Nuhu shine mai anguwar ajiya ya fara da irin kalubalen da suke fuskanta wajen wayewa a tsakanin magidanta
1: Hausa suka ce wa ido kare na wanda na saba gani dan haka za a ga bakin ido za a ji sabbin kalamai yadda wanda muka faɗa abu yana bawo ta kai shi kaga mutum manomi yayi noma amma sai kaga wacan da zai ci shine wanda suka fafa shi in gida da ci sai ka samu yallan da yadi ne a ci in dabba ya kiwata sai kaga sai ya sayar da akuya mai kyau yaje ya siyo kai da kafa ko kuma kaga mai aiki da kawuna ko kuma kaga cewa mutum ka kiwata dabba mai lafiya amma mu sai kaga wanda aka yanka ma ga sauran ruwan magani da aka mata kici ma ya roye ba ana dafa in wakin da aka siya kasuwa sai ka samu gashi an sa maganin kwari bai mai asaya ba kuma shi dace wannan matsala ne ba karama ba wannan shi muke ta yaki da shi tun daga kasa sannan na biyu shine cewa ya da manufan baki ɗayan mu misali idan aka ce ga mutanen Jibus sun sanar da sako ga ni a unguwa na unguwa a jiya na sayar ga ni a unguwan Jahu ya sanar ga wannan a waje kaza ya sayar ya sanar da wannan to aka ji maganan guda ɗaya ce da ce wannan magana lalle tabbas gaskiya gaskiya ne yawa sannan mutuna yaran din da muke kokarin renan su fa yanzu su suke tasowa mu ko tsufa muke mu sani cewa idan muka tsufa kuma mu matsalolin ba daga gare su yake to idan ba su samu wannan reno da karfin gwiwa da tashi cikin kuzari ba mu idan muka zo muka rubabe su waye kuma za su tallafe mu wannan shine barazanar da zamu sa ma iyaye domin su karfafa renon yaran su tashi cikin inganci da samun yaran da lafiya idan muka dawo daga basu da za su tallafe mu musu wannan rikon sa kainan kashi to su ma fa idan suka zo kuma to dama su samu wani ingancin rayuwa ba mu ko mun zo mun tsufa bayan mun so su ma da za su su tallafe mu ko su ba mu wani ingancin rayuwa to wasannan na kusan na karshe shine cewa dala wannan abu ba a baki dai tsaya ba ko kuma ba a fara da baki ba ya kamata a dan samu ko wani alama kaman dan poster ko dan wani abu a buga ga me gani wannan tamowa ga wannan koshashe ga wannan yayi kaza in mun fada sai mu ta gani to sai daga gani da ido zaka ce kai baka so danke zama kamar haka sannan daga karshe shine cewa kamar yadda aka fada mu dawo abin mu na da shine cewa taimakon kai da kai taimakon kai da kai din nan shine ba sai mun tashi yanzu misali yadda ta fara idan NGO suka ba da tallafi idan suka tafi da tallafin su shikenan sai mu koma back to square zero to amma ya zame mu inganta bayan mu din ƴaƴan mu da suka zo sannan su ma su dogara akan wannan ba sai sun dogara da cewa sai gwamnati ne ma gwamnati ma tukuna kar ma mu dauko ma wani waye international donors gwamnati ma tukuna ya zame ba damu dogara da gwamnati ba ma kanmu mu dogara da kanmu to wannan shine a takeice sannan kuma da Allah duka mu ga waye na fara tun farko mu sani wakilai ne wannan kuma tankar kaman amana ne muka dauka domin mu isar ko ina muka fito mu isar da wannan sako domin a guri tare a cikin tsari
0: Alhaji Abubakar Nuhu mai anguwar ajiya a cikin garin Bauchi masu iya magana kan ce gani ya korji dalilin hakan ya sanya mai girma hakimin kasar Jawon a cikin garin Bauchi wanda ya samu wakilcin Alhaji Sunusi Muhammad Tukur mai gundumar Jahun ya bayyana halin da ya shaida a zahirance na illar rashin samun abinci mai inganci ga dan adam
2: wannan batun malnutrition da aka yi wato ba kowa bane ya san shi mutane da yawa ba su ma san shi ba da sun san shi ma da babu wannan matsala na tamuwa to gaskiya ba sani ba saboda ni kaina ya faru da ni wato akwai wanda ke auren dota na ta samu ciki yaya biyu. So sai aka zo aka ce ai tiyata za a yi. So an yi tiyata, ya biya kudin tiyata. So sai ta samu depression kuma. So da ta samu depression aka yi ta kokari dai in case abuwa ya gagara a ta mutanen psychiatric, sai da aka kai ga an nemi likitocin wurin sun zo. So sun dan bada magunguna haka na kwana biyu zuwa uku, so ga still ba samu canji ba. To amma abin da ya bani ya sa na kawo wannan shine, wato sai wani likita ya ce ai ba hauka bane, ba ciwon hauka bane. So yanzu abin da zamu yi shine, shi mijin ya je ya canja yanayin abincinta. Ana gobe a ce masa je ya kawo kifi, a yi ɗan farfesun kifi, a ya ce a je a yi na kayan ciki. Bada ma shi sai ga an takura masa ne, da ya koma yana ce abubuwan su na ƙarya, turawa ma'aikatan asibiti ƙarya ka, so sai yake hewa zar sai dai ne ma zuwa asibiti. Kuma mata tana asibiti ba ta warke ba, tana kwance. Sai aka zo a gaya mini, nace to ni ba wanda ya gaya mini. Sai nace to daga yau duk irin wannan ne su gaya mini, ko wanda ƴan uwana sun je su gaya musu ni zan yi. So muka zo muka fara cefane, gobe a ce kaza ne, a yi farfesun kaza, jibi a ce a hanta, a samu hanta, gata a ce kifin ne. So haka muka yi, akalla ta kai 2 weeks. So sai hankalin ta ya dawo, ashe ka ga abinci mai kyau. So yana inganta mu da muke da lafiyan, wato muke yi muka ma lafiyan, in muna dan caccanzawa from time to time din, mu ma fa lafiyan da don kokolonka ai yana son abu mai daɗi, mun yi tsana mai daɗi. So na dan kawo nan misali ne, mu gane cewa kamar da aka ce ko ina akwai masu soye soye. So kai karka tsaya a mashin kuwa moto ka tanci kwaya biyu kwaya uku ka tafi gidanka, suna nan ba su samu ba. So gaskiya akwai matsala. So Martinez yana iya samun su na wannan yunwan nama kocin mu, don Allah ko da masallatinmu za mu tashi a unguwanninmu, don Allah mu ja hankalin su magidanta, don Allah a rufe ido. Wani lokaci ba wai tsantsan talauci ko rashi ba ne, wallahi dauriya ne ka dora kanka. Waɗannan da ka je su a gida akwai haƙƙin su a kanka, Allah ne ya dora ma ka ci da su, ba ce ka zo ka aje mata ko ka haifi ƴaƴa ba za ka iya ba su abin da za su ci ba. Abin da kake jin kwaɗayi su ma ka tuna suna ji, ka kawo musu.
0: Alhaji Sunusi Muhammad Tukur ne gundumar Jahun, lokacin da ya wakilta hakimin Jahun a taron samar da mafita kan matsalar tamowa a jihar Bauchi. Daga ɓangaren malaman addini kuwa, jami'i daga gidauniyar Markas da ke gidan Sheikh Dahir Usman Bauchi, Malam Kabiru Ilyasu, ya ce hakika akwai gibi mai yawa da ake samu daga magidanta, da hakan yake haddasa ci gaba da samun tamowa a tsakanin ƙananan yara.
3: Gaskiya mu maza ma'aurata muna samun matsaloli a gidajenmu, domin a ce kiyaye girmama mata su ne iyayen al'umma. To mutum dai aure ba sana'a, ba wajen dogaro, dama ya aure don sha'awa. Mace tana fara ɓata masa rai, sai ya barta shi ga 300, ki san yadda dake. Shi ya san akwai mai tuku ba, kamar yadda sirrinmu ya fara tona wajen ajiya. To saboda haka irin wa'innan matsaloli, jagorori suna kokari, kamar hakimai, sarakuna masu anguwanni, sun san duk inda matsalan yake faruwa da malamai, domin aksari a gaurukansu akan kawo kara. Saboda wani ya yi aure ya bar matarsa ko ba abinci, wallahi an faɗi abubuwa da yawa akan akwai wadata, akwai amma wallahi waɗansu sai ma'ya'yan sun yi talle, sun kana to a zo a yi na kukan ba, ballata na a samu wake ko nama. To saboda wannan muna kiran gwamnati ta sa hannu a bi irin yadda aka fi samun matsaloli, a rika bibiya, a rika tallafawa. Kuma rashin ilimin nan namiji dai zanna da mace bai san ma yadda ballatana har da samar mata haƙƙin da yake kanta. Saboda haka muna roƙo Allah ya taimake mu.
0: Malam Kabiru Ilyasu, jami'i daga gidauniyar Markas ta gidan Sheikh Dahir Usman Bauchi.

To nan haka yake da fatan ku mi sauraro baraka shekara ba kana tare ne da BRC to FM akan mita 94.6 yanzu agogon mu cewa yake karfe 9 kuma lokacin za mu kawo maka shirin mu na gaba shirin nan na wasan kwaikwayon nan na duniya ina zaki da mu

0: sannu bawar Allah ya ji kin sannu wannan malaria ce miki chronic na ne gidan naki barin je in same shi barin je kai ne mijin Bintalo
1: eh ni ne Himma
0: okay malam Himma kake
1: eh
0: to garin ya akai ka batta haka ciwo ya ci jikinta kullun ana magana akan malaria nan ku kare kanku daga cutar nan ku kare kanku ku shiga gidan sauro abin ya gagara yanzu dan Allah dan Annabi ga juna biyu ga ciwo da wanne za ta ji guda ɗaya gaba ɗaya matan nan ta fita hayyacinta garin yaya haka
1: ba sama daura miki ruwan bari
0: wani irin ruwa tukunna ana magana ga abin da yake damun ta kana maganan daura ruwa ai a fara sanin matsalar mutum kafin a kai ga matakin jinya
1: yanzu malama wannan takarda da kika mika mun da saki sai wani abu kenan
0: list ne mako na magunguna masu yawa saboda dole sai an mata jinya na musamman dan zai rike ta a gurin nan ba zai yi in bar maka ita ta tafi gida ta saka je ka kashe musu har mutane ba zai taba yiwuwa ba sai da nan magana kullum in sun zo awu ina musu magana akan su kula da gidan sauro su kula da kiyaye abin nan gida dokokin lafiyar su amma gaba ɗaya abin ya gagara ni na rasa matar bangaren ka ne ko na telefon
1: malama da kin bani ita kawai na tafi da ita gidan zamu je mu san yanda zamu yi
0: ku san yanda za ku yi ka kashe ta okay to barin kira police sai ku gama da shi eh ga
1: ban mu kai abin bai ka ba malama
0: idan suka zo su sai su dauki nauyin jinyar ta
1: ana wata ga wata
0: haka har ga kawai mutane ana gaya musu ba sa ji gaskiya ni ba zan iya ba garin hada ka da hukuma dan na ga
1: ba ni takardar bani ai duk abin da ya shafi hukuma in ji da kudin jinya ne ko in ji da kudin batun zuwa wurin hukuma kai amma bintalo hai to Allah ya baki lafiya bari mu ga yadda za a yi Allah ya baki lafiya

0: kike kalli a dashen nan za a gama ba za a gama ba gashi domin dare
1: kai ani ke kike na fi kowa farin ciki kin san dama a takura nake to ya kika gani zaki yi zaki koma
0: kai dan koma kai domin ni san amfanin da kudin nan yamma amma fa bara mu saka bil talaba fa ba za mu saka
1: sai aini na ka fa'idan adashi kin ga da kudin adashin nan adashi yana da fa'ida sosai da shine ɗan sai ka na ɗan sai akuyoyi na ɗan sai kaji ba hanna ma faɗa miki na bayar sa ɗan siya mu yar rago ba dan rago haka dan me nake ji tsaya kike shiru me nake ji
0: tsaya mu ji
2: yace a tanar
1: to ai kin ga shi kan baya miki ni kan adashi kaman za a juya zanyi
2: babba da yaro maza da mata yana gayyatan ku gobe a kofar fadan sa karfe 10 kuwa jama'a
1: tun da kika fara jin shela
2: a bayan gaisuwa yace a sanar da ku illahirin mutanen cimma manya da yara maza da mata babba da yaro a hallara a kofar fadan sa gobe karfe 10
1: abin arziki kin san je da
0: kowa abin arziki
1: ma wannan in aka fara shela alkhairi ne zai biyo baya
0: ya alkhairi ne Allah ka an kado mana da lamarin
1: nan kika fara jin hakimi ya ce ayi shela to wani babban rabo ne zai zo ya same mu Allah ya sa wannan rabo Allah ya hada mu da alkhairin sa a amma kin san wani abu ne kin san yanzu babban abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya ni yanzu kan ma ba ma wani abu ba kin san gidan Malam Himma Bintalo
0: shi baki san me ba ina maganan kar a sata a dashi ba ta fa da lafiya
1: shi yanzu abin da nake
0: da shi kenan kike ne na katse ki
1: to ai kai kika katse ni nace miki shi
0: garanci da lafiya
1: muka ji kawai naga an fito da Bintalo su ma kan su ma an yi da ita asibiti yanzu haka ma ba mu san a wani hali
0: ta ai ke ke san duk abin da ya sa Malam Himma ya bari aka kai iyalin shi asibiti ke san cewa ba karamin abu bane
1: ai dole sai ya amince saboda ga katan ciki ciki kusan wata tara ne ko
0: ta kuma fa kin san
1: area kin ga su ma wani yawo ne yake fita a bakin
0: ta ciki kun fa
1: ga ciki
0: ina miki
1: malaria
0: ga ciki
1: kuma kin san fa a asibiti babu irin abin da malama ba ta gaya mana ba ai tunda kika ga Malam Himma an yi hankalinsa a fujajen kaman hulansa ma a hannu yake
0: karshen zuwan ma'awun nan ma ai ba ta je ba
1: haka fa
0: bakin mura
1: ba ta je ba ta je ba
0: to ai ba
1: ta samu
0: ni kan nayi gulma a raina na ce halamujin ta ne ya hana
1: to yanzu gashi dai karamin magana za ta zama babba dan yanzu yadda za a je a caje shi bacin rai ma kawai
0: ya ishe shi mata ce da kira take yake barinta take zuwa
1: to yanzu zai yi mai gaskiya kin ga yadda aka dauke ta
0: to Allah da ya
1: dauka ai ni tunda naga Malam Himma ya yadda an kai Bintalo asibiti gaskiya ta ji ciki
0: to Allah
1: da ya raba su lafiya kuma alkhairin da hakimin garin
0: ta ya samu
1: halin wannan shela Allah ya
0: tashi ta shi daure kafafuwanki ni kin ganin na a shi

0: ماذا زلو؟
1: يا
0: يو
1: الحمد لله يا يو
0: الحمد لله
1: يا أبونا
0: أي بك سوناه وماذا زلو؟ واتو هوسا هوسا كتي أتا أداتي كارثة من داتي
1: ونن قسكي
0: حسن أنا با لابيا da muka dauka ko aljanu ne me a sai wallahi malaria nan ne zazzabin
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: mutum ina
0: amina ya gida
1: amina na ke
0: nan ka yau kuma
1: amina na sallau
0: malaikum
1: yau kuma
0: yau
1: malaikum to kuma ai ka san idan aka yi gaba akan yi baya
0: eh
1: in aka zaga kuma akan zagayo
0: haka ne
1: ko ba haka bane
0: zage
1: a wajen mutun ya dan samu akasi ko kuma an samu kutuntube a cikin kalamai
0: haka
1: to akan je gida ai tunani sai a gyaro ta
2: ina baka faci
1: sai nayi tunanin abubuwan da ya faru na gaban kyauta ba
0: a mu ba
1: komai dace ba
0: wallahi ba
1: ko mata tsakanin mu da
0: yinda
1: ku
0: a
1: ince ku fita daga tsabgata ba
0: Allah
1: shi yasa na dawo nace musasanta a gyaro ta
0: ba ko mun yabe maka
1: nagode nagode
0: yabe maka
2: ai malam himma baka yi mana komai ba dama shi shi rayuwa zo mu zauna ne
0: kware
2: zo mu bata sai wannan ba komai
1: ba shikenan
0: na amma sai dai wannan nagobin naka fa yau
1: a kace ba
0: malam himma
2: kai naka ba wannan
0: muke baki
1: ai shi dama rayuwa haka ne
0: eh kware
1: ko baka bani
0: kware
1: ai da wanda kake gadara da shi kace tinkaran sa
0: wannan a zaune an kace
1: an abun farin ciki ne yata aka farin ciki
0: eh gaskiya
1: ne bakin ciki ne ya jajanta maka
0: gaskiya
1: ba haka ba
0: gaskiya ne
1: to wallahi
0: sai yau kenan
1: ninna ai an rubuta mun magunguna ne
0: eh
1: yanzu dai a takaice na kashe kudi yafi 50,000 ɗan busuraina ɗan menene dubani da shi yanzu ka kaga wannan takardar ka gan shi ka ganta
0: da gan
1: ya je gurin sai magani suka ce 25,000
0: ka gani
1: bani da kobo 25
0: ka gani sallau ka gani
1: to
2: mun ji
1: yanzu ke mun yawa shine sai nace ku amina ina ne tun muna yara bari nzo in koka muku ku taimaka mun da kyauta ko sadaka ko bashi duk dai wanda ta samu ku taimaka mu
0: to ina gane sallahu
1: taimaka mu
0: malai himma ya zo wajen kade
1: ah
0: ba ni bane ba
2: yanzu tsaya baka faki
0: eh
2: yanzu

0: bintalo ina rabu da bintalo
1: baba in kalabu ba in kalabu da wannan mugun hali naka
0: ya bintalo
1: na rashin fahimta ka gane kai in aka ce gabar to kai fa ba yamma ma kake kake cewa ai ba in baka yi magana kudu ba za ka yi magana arewa malam in ba magana da ba mu ga maka baka ci mana mutunci ai ya haka
0: ina ji amadu abin da ya wuce ya riga ya wuce
1: to
0: ku bani abin da ta ku bani
1: to ba damuwa kana ji ah ni za mu yi ceton rai kowa da shawa ne bada taimaka mata da 20,000
0: Allah saka da Allah saka da alheri ka kuma gaskiya
2: ni ma zan kara masa 10,000 ka ga yanzu mai
1: 30,000
2: su ji Allah ya ba wa bincin lafiya kuma malamin mu
1: gaba sai in ta samu lafiya
0: na'am
1: akwai maganganun da za mu yi maka ko ba gaskiya bane mu dai Allah ba da lafiya
2: haka facin aje bashi dai ya zauna yi fahimtu akan butun daukan shawarori na mutane
0: yanzu duk abin da zai faru zan je in kai musu
1: to shi
0: abin da ya sauka
1: Allah ya ba da lafiya
0: kai ita yanzu
1: babu ma bi asibitin ma mu gaishe ka
0: to na gode
1: na gode
0: Allah ba da lafiya
1: na gode Allah ba da lafiya Allah ba da lafiya
0: yanzu kaga 30,000 abin da zan yi wa ita malama asibiti kai gaskiya na anya ba zan dan kwange ba kuwa dan cire 20,000 din mata ai akwai imanci idan mutum bai da shi akwai jawon ta hukuma da take taimakawa kaga 10,000 ai dai dan dan samu abin da dan samu abin nan dan yi abin nan ya abin nan 20,000 30 haka kai

0: Allah ya taimake ka.
1: Amin.
2: Saka fi haka.
1: Abin da yasa ni ta ga ku mutane na cikin garin Cimawa abubuwa ne muhimmai wanda suka taso mu a cikin garin Cimawa wanda ya kamata ya zama wajibi in tattara al'umma cikin garin Cimawa in ga musu irin abin da yake gudana.
0: Allah ya kara maka yawa rai. Wa alaikum
3: salam.
1: Wallahi ma barka da isuwa.
3: Dan gadi daki.
1: Barka da isuwa malami.
3: Allah
0: ya gaji malami baba da Allah.
3: An tashi
0: ayi shiru ayi shiru. Hakimi yana magana.
1: Ina son mu lura da wasu abubuwa da yake gudana yanzu. Na barin ciyawa a cikin gidajenmu da barin datti da zuba yara a tsakar gida.
0: Wannan hakan
1: ke so saboda cututtukan da yake faruwa mu muke jawo shi.
0: Gaskiya ne.
1: Ba wanda yake jawo shi mu muke jawo shi. Kun ga zazzabin malaria nan mu mukan kawo shi dan mun bar datti a cikin gidajenmu mun bar shara mun bar ciyawa a cikin gidajenmu maimakon hakki ne na magidanta na cikin garin Cimawa ku nome ku share. Ba haƙƙin mata bane.
0: Allah kare mu.
1: To ya zama wajibi mu tashi a tsaye dama na san ku kuna yi kuna da kokarin wannan a ƙara himma kai.
0: Allah ya taimake ka.
4: Amaran to dade fa akwai wanda fa su fa an ba su wannan shawarin sun ke amincewa su gyara magudanar ruwan su.
1: To idan aka ba su shawari aka suka ki aiki da abin da hukuma ta faɗa hukuma za ta tilasa musu. Saboda idan cutan ya kama su ba su kaɗai ba ne idan kana da mata zai shafi matanka in kana da ɗa zai shafi ɗanka. Idan an kai shi asibiti a ce ba jini ko ba ruwa. To wannan zazzabin malaria takan sa mutum ya zama kamar mahaukaci. Ya dinga faɗa-faɗa ba kai ba gindi. A fara zuwa cewa za a je wajen mai karɓar maganin gargajiya ko za a je a nemo magani itace daban-daban ana tarawa cikin mutane suna sha bayan ba a je asibiti an je an aula ka an je an tabbatar da me yake damun ka ba. To ina kira gare ku mutane na cikin garin Cimawa ku tashi a tsaye mu samu kiwon lafiya wa kanmu. Muna da ƴaƴa wanda mu ya kamata idan kai ba za ka yi ba ka sa ɗanka ya nome ya share ya kwashe a kai shi a je a zubar inda ya kamata. Har ila yau attajirin cikin garin Cimawa mai kokari wa al'umma na cikin garin Cimawa Alhaji Sani ya taimaka wa al'umma na cikin garin Cimawa da gidan sauro 5,600. Ya ce a raba mutane.
0: Allah ya tsare mana honorable sir.
1: Ya ce a raba mutanen al'umma cikin garin Cimawa. To shi wannan bayan Allah a kullum yana son ya ga ci gaban cikin garin Cimawa. To kuma har ila yau shi Alhaji Sani da nace muku za su ga ci gaban cikin garin Cimawa. Akwai maganin feshi na sauro na mota da aka kawo zai dauka zai ba wa a malamin a baka.

0: pesawa ne ai baka yi pesawa ba za a ba hukuma da abin ya gudana ne a wajen su da su zo su yi aikin su yadda ya kamata da su feshe mana cikin garin cin ma
1: to kamar hukumar kiwon lafiya
0: ke hukumar kiwon lafiya
1: su da suka san
0: komai yawa su da suka san komai su za su zo su mana wannan aiki kuma wannan duk karkashin Alhaji Sani ne da ya taimaka wa al'umma cikin garin cin ma gargaɗina na uku wanda Alhaji Sani ya kawo mana gudunmawa gidan sauro za a raba wa kowa da kowa idan ma hira ya ku yi adakari ya kobar gida ku sa gidan sauron nan ku shiga ciki ku sa ƴaƴanku a ciki ku sa ku kanku a ciki saboda kada ku kamu da ciwon zazzabin malaria kuma ban yadda a ce an ba wa wani gidan sauro ya ɗauka ya je ya sayar ba
1: ranka shi daidai ai kamar yadda kai magana ina da dan iya sanar da kai cewa a garin Cimawa fa kana da wasu mutane ina da kyautata zaton yau gidan sauran na shiga hannunsa ba yi tsammanin ma iyalinsa fa za ta gani ba sai dai a ganta a kasuwa
2: kamar su kai kana wani kiwaye magana kai tsaye koi ai an san me wannan hali malamin mu ne shi ne zai
1: sayar kai ne kai ne kai ne
3: shi kenan
2: ana bashi sayarwa zai yi
3: kai mai himma halinka baya kuya kai mai himma baya kuya
4: ku saurare ban ci ba me yasa mun da ta samu ta ci
1: to
4: ina zuwa
2: to
4: kana magana
0: mai himma to mai himma wannan abu an baka ne ba dan ka sayar da shi ba an baka ne dan ka taimaka iyalinka ina jin raɗin cewar ma rashin kyautatawa iyalin naka har ya zamanto cewa tana kwanciya a asibiti saboda ba ta da lafiya ga kuma juna a jikinta
4: kwarai kuwa ranka
0: ta yi tabbatacce ina tabbatar maka akan wannan zaka iya rasa matarka zaka iya rasa ɗan da yake cikinta saboda watsi da kai da wannan umarni da aka baka na maganarka kula da lafiyan iyalinka
4: ranka daidai yanzu aka fintalo ta sha ruwa leda shida an ɗora mata jini leda biyu yanzu haka ana neman na uku
0: menene kawo wannan
4: eto ita dai legitiyan ta ce sun yi gwaje-gwaje malaria da ke damunta da abin da ke cikinta kuma
0: to menene ciwon malaria
4: zazzaɓi ne wanda ta ce min dai zazzaɓi ne wanda sauro ke jawowa cizon sauro
0: to kaga maganar da muka yi a nan fada ya tabbata cewar idan ba a kula da kwashe kwata da nomai ciyawin da suke cikin gida ba
1: da shiga gidan sauran ba
0: shiga gidan sauran ba to kunne mu bayan ita ma jin malankan ta sami da wannan ciwon kai kuma naka ne same ka siyaninka na ta so goma
5: don ka dade ina da magana dama malam himma halinsa ne ba kwashe kwata yake ba amma to halin mutum ba a bi halinsa ba ranka dade a madadin Alhaji Sani ni PN sa ya ce akwai leda biyu na wannan da za a sake
4: sai na jini
5: to zan ba shi kuɗi yanzu
4: a kai jini
5: a je a saya mata jini a bata sannan kuma Alhaji Sani ya ɗauki nauyi na sauran jinyanta har iya lokacin da
1: za a yi biye ka jini da kyau kaga wannan to duk mugu in bai yi wa kansa mugunta ba bai kai mugu ba a ina zuwa
5: a yana kamar da sauran
1: mu mun yadda za mu tafi da kai kar kuɗi ya shiga hannun malam himma kana ji ai na ji unguwan gangare ba sun kai masa gudumawa ka san nawa ya kai asibiti
5: ban sani ba ban sani ba
1: to ya samu kuɗin da ya kai 40,000 ya je kawai ya ce wa likitiyar 20,000 ne ya samu
4: shikenan
1: yawa 10,000 ma ta
4: ka bace ya biya
1: malam himma
4: to Allah dan yi hakuri
1: ni ba dan sa malam dan ka sa fa aiki ne ban ba da kashi
4: ni ka ga ni ba na son hasada har da ne
3: ya malam himma mun ba aiki ne ba
4: hasada har da ne mun ba da ba aiki ne hasada ke
5: ina
4: mun hasada
3: ya malam himma
5: malam himma
4: ka bani kudi
5: malam himma malam himma
0: kai kai ku saurara
5: fada muke
0: ku saurara
4: ko a nuna mu hasada fili
5: na'am
0: PA
5: na'am
0: Alhaji Sani ya ce zai bada kuɗi a taimaka wa iyalin malam himma ko
5: wannan na aljuhuna zan bada leda biyu na jini
0: da
5: dan abin da na dan kara a kai wannan a bashi da ni zan bashi ne dama Alhaji Sani kuma ya dauki nauyin sauran jinya har da ba
1: shi ne nace
0: yanzu abin da nake so abin da nake so PA
2: hakan
0: a matsayin kana da niyyar taimakawa iyalinsa
4: yawa
0: kuma a matsayin kai ka tausaya wa iyalinsa
4: yawa da
0: Alhaji Sani ko ba mai tausayi ne na
4: yawa yawa
0: na ubuce ka da yawo na
4: yawa
0: ka tafi asibiti
4: kai da mata fakin
0: kudin a hannun iyali
4: ki je da mata fakin ai iyali na san gadar da take kwalli
0: yawa ka je a bata kudin duk abin da ya kama wanda yake jinyanta kusa da ita a bashi
4: kudi yawa
0: ka fahimta yawa
3: asibiti
2: an gama komai nan ka dadi
3: kanje asibiti
1: yawa
2: hannun malaman asibiti
4: yawa dan kowa matar haka baya tana kwance in dai har zai za ta iya rigingine gogan da aka dai sa ta fita Allah ta da san halinsa yau muke ne
2: mutumin da kuka tashi ta
4: to ta
0: gari himma wannan auren ka da fatan ayi kokari zuciyanka ta yi kakaiwa nesa don a cikin garincin ma irin wannan matsaloli in ya taso ba wanda ake damuwa da shi irin ka ka sa ranka wa rayuwar kuɗi ka sa ranka wa kwaɗayi ka sa ranka to mai kwaɗayi na tare da walakanci iyalinka ma ka wata mugunta ko rayuwar tattara kuɗi an baka an ce ka je ka taimaka mata da jinya ka je ka ɗauki naira 15,000 ka bar ka sa sauran a jiyanka har iyalinka ne ɗan da yake cikin tamai naka
2: ka dade shi kansa malam himman ma an ka gan shi ai sauran ne ko mugunta ma kansa shi kai kanka ba ka fada bane kawai amma wallahi a cikin jinyan kake kai ma
4: kuma ka dan fara
2: da wurin yana ta karewa ka mun kudin guje
0: yana na karshe
4: ne ko dai ke ringa bin
0: mallan na karshe
2: ai ya ba
4: ka dawo masa sadaqa
0: to yanzu magana na karshe shine dan Allah mutanen cikin garin tun ma kula da kiwon lafiya duk abin da ya same ka karka ce zaka je ka sassaki itace ka sha ko ka sassaki barke ka sha ko ka sassaki wani itace ka sha ka kai kanka asibiti a je a auna ka a ga damuwan da ya dame ka su kuma su suka san irin maganin da su rubuta ko kuma ka saya wa kanka
4: Allah gara ma
0: ya kuma Allah ubangiji ya taimake mu ya ba al'umma cikin garin cin ma lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali
2: ina baka faɗa
4: kuma baka faɗi
2: ya asibiti
4: to ina baka faɗi
1: na malaima
4: kai kuma
1: eh
4: ba don Allah ya sa muna gaban hakimi
1: bane warai kuwa
4: kace mun maganganun da ka ga dama
1: warai kuwa
4: yanzu in ka sake mun maganganun da kai a gaban hakimi ka nuna mun hasada
1: eh
4: sai in shara ya mama
1: a rasan da ka iya a abin da aka yi gado kuma
4: kawai ka nuna mun
1: wallahi da sadaka wallahi da ka iya
4: bintalin matar
1: da kuma ta ni ba zan tabe ka ma balle in kara wa kaina aiki ba ai yanzu duk wanda ya tabe ka da jinyar ka da jinyar bintalin mutum zai dauka ka bane ni na gida na mai shirin sharara mu
4: kawai mutum
1: ba sa ni
4: ba ni kuɗa ba ni kuɗi sanda mutumin nan ya san yadda yayi aka hana ni kuɗin nan

Tuwan nang haka yi kuma da fatan misrarru yana jin dadin kasancewa tare da BRC to FM akan mita 94.6 an gaida dan gwairo a cikin wakasan nan da ya mata dan gwairon mubi wanda yawa sarkin mubi kenan wakan yanzu ko agogon mu cewa yake karfe 9:30 kuma misrarru lokacin da zaka saurari shirin nan na kunnanka nawa

0: To wannan haka yake lalewa ya ce sai an sawa kafin shaku wato wannan da fatan kuma mai sauraro yana jin daɗin kasancewa a tare da mu a titi wannan lokacin mai sauraro agogon mu cewa yake karfe 10 saura kwata kuma lokacin samu kawo maka shirin mu na gaba shirin nan na baiwa da kwarewa tare da Naziru Abdullahi Naziru Gareka
1: BRC 2 FM ke gabatar da shirin baiwa da kwarewa baiwa da kwarewa shirin ne da ke tattaunawa da masu baiwa da kwarewa ta fuskokin rayuwa madalla a makon jiya an ji mu tare da shugabannin kungiyar masu kwashe masai da kuma tsaftace muhalli ta jihar Bauchi inda muka tattauna da shugabannin kungiyar kan aikace-aikacen da kungiyar ta sa a gaba kasancewar suna gudanar da ayyukan nasu ne a bisa kwarewa to cikin hukuncin Allah a wannan mako za mu dora daga gabar da muka tsaya mai sauraro sai na ce ka ƙara kasa kunne domin jin yadda tattaunawar tamu ta kasance
2: sunana Nuru Muhammad Jahu so a yanki tun daga gulmin mu a gunne yankin har zuwa Nasarawa ba wanda bai sani ba sai dai ban faɗi in kiya na bane kawai so gaskiya a wannan aiki namu da muke na kungiya na masu yasan bayan gida muna samun matsaloli da yawa ba ma matsala ɗaya ko biyu ba matsalan da muke fuskanta shine first abin da yake faruwa shine muna da akwai wanda suka kwane wajen aikin wanda aka musu training an ba su info fundraise akwai ramboots akwai kuma uniform akwai hand gloves akwai glass akwai mask sannan akwai hulan kwano so akwai wanda a cikin wanda aka musu training an ba su har certificate so mu in za mu yi aiki mukan fara duba riskin da yake kan wannan toilet din hatsarin da yake kai na farko in kasin kai kamar dakin masakawai ɗinka ya za ka yi kai a matsayin ka na mai aiki ya za ka yi ka shiga cikin wannan sakawai ɗin a wasu kan iya tone gindin gini ta baya sai su tone iya lebur kamar kafa uku yadda za a ƙula gini yadda mutum zai iya shiga cikin rami to ni bangare kaga wanda yana ɗaya daga cikin riski so na biyu kuma za ka duba slab ɗin toilet ɗinka yana da kyau in ka ɗaga shi ba zai baku matsala ba na biyu kuma za ka duba ginin da ke cikin sakawi ɗinka ginin yana da kyau za ka iya shiga ciki ko kuma ginin ya mutu ko ruwa ya riga da ya kashe shi dan ana samun irin wannan matsalolin da yawa sannan kuma na uku kafin kai wanda aka ma training za ka tanadi kayan magani da za ka yi aiki da shi wajen fara aiki lokacin da ka buɗe toilet ɗinka ka ba shi minti 15 zuwa 30 yana buɗe za ka haɗa chlorine ɗinka ka jiƙa shi don shi ma sai ya jiƙa zai yi aiki sannan za ka nemo diesel za ka kuma kawo isal sai ka haɗa shi a ruwa za a zuba shi in ya ɗauki tsawon minti 30 ɗin nan ɗin rami za a tona so ka dubi yanayin cikin gidan mutane da aka samu matsala daga ɓangaren mai gida ga toilet ne ga kuma kitchen ko kuma ka samu toilet ɗin ne a kan kitchen ɗin ko kitchen a kan toilet ɗin ƙasa sakawai ne sama kuma kitchen ne to kaga wannan duk wannan matsaloli ne so muke roƙon gwamnati da kuma talakawan jihar Bauchi su taimake mu su bamu haɗin kai saboda mu ne wa'inda muke wannan sana'an duk wanda ya san yana da wannan sana'an a gidansa yana da wannan aikin a gidansa don Allah ya duba girman Allah kar ya ɗauko gurɓatacce wanda zai ɓata masa aiki ya ɓata masa suna a unguwa ya nemo ƙwararre wanda an masa training yana da certificate a hannunsa wanda ya san ga abubuwan da zai yi gurin ya tsiratar da shi da kuma al'umman jihar Bauchi gaba daya. So shi toilet ba ma sai an kwashe shi ba, daga yanayin zuba shi da ake yi sunan toilet din zubani in wannan jiri. So in ka zuba shi akwai mai ciwon hanta da zai zo bayan gida a gidanka, baka san waye bane, kai ma wurin tsugunu zaka iya zafin sa da yake fita daga cikin sakan zai iya harbanka kuma ya same ka. Muna roƙon jama'a talakawa har da ma masu hannu da shuni su taimake mu su ba mu haɗin kai saboda mu gudu tare mu tsira tare. Kar ka yi tunanin cewa dan baka da kuɗi kana da matsala a gidanka ka ce in ka kira mu ba za mu taimaka ba. Mu muna son mu ga cewa mun tsira tare da kanmu ne da al'umman daga cikin kwayoyin cuta da take yaduwa, kuma da Allah gurbatattun nan wanda suke gefe in muka ce musu ga yanda ake aiki suke yi su je su yi tsaron su su yi hakuri su zo su ba mu haɗin kai kofa a buɗe take. In ka ce za ka yi da mu za mu yi da kai, in kuma ka kauda da kanka ga mu to in kai laifi za mu kama ka gaskiya. Saboda a yanzu muna ta kokarin a gwamnatance gwamnati ta karbe mu saboda wannan gargadi da muka zo da shi tare kuma da roƙon gwamnatin jihar Bauchi Muhammad Bala Kaura, muna roƙonka dan Allah da ka taimake mu ka taimaki wannan kungiya ka taimaki mutanen jahanka daga fadawa daga hatsari na kwayoyin cuta.
3: Wannan jawabi na PRO gaskiya jawabi ne mai matukar muhimmanci, matukar mai sauraro ya saurara da kunnan basira, don haka cewa gyara kayanka bai zama sauki mura ba. Batu na muhalli batu ne da ya shafi kowa da kowa, domin malam Bahaushe ya ce muhallinka makomarka. Wai in ka ga ka rayu cikin lafiya to ka gyara muhallinka, idan ka ga kullum kana fama da cututtuka kuma to ka bincika watakila muhallinka ba mai tsafta ba ne. Akwai hawaye wani karin magana da ake cewa wai idan ka tsaftace muhallinka za ka rayu cikin koshin lafiya, sannan za ka kuma zauna cikin koshin lafiya ba tare da kamuwa da cututtuka ba. Ko ibada za ka yi aka ce kai cikin tsafta, to a ce kuwa dai haka ne tsafta abu ne wanda ya shafi kowa da kowa. To ya kamata a ce al'umma ta ba da haɗin kai kan wannan batu. Za mu sake komawa kan shi shugaba domin jin ƙarin bayani a dangane da tafiyar da wannan kungiya. Kamar yadda shi PRO ya faɗa cewar duk wanda aka samu yana aikin kwashe masai wato sarga ko shadda kamar yadda ake kira, ba bisa ka'ida ba za a iya ɗaukan matakai na ladabtar da shi. To za mu so shi shugaba ya ƙara mana bayani dangane da wato irin haɗin kai da wannan kungiya take yi da hukumomi wadanda abin ya shafa. Kasancewar mu mun sani a nan akwai hukumomi da suke ba da ɗauki wato tallafi na ganin cewa an tsaftace muhalli. Kungiyoyin duniya suna kawo tallafi don tabbatar da cewa an tsaftace muhalli, kasancewar yanzu batun muhalli ya ɗauki hankalin duniya gaba daya, wanda a yanzu ake fama da matsalar sauyin yanayi ko ba haka ba ne. To shugaba kuna irin haɗaka da hukumomi da ƙungiyoyi don ganin cewa wannan aiki ya kusa a gaba ya tafi yadda ake so domin a tabbatar da tsaftace muhalli a jihar Bauchi?
4: Lallai akwai yau nan akwai wasu tura da suka zo da ƙasashen waje suka tara amanin wajen Azabul Hotel da NGOA da Water Head suka ɗan mana bita suka ɗan fargabar da mu. Nan ba zan manta ba akwai wani Bature da ya zo har ma yake tambaya ya ce har ma ki ba mu shawari ke ce mana idan da ku yi aiki a gida kafin ku fara aikin nan ku tambi shi mai gidan shin akwai kulabi a cikin sakewa din nan, shaddan akwai kulabi? Idan ya ce muku babu ko kashi uku samu akwai, kuna da damar da za ku kai shi kotu tabbas. Idan ya ce muku akwai, idan ya ce muku babu kuma aka shiga aka samu akwai kulabi, to lallai kuna da damar da ke yi a fi shi kotu ya mun wannan bayanan kenan. To lallai da yawa baka sukan ba mu haɗin kai mukan ba su haɗin kai kuma sukan zauna da mu sun musu ita mana bita, shi ya sa muke kira da mu sauran jama'a kada ka ba da aiki, kada ka ba kada ka dauki aiki ka bayan mu wanda bai san aiki ba ka jima ka je ku ba sai ho ba su baka lambar wayar mu da ka kira su kira da su baka lambar wayar mu da ka kira mu a za mu ka aiki mai kyau aiki tsaftace kuma a cikin kaidodin aikin yanda aiki yake a tsare na farko da to kafin ka fara aiki ba bukatun kowa a cikin gidan tun ko mutanen gidan su tattare nasu su fita iyakacin ku ne ko kaɗan ku ne a cikin gidan sannan na biyu ba bukatun an fi so kitchen a rufe kitchen matakin ma duk wani abin amfani na cin abinci ya zama to an ɗauke shi a wajen ma yayin da ake gudanar da aiki daidai da allura ba bukatun ma ya sauka a ƙasa yawwa an rami ne da tona daga zuwa hika zuwa shi a rami in kuma mota ne to ba bukatun zai tura ƙasa daga zuwa kawai shi kenan sai a zuba shi a mota ana zuwa ne ana kawo shi mota sannan bayan kun gama ka san dole sai an ɗan samu ko ɗan ƙabilan sai an samu wanda ya sauka ƙasa sannan bayan kun gama sai ku fara kulori sannan ku zo ku yi feshin magani ba a saboda kuma saboda kare lafiyar al'umma don cutar ne idan ya fita to ba sun iya ne da hatsari ne da zai tsaya ba ƙarfashin bayani ne
3: to muna godiya da wannan bayani naka a sakatare na dawo kanka Malam Altine Muhammad sarkin dogarai Malam Altine Muhammad me zaka dora dangane da har ila yau aiki da hukumomi ko kungiyoyi na ta fuskar samar muku da kayan aiki kasancewar wannan aiki naku lalle aiki ne da yake bukatun samun dauki da goyon baya ba sani ba kamar yadda shi chairman shugaba ya faɗa akwai kungiyoyi na duniya da hukumomi da suke kawo tallafi da tabbatar da cewa an kula da muhalli a kungiyance kukan binciki irin waɗannan hukumomi da kungiyoyi domin shigar musu da bukatunku duba da cewa kuna mara baya ne wa aikin tsaftace muhalli da kuma inganta muhalli kukan je ku yi zama da shugabannin da gabatar musu da bukatunku domin a goya muku baya
5: hukumar ba sai fa ba abinda za mu ce mata sai dai mu ce mata muna da godiya domin akwai jami'an ta musamman akwai darakta wanda ake ce masa marafa akwai mataimakinsa walin tsakani Malam Haruna Suleiman sai kuma akwai mataimakin shi wani ɗin shi ma Malam Alhaji Rilwanu Dauda Jika sai kuma ɗan autansu wanda muke masa kirari da agogo sarkin aiki Malam Aliyu Cindo Jahu to wannan har da Allah suna iyakacin bakin ƙoƙarinsu game da wannan ƙungiya domin suna ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka wannan har ƙungiyar nan ta kai ɗuwar haka to har da Allah yanzu dai tunda na gaya muka cewa ƙungiyar nan kamar jariri ya ce amma fa a rijistan da aka mata jariri ya ce har da Allah a duniya gaba ɗaya ma tana duk waɗansu ƙungiyoyi da ka sani na duniya wallahi in na ba don kar a ce na yi son kai ba bayan ƙungiyar masu yaɗa labarai ta duniya to wallahi zan iya ce maka wannan ƙungiya ta mu ita ce take biyo bayan ta kuma daɗin daɗawa dai ina daɗa muna buƙatan a taimaka mu wannan ƙungiya ta mu dalili yanzu a jihar Bauchi akwai yadda na faɗa daga farko akwai gidaje da shi mai ba da shawari ma wannan ƙungiya Alhaji Aminu Muhammad ya yi bayani cewa akwai lunguna da yawa wanda ma mota ba ta iya shiga to muna roƙon wannan gwamna mai son talakawansa sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi idan ma ba a taimake mu da mota pickup ba to da Allah muna fatan a taimake mu da irin wannan babur din nan mai kafa uku wato wanda ake ce mata takwari sai mu kuma wayannan mutane hudunan da mai ba da shawari da sakataren watsa labarai da shi uban tafiyan chairman din watan Ahmad Danjuma sai ni kuma sakatare da ake malakabi da Alhaji Sarkin Dogare a taimaka mana da abin hawa babur ko da tsohuwa ce ba wai sabuwa ba a taimake mu da Allah saboda da kafa mun bar muke yawo muke bin unguwanni
3: mai sauraro ka ji yadda tattaunawar tamu da shugabannin kungiyar masu kwashe masai da kuma tsaftace muhalli ta jihar Bauchi ta kasance da fatan al'umma za ta bada haɗin kai domin tabbatar da tsaftace muhalli
1: domin kare yaduwar cututtuka a cikin al'umma. Kuma duka-duka nan zamu dakata a cikin shirin. A madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi da ta samar da wannan fili, ni da na shirya na gabatar Naziru Abdullahi nake maka fatan alkhairi.
0: Tuwan gaishe ka Naziru Abdullahi da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare mu a cikin shirin nan na baiwa da ƙwarewa. Sai kuma a tare mu idan Allah ya kai mu ranar Laraba da misalin karfe 2 da minti 3 mai sauraro za ka ji mu ɗauke da maimaicin wannan shiri na baiwa da ƙwarewa. Da fatan kuma ana jin daɗin kasancewa tare da BRC2FM a kan mita 94.6 wadda ya kawo mu yanzu agogo muke cewa karfe 10, kuma lokacin da zamu je ga shirin mu na gaba, shirin nan na al'ummar mu, manufar mu.

0: idan mai sauraro na bibiyar wannan shiri mukan gayyato ƴan siyasa don su zo suna fashin baki akan al'amuran da ya shafi harkan siyasa duba da cewa shekara ta 2027 ta fara karatuwa lokaci da damu iya cewa karnin siyasa ta shigo a daidai wannan gabar mun karbi bakoncin daya daga cikin masu kare muradu na gwamnatin jiha Hasali mataimakin shugaban kwamitin watsa labarai da fadakar da al'umma akan ayyukan da gwamnatin jiha yake a fadin jiha baki daya wato Yusuf Jarbalasu inda ya fara mika godiya ma gwamnatin jiha kan sabbin masarautu da ya kirkiro da su kuma aka nada su a fadin jihar Bauchi baki daya yana mai cewa wannan mataki ne da zai kusanto al'umma da gwamnati
1: muna ƙara godiya wa mai girma gwamna bisa mutunta wato iyayen mu sarakuna da yayi wanda a tarihi kaf na jihar Bauchi ba taɓa samun gwamna da yazo yana ayyuka wa al'umma kuma ya dada ƙara wato daga darajar masarauta ba duk da dai ba za mu ji mamaki ba ya fito daga gidan sarauta amma ya ƙara wato daga darajar wato masarauta wato a jihar Bauchi wanda nayi tafiye-tafiye kasa wurare daban-daban naji al'umma makwabta suna ce ina ma da su ne aka musu haka da haka muna kiran al'umma da su ba su goyon baya su ba su hadin kai bisa wato tsarurruka da za su fito da shi saboda anan za a dada samun arziki mai yawa sannan kuma tsaro zai dada ƙara inganta dan haka muna kiran su kuma su san da cewa su ma masu gundumomi da Allah ya ba su da hakiman mu ba wai an ba su don sun fi kowa ilimi ko iyawa bane a Allah shi yake bada mulki a lokacin da ya so kuma ya karba dan haka su yi kokari su hada kai da waɗanda suka nema ma ba su samu ba sannan kuma mai girma gwamnati ya ba su waɗannan kujeru saboda a dada ƙara samun zaman lafiya da kuma ƙara inganta tsaro da ya addabi wato Najeriya musamman arewa maso gabas dan haka muna musu godiya kuma muna addu'a Allah ya karo mana arziki mai yawa sannan wato zan yi waye in yi dubi a demokradiya a yanzu muna harsashe ko kuma muna cikin ina ji karni na uku ne dan haka a tarihi kaf wato na siyasan Najeriya musamman siyasan jihar Bauchi mai girma gwamna yayi rawan gani babu abinda zamu ce sai dai mu ce masa Allah ƙara masa lafiya da nisan kwana
0: gwamnatin jihar Bauchi ya fito takarar neman kujerar sanata a shiyar Bauchi ta kudu a shekarar ta 2027 hasali akwai ƴan siyasa waɗanda suke jam'iyyu daban-daban akwai irin maganganu ko kalamai da yake fitowa musamman a bakukunan ƴan siyasa ba mu sani ba ko Alhaji Yusuf akwai wani abin da ya hango
1: to bala aliyu da ka gaya min wannan maganar sai ka zaburar da ni sai ka saka ni ai maganar ya ban dariya wato ubangiji da kansa aya ce yake faɗa shin zaka hada wanda ya sani da wanda bai sani ba kaga ba zai yiwu ba dan haka kan a ɗan takarkarun sanata wato na jiha na Bauchi ta kudu babu mai ilimin sanata Bala Abdulkadir babu mai kwarjinin sanata Bala Abdulkadir babu mai iya gudanar da wato mulki irin na sanata Bala Abdulkadir dan haka ina mai gaya maka da yardan Allah da izinin Allah yadda zaka hada duhu da daya ba za ka hada su ba to haka sanata Bala Abdulkadir yake yi fintinkau mawa'annan wato ƴan shamiya ƴan shanuno saboda dalili yau duniya ta ci gaba yau kuma a siyasa dole ka yadda kafi wani ya fika dalili na kuwa shine ba zai taɓa yiwuwa a ce mu ɗauki wanda ba zai iya rubutu da karatu ba wanda za a zaɓe shi ya zama cewa ɗan ɗumama kujera ba ne mu yadda mu zaɓe shi wanda wannan karon shine farkon zuwansa idan ma al'umma sun zaɓe shi ballantana mun sani a baya muna da abubuwan faɗa dan haka lokaci alƙali ina mai tabbatar maka cewa sanata Bala Abdulkadir da kaf ɗan takarkarun sanatan nan kaman ka haɗa wato dubu ne da ƙwaya ɗaya menene ya samu wanda har yi wa al'umman jihar Bauchi a matsayinsa wato na tsohon dan majalisan na tsohon dan majalisan tarayya kuma shin wasu motion ma ya kawo a majalisan tarayya a baya ya zo a Allah koro ya zo a guguwa kuma ya kare a Allah koro dan haka anan ma muna amfani da wani dama mu ja hankalin talakawanmu da su san da cewa Allah ya bada amana wato kansu wa shuwagabanni, sannan kuma Allah ya bada amanan shuwagabanni wa su wato al'umma. Dan haka na farko amanan da Allah ya bayar kai wato talaka kai ne mai zabe, ya kamata ka koma ka tantance ka tace ba ma me zaka samu ba, me al'umman ka za su samu. A kullun ina fada ya zama wajibi ga duk wani dan siyasa da kuma duk wani mai jefa ƙuri'un, shin na farko ka ga me shugaba yake yi wa al'umman ka, na biyu wani aiki ne al'umma suka mora, sannan kai karan kanka dan siyasa mai kar mora na roman demokradiya, ko kuma kai karan kanka ma'aikaci menene aka kawo maka sauki na wajen gudanar da mulkin shugaba. To in akwai wannan siyasa ya zama wajibi mu yi shi, in babu kuma wannan siyasa ya zama haramun ga duk wani dan siyasa ko kuma ga duk wani dan Najeriya. Dan haka ina jan hankali Sanata Bala Abdulkadir ya zo wadda makiya da ƴan adawa sun tabbatar da cewa yana aiki. To dan haka mu mara masa baya, kuma ni ina mai tabbatar maka a yau inda zan samu wani dan takarar sanata wanda yafi Sanata Bala Abdulkadir quality, ni Ibrahim Jarbalasu wallahi zan ajiye shi in dauki dan takarar. Dan haka muna ganin mu mun shirya, kuma mun fito ba dan wasa ba, kuma ba mu fito ba sanda muka shirya. Dan haka Sanata Bala Abdulkadir da Dr. Yakubu PhD da Mahmud Bawumaji Abubakar da yaddan Allah da izinin Allah Bauchi za ta sake wato samun sabbin shugabanni, musamman matasa. Sanata Bala Abdulkadir ya zo yayi da su, kuma da ina mai tabbatar maka za a sake dorawa daga inda aka tsaya, saboda abin bakin ciki ne a ce Sanata Bala Abdulkadir yanda ya kwaso han aiki, a ce yau ya gama mulkin sa ya sauka ba a samu wanda zai zo ya dora ba. Ina mai tabbatar ma al'umman jihar Bauchi da yaddan Allah da izinin Allah ba za mu ba su kunya ba, ƴan takarkarin mu shi Sanata Bala Abdulkadir da kuma su wato Mahmud Bawumaji da shi wato Dr. Yakubu PhD da yaddan Allah za su dora, kuma za mu kawo arziki mai yawa. Dan haka wa'ancan mutane masu fadafade sun rasa menene za su fada a tarihi na siyasa a kasashen da suka ci gaba. Duk wani dan takara yanzu kaman misali ni a ce yau nayi chairman na karamar hukuma, gobe na fito ina neman dan majalisan jiha ko tarayya, zan fara fitowa ne a bayi in ce wa al'umma na farko a lokaci kaza kun zabe ni, na muku kaza na muku kaza, da haka ina nema ku sake bani goyon baya ku sake zabana, in kun zabe ni zan sake muku kaza in muku kaza. To shi wannan tsohon dan majalisan tarayya muna kalubalantar sa, bohula nawa ya tona, shin a mazaban sa na Bauchi local government matasa nawa ya nema musu scholarship, matasa nawa ya nema musu admission, sannan kuma asibitoci nawa yayi. Dan haka ya iya da bakin sa a matsayin sa wanda yake so ya al'umma in za su zabe shi fadi manufofin sa, idan al'umma sun ga ya dace za su iya wato zaben sa, to shikenan za a hada za a tantance wato ruwa da tsakuwa. Dan haka ina mai tabbatar wa al'umma su guji ƴan siyasan nan, su ne muke kiransu ƴan jari hujja masu hana ruwa gudu.
0: Shi Sanata Bala Abdulkadir a matsayin shi na wanda ya fito takarar wannan kujera, kuna ganin akwai wani roman demokradiyya da ya kawo ma wannan shiya kuwa?
1: To ai ya wuce roman demokradiyya, ka san Hausa kullun suna cewa ba a hada wato gudu da susan duwawu. Su al'umma a kullun sun so a dinga daukan kudi ana basu babu wani aiki, kuma duniyan ta ci gaba. Amma ina mai tabbatar maka yanzu yau ana zuwa majalisa musamman a

0: za a dada ƙara wato ayyuka tun daga wato sassa na arewa maso gabar za a yi manya-manyan express da yardan Allah da izinin Allah. Matasanmu za a yi ƙoƙari a fara nema musu admission a ƙasashen waje da kuma gida Najeriya. Sannan batun maganan ilimi da kiwon lafiya da yardan Allah ƙasan tun da ta zama nasu za su yi ƙoƙari su sassauta wa 'yan Najeriya musamman wajen karatu na farko wato WAEC ɗin nan da ake ƙara kuɗaɗensu. Don haka ina mai tabbatar maka kuma al'umma za su mori roman demokuraɗiyya saboda muna masa uziri. Mun san a siyasa wani rabonsa yana farko, wani yana tsakiya, wani yana ƙarshe. Don haka muna addu'a Allah ka haɗa mu da rabonmu wato ya kasance cikin sauƙi wadda za mu same shi mu bayar wa al'ummarmu tunda an yi aiki kuma muna da abin fadawa talakawa kuma muna tabbatar da cewa shi taimakonsa da taimakon sanata Bala Abdulkadir da Allah ya yi da ya zo sai kau da kansa makiya da 'yan adawa kamar yadda na faɗa a baya sun tabbatar da cewa yana aiki. Idan da ya kula 'yan siyasa ya ba su arziki da su za su fita su yaƙe shi sannan kuma su za su zo su yi butulci. Amma yanzu duk wanda ya tsaya na tabbatar da cewa masoyi ne na sanata Bala Abdulkadir kuma muna roƙon mai girma gwamna da ya taimaki masoyansa. Muna roƙon mai girma gona ba mun ce bai yi ba, Ubangiji da kansa ya ce idan na baku kuka gode zan ƙara muku. To mai girma gona muna maka godiya ka bamu mun gode kuma muna nema ka ƙara mana. Don haka sannan ina kiran wato al'umman wato jihar Bauchi tunda aka zo da demokuraɗiyya sanata Bala Abdulkadir ya yi zaɓe sau ɗaya na ƙananan hukumomi ya yi sau biyu gashi yanzu an doshe za a yi zaɓe na uku. Don haka a nan muna yabawa ita shugaban wato INEC na jihar Bauchi wato Hajiya Jummai Gimbiyandas bisa ƙoƙarinta da ita da sauran kwamishinoninta. Muna musu Allah son barka kuma muna kiransu da a fita a daɗa wayar da kan al'umma wajen fitowa zaɓe kar su ce ba za su fita ba. Sannan kuma muna kiran al'umma ƙuri'anka 'yancinka a fito a yi zaɓe. Ƙaramar hukuma ita ce kusa da takai naka, za ka ga mutum Allah ya halicce shi ya yi shekara 100 a duniya amma wani bai taɓa zuwa headquarter na jiha ba, wani kuma bai wuce ya zo sau ɗaya ko sau biyu ba. Gwamnansa shine chairman ɗinsa, wato ɗan majalisarsa shine councilansa, iyaka ya ta'allaka a local government ne. To don haka mai girma gwamna ya zo ya jawo talaka kusa wato da gwamnati wadda ya yi zaɓen ƙananan za a yi zaɓen ƙananan hukumomi. Hajiya Jummai Abubakar muna miki godiya, Allah ya ƙara miki lafiya, Allah ya sa ku yi zaɓe lafiya. Sannan kuma muna roƙon talakawa don Allah a fito wajen zaɓe a ƙada ƙuri'a a wannan shine zai sake ba mu dama a 2027 za a ga yawan ƙuri'u da aka samu da jam'iyyarmu ta APM ta samu. Sannan kuma ina ƙara kiran wato 'yan siyasa da su ji tsoron Allah musamman 'yan siyasa na media da su guji cin mutuncin wato masu mutunci, da su guji cin mutuncin mutanen da ba su ji ba ba su gani ba. Ita siyasa ba permanent enemy ba permanent friend, ita siyasa permanent interest ne. Don haka makiyi na dindindin babu ita a siyasa. Don haka yau idan ka faɗi magana ka ci mutuncin wani ka tabbatar da cewa gobe wannan nan da ku iya zuwa ku ɗauko haɗu gida ɗaya. Don haka ma anan ne yake ya mallelo kaina. Ina addu'a Allah ya zaɓa mana mafi alheri amma mun shirya kuma za mu fito da kalamai wato wadda za su yi tasiri. Za mu fito da maganganu mu gaya wa talakawa ina muka fito, ina za mu je, kuma ina za mu tsaya.
1: Akwai abubuwa diwa wanda wannan jam'iyyar take buƙatar wayar da kan al'umma musamman saboda in ka duba sabuwar jam'iyya ce. A daidai wannan gaɓar ku a naku ɓangaren wani hanya kuke bi musamman wajen isar da wannan sako ko kuma tallata mu al'umma musamman waɗanda suke karkara ita wannan sabuwar jam'iyyar ku ta APM ya lamaru?
0: To Malam Aliyu, gaskiyar magana shine ka zaburar da ni kuma ina kiran shugaban jam'iyyar APM na jihar Bauchi da ya kamata yanzu lokaci ne ba na hutawa ba, lokaci ne na fitowa a juya waje. Allah ya bashi mulki lokacinsa ne, to lokaci ake sallata idan ya wuce sai ramako. Ina kiran shugaban wato APM na jihar Bauchi ya fito babu dare babu rana, yanda na sansa jajirtacce ne kar ya kasance kuma ya samu mulkin ya koma kuma ya kwanta ya kasance jajirtaccen da muka san shi a ce ya koma baya. Kaga wannan babban abin ajabi ne. A baya bayan bamu da gwamnati a jam'iyyar PDP ai mun dauko wata jam'iyya kowa ya san yadda jam'iyyar kayan kwando da kayan dadi ta tasiri

0: harboci a lokacin ina cikin wanda muka dauko ta, muna cikin wanda muka tallata ta, a lokacin ni shugaban matasa ne, kuma a lokacin alhamdulillah na ji dadi yanzu Mahmud Bawo Maji shine mataimakin gwamna, a lokacin yana sakatare ni ina shugaban matasa. Duk inda muka yi kada hanjin gwamnati muke, saboda dalili mun tsara ta, mun fito da strategies, kuma al'umma sun karbe ta, to ya zama wajibi a koma in bacci ake a farka. Lokaci abu ne mai muhimmanci, babu lokaci ana ce da lokaci, a fito a shirya strategy. Matasa ne, matashi ne zai maka abu ba zai gajiya ba, matashi ne zai ji ya zo saboda samu ya cimma burinsa. To dan haka muna kiran ita jam'iyya karan kanta ta fito, kar da ya kasance ta saurari kowa, dole kowa ya bita, dole a ce wa mijin iya baba, lokacinsu ne su fito a shirye strategy na wajen wayar da kai na wayaye ma jam'iyyar take, saboda akwai jam'iyyu makamancinta wanda idan ba a maida hankali ba ranar zabe ita za a je a dangalawa. Duk da dai akwai strategy wanda za mu faɗa in an zo zabe, masu son zaben rogo su ce rogo rogo rogo, mai yiwuwa akwai agent agent wanda za su zabi rogo, amma duk da haka muna so a fayyace tsakanin jam'iyyar APM da jam'iyyar ma kayan daɗi, ita karan kanta kusan suna makamancin kama, in ba a maida hankali ba za a samu ero a wasu wurare. Don haka ina kiran wato shi shugaban jam'iyyar APM da ya fito ba sani ba sabo, ya fito babu gajiyawa, saboda mun fito ba mu mun fito san da muka shirya, kuma babu gajiyawa. Damuwanmu al'ummanmu, damuwanmu al'ummanmu su kasance cikin walwala da jin daɗi.
1: Gashi jam'iyyar ku ta APM ta tsaya da dan takarar gwamna wanda wannan bawan Allah matashi ne, da shi da mataimake shi dukansu matasa ne, duba da cewa yanzu da yawa ana magana lokaci ne na matasa. Ba mu sani ba ko Alhaji Yusuf ko wani kira da dai musamman al'ummar jihar Bauchi dangane da wannan zabe da yake karatowa.
0: To ni dai kiran da zan yi wa al'umma, musamman al'ummar na jihar Bauchi, sun ga yadda aka tafi aka bar mu a baya, amma mai girma gwamna da ya zo ya farfado mana da jihar Bauchi wadda arewa maso gabas mun musu fintinkau, sai kasance kuma ya Allah ya kaddara Yakubu da Mahmud Bawo Maji su ne za su gaje shi. To ina mai yakinin abinda sanata Bala Abdulkadir yayi, su ma in sun zo za su yi kamar nasa ko kuma fiye da nasa, don haka kar a ruɗe su. Al'umma dai su suke son su, kuma al'umma sun ga irin alherin da shi Dr. Yakubu PhD kafin ma ya fito ya ce zai takara, duk wani magoya mafi yawanci magoya bayansa ko kuma abokansa irin alheri da arziki da yayi. Don haka ina mai tabbatar maka, ina mai tabbatar wa al'umman jihar Bauchi, idan aka zabe shi za a girbi roman demokuraɗiyya, kuma za a samu aiki. Lokacin Murtala Muhammad Allah ya ji kansa da rahama, yana shekara nawa ne yin shugabancin kasa ma ba jiha ba. Sannan Yakubu Gawan, kowa ya san lokacin da ya rike shugabancin kasa shekarunsa ma ba su kai 40 ba ake analysis. Don haka ina kiran al'umma, Yakubu yana da exposure, ba kowa ne yake iya aikin banki har ya kai babban manaja kuma a gama da shi lafiya ba a same shi da wani laifi ba. Don haka ina mai tabbatar wa al'umma, idan suka zabe shi ba zai taba kudinsu ba, kuma za a samu arziki, za a samu ci gaba, za a kawo wato hannayen jari a jiha, sannan matasa za su girbi roman demokuraɗiyya.
1: Kasan ana maganan ba rabo da gwani ba wanda dai zo ya maye gurbin shi. Gwamnan jihar Bauchi akwai dumbin ayyuka da yi musamman a nan jihar Bauchi a shekara 7 din shi a daidai wannan lokaci. Kuna gani in kuka mara ma Yakubu Adamu PhD ya zama gwamna, wannan ayyukan da ya dora kuwa?
0: Ina mai tabbatar maka da yardan Allah da izinin Allah, Dr. Yakubu idan aka zabe shi zai dora kamar sanata Bala Abdulkadir ne yake kan gwamna, ko kuma yayi ma fiye da nashi. Don haka ni babban abin alfahari na, babban karfin gwiwa na sanata Bala Abdulkadir. Ina mai tabbatar maka Allah ya hada mu da sanata Bala Abdulkadir, amma ina mai tabbatar maka bana tunanin cewa akwai wani gwarzo in ba nan gaba ba a yanzu kuma a gobe har jibi wanda zai shafe tarihin sanata Bala Abdulkadir a zuciyata. Amma ina kiran jami'an gwamnati da su ji tsoron Allah, a kullum muna fada ba komai ne mai girma gwamna zai yi ba, ita siyasa abinda ka samu a siyasance, ka mutunta wanda kuke gwamnatin da su, ka ja su a jiki. ita ce wato siyasa wataran in kai baka fito takara ba danka zai fito takara ko dan uwanka zai fito takara ko kuma zaka nemi alfarma ma wani to gaskiya magana taimako yayi karanci a gwamnatin nan taimako ya kasa a gwamnatin nan amma ba ta wajen mai girma gona ba amma ina ne tabbatar maka a bude hannu hannu dai baya daukan jinka a taimaki al'umma ni Ibrahim Zarbara su ba na ce a taimake ni ba na san arziki sai Allah yi amma ina mai tabbatar maka irina akwai masu so a taimake su a siyasance da yawa yau idan naira yau dubu dari ake bani a gwamnatance ya kamata in waiwaya in ga waye ya sha wahala a gwamnatin nan yana bukatan in bashi naira 2,500 to koda wannan asusu nake kowane wata 2,500 na rage nauyi da zagi wa gwamnatin sannan kuma zan dada karo jama'a wa gwamnatin dan haka mu fita mu nemi jama'a lokaci yayi da zamu fita jam'iyya a fita a nemi jama'a yan takarkaru a fita a nemi jama'a a nemi kuma alfarman al'umma ba sai yan dan jam'iyyan ku ba yan kowace jam'iyya ne
2: mai sauraro duka anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ofishin babban hadimin gwamnatin jiha kan harkokin yada labarai da sadarwa kamar Muktar Gidado tare da salewan shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shirasu suke sanya idanu a kan shirin ni da na gabatar da shirin sunana Aliyu Zakari nake mana fatar kasancewa cikin koshin lafiya

0: Wa alaikum salam. Da wa muke tare kuma da kai na ake kira?
1: Kana magana Ahmad Buzo da Sabon Daura.
0: Ahmad
1: Buzo da Sabon Daura.
0: To mallam Ahmad, kaji mutuin da muke tattaunawa, shin kana gudanar da kana yin maulidi ne?
1: Ai muna yin maulidi sosai sosai
0: mallam. To wannan shekara maulidin wannan shekaran wani tanadi aka yi mata?
1: Dan da kuma irin bana gaskiya ka san me gida burbuna ko kowa ka ba akwai rubutattun da suke bata mana maulidi sai ka ji wannan na zaki a maulidi ba kyau ga zaka ga ba kyau wannan ko kuna kunna aiwa kowa ka ba wannan duk shekara tun zamani yayi ka kuma ki wannan abin ne sai mun asali kowa ka ba amma sai ka ji kowa ke ba to boko ba ma bata mana abin nan da rubutun kai zo an gura ta haɗu haɗu maza da mata da sauransu abin da kike da kalkatu ya yi su kuma ya gida ya zo ya rike da kansa yiwa yi ga ana fara da hadda hakuri da ke ta mata ba
0: yawa
1: kuma albon an ba shi wa gabanin wannan mawuji shaka ya bayu ba su kuma da shi akan wannan abu to wanda ka fi shi ya zo ta su kuma wannan abu a kama shi a matsayi
0: ba ka ganin cewa wasu suna ganin rashin tsara abu yadda ya kamata ne yake jawo haka
1: kyan da rabu shi shi ka wannan abu amma da rabu da kan tsaro ko ba ku ba sai abin da suka kama yi kamata ba za yi wannan abin da ka ba shi an yi wani bayar mana da matsalar tikin
0: da
1: inda ba ta mara da don ba ta da ba
0: haka ne to to Allah ya sa yi lafiya
1: amin
0: ya Allah mun gode Allah kawai amin suma amin to da me sai da ka shigo a kan lambar wayar mu 08 69 75 7 5 7 0 to ga wani abi salai assalamu alaikum Assalamu alaikum, da muke tare? To kadan daga muryanka ba ma jin ka ko? To muryanka nan dai ne to in ba kyau ne ko wajen da kake ne? To za iya samu a kan lambar waya 08 69 75 95 70 to ga wani abi salai assalamu alaikum assalamu alaikum to da wa muke tare kuma daga ina ake kira su musulmi mai da daga daga gwallameji to ya mutanen gwallameji malam sunusi to maulidi ya sako kai ko mu ce sauran kwana daya zuwa biyu ka to amin su amin wani jan hankali za ka yi ma wasu wanda suke shigowa su yi kutse ma abun haka to da Allah muna godiya malam sunusi da mutanen gwallameji da fatan ku mai sauraro da yana jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6 assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: to da wa muke tare kuma daga ina ake kira
2: kuna tare da Ikra Aliyu da ke Nasarawa Jihar
0: to malam Ikra ya mutanen Nasarawa
2: alhamdulillah
0: da fatan ka ji maudu'in da muke tattaunawa akai
2: to sai maguwa
0: to wani gudumawa za ka ba mu
2: to ni dai ina dan godewa Allah ya kawo mu wannan shekara to gudumawa da nake so in bayar akai da farko maulidi mun dauke shi mu abu ne mai muhimmanci a wajen mu yawa to kuma muna fata mu yi shi cikin lafiya ala samu gama lafiya
0: amin summa amin
2: to ni kan
0: so wani gudu so akwai masu shigowa kaga kasancewa suna da su ce suna murna da wannan rana ta Maulidi amma da aka ga sun girna kansu sun sa wani irin strama wanda bai dace su saka ba wanda koda ana zaune gida haka ba za ka gansu da wannan strama ba amma ranar Maulidi kuma za su saka irin wannan kaya aka su suna nuna kan suna farin ciki
2: to gaskiya gudun wanda zan faɗa akai shine a yanzu a gaskiya waɗannan masu yin irin waɗannan dunkuna kuma har su bari su kuma sai malaman da suke tafiya da su ko kuma shahiran da suke tafiya da su su bar su su shiga ciki cikin su ciki musu fadakarwa akai ko kuma su cire su a cikin wannan tafiya nasu gaskiya bana in Allah ya yarda mutanen da aka dauki aka sa su akan wannan abubuwa an dauki mataki sai akai wanda insha Allah kuma wannan abun ba za a gan shi haka ba in an ganki ko an ganka gaskiya hukuma za ta dauki mataki akai ko ba hukuma na cikin wata daban ba ko wani hukuma bai ganka ba gaskiya an dauki mataki sosai
0: to amma ba ka ganin wasu matasan sukan saka ba wai ma da suna tafiya da wani sha'irin bane suna saka kida ne kawai akan mota su zo su yi ta tafiya suna rawa
2: eh wannan shine ai yawanci ai tafiyar su guda ne yawanci za ka ga su sun yi wanda yake anko iri daya in ba a gayyacin da ya gayyace su ba gaskiya ni ana wani ganin
0: shi sha'irin kenan shi sha'irin idan bai gayyace su ba za su zo ba
2: kwarai ma kuwa
0: to wani jan hankali za ka yi wa su sha'irin kenan
2: eh sha'irin ne don Allah mu a kan wannan abu gaskiya bana su kansu su dauki mataki ma kansu kafin ma su shigo cikin wannan zagaye shi ne gaskiyar lamari
0: to da fatan su ma za su ji kuma su gyara to muna godiya to Allah ya tashi mu da fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6 kuma mai sauraro muna tattaunawa ne kai tsaye da kai da kai ma za ka iya shigowa mu tattauna akan wannan maudu'in na zagayen ranar Maulidi da ake yi shin wani shiri akai wa wannan rana kuma wani adda zakai mu wanda kuma suke shigowa su yi batanci a cikin wannan rana wani jan hankali zaka musu assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
0: to kadan daga murya jawa muke tare kuma daga
3: mana Umar
0: da fatan ya mutane din Juma goje
3: lafiya shukka da alhamdulillah
0: to da fatan ka ji maudu'in da muke tattaunawa akai to wani gudunmawa za ka ba mu so to muna godiya malam da fatan to muryan ka yayi kasa ne ba ma jin kamu ma sosai yadda ya kamata ballanta da kuma masu sauraro to za iya samu akan lambar waya kamar haka 0809 75 75

0: kamata
1: ke tare kuma daga ina ake kira wani to Muhammad Hashimu daga Hitan to wannan ya tafi to assalamu alaikum to da to da muke tare kuma daga ina ake kira Mallam Yusuf ya mutanen birni to kaji mu duyin da muke tattaunawa akai aka
2: Aka muna tare to dan mutum bishi shi ma ya sauka a bisa layi
1: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam rahmatullah.
1: Wa da muke tare kuma daga ina ake kira?
3: Kuna tare da Muhammad Izo gaskiya mutunci ban zagan daga garin Bulidde.
1: Gari ina?
3: Bulidde, kalmar hukumar Bauchi.
1: To. Je da wajen kaji mu ruwan da muke tattaunawa akai.
3: Allah na ji maulidi aya maulidi da ke tattaunawa akan magana maulidi. Mu kan masu shi mun gama shirin mutsa sai dai addu'an Allah ya samu da lokacin lafiya mu yi lafiya mu gama lafiya
1: amin summa amin da fatan dai ku dai ba ku yi dinke dinke marasa kyau ba
3: a hagu haki ai mun yi irin wanda ne yake so
1: to irin wanda ne yake so ne ko kuma irin wanda aka tanadar ne
3: kai ma kai ki gana ne kai ba
1: to Allah ya tabbatar
3: amin
1: yawa muna godiya Assalamu alaikum. To da muke tare kuma daga ina ake kira? To Malam Umar Tahir da fatan kaji maudu'in da muke tattaunawa. Comrade. To Malam Comrade.
3: Allah ya kawo mu shekara ta kawo.
1: Haka.
3: To abin da yake so ya hanye ne ma shuwa ga manyan wannan ke ma da zani na ya kwakwalwa Allah ne hau samu da ke ba da rarrare
1: sai ba rarrare ko?
3: Ai ba rarrare sai
1: dai ai hausan babu ga rarrare sai dai ba rarrare ne yawa haka
3: yaduwa maza da mata a daga cikin dabi amma duk wannan cewa ba ki da maulidin wani wani kitan ke su da al'adun ko kawai an ka
1: an canza masa fasali
3: ya masa laure kina kawai ai karawa ana abin da yake mata ba
1: haka
3: da ke da hukuma ce ke tsiyara wallahi za a gyara din ba ba mu din da ya ne ga ayyukan sun ne abubuwa kana mai marasa da ya ke yin wannan abubuwa da mun bayar da kai
1: to ba ku
3: Allah shi ba ka sani
1: to ba ka ganin cewa wani lokacin kamar yan anguwa suna iya haduwa su hada tawagan su na musamman su tashi kuma idan an tashi nan da iya samun maza da mata idan an je ya kamata a ce mazan suna gaba ko matan suna gaba mazan suna baya ko kuma mazan suna gaba matan suna baya sai kaga an hadu da maza da mata ana rawa wasu kuma daga cikin matasa sun rinna kayinan su wasu ma har matan ma zaka ga sun rinna kansu saboda da sun je suna ta rawan da bai kamata ba kuma wai suna
3: to ni shawara da zan bayar ku ba ku da mana ne shi idan kai ne a gyara shi dan anguwa waye ke shi yana da shi da makaranta a yake ne gibi
1: haka
3: sosai
1: dinkin ma wani ma bai kamata ba.
3: Bai kamata ba, idan ana iya a gyara shuwa gabanin wannan abu a hada da hukuma. Duk wanda ke so duk an wanda suka so su yi irin wannan abu su yi rijista ka zane a kan da su a kan da zaman su. Wannan kuma ga irin tsari da za a ba su fita ranar maulidi. Duk wanda ya fito ba irin zarin ba irin abin da kungiya ta ba shi ba. Hukumar hukuma ta zari ba a kama shi. Da mabiyansu da baki daya. Wallahi da an samu gyara.
1: To kuma baka ganin cewa wasu ma suna bayan sun yi wannan fitan kuma idan sun je an jera a layi wasu kan ma shi su kaman kutse suke yi ma layin ma.
3: Ai dama wasu da an suke samu su ai sai abu wata a gida ba a bari ka ce irin wannan rana ne dole ka samu sai sanya ruware ne ko
1: sanya ruware aka
3: dama wasu da suke yi ma sai ka ce ana so ai dole a hada da hukuma kungiyar wannan abu a zauna a magantu.
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke tare?
3: Yawa Umar ne daga Rajin Magoji sakin.
1: To mallam Umar da fatan za a yi abun sabiya da akwai jama'a a bisa layi. Amma muna jin ka.
3: Yawa na ji maudu'in gaskiya sanan shi ne ka gani. Mun so kan daga kuma bin abun da yan da Allah da mun
1: tunda da ka ga makarantun islamiya ne suke kuma babu kaɗe-kaɗe kuma a yanzu ma akwai wa'inda da ka gansu dattawa ne suna ciki kuma da ga suna wucewa ana tafiya da su da yara ko kuma yanayin tsarin da suke shigan ma sai ka ji sun baka sha'awa sabiya da abu ne suna yin sa ba wai kiɗa ba wannan ba suna yi ne suna tafiya suna salati.
3: Yaran su suke biyan da Allah da mutum suka tsara haimobi. Amma kuma yanzu mun bata asibiti ne a
1: kan. To me yasa ba za a gyara ba tunda an bata ne? Ai duk abin da aka bata akwai hanyar da za a bi a gyara shi ko? Muna tare?
3: Gaskiya kasan zamani yanzu ya fito da lalacewa.
1: Haka. Hello? Sai addu'a amma kuma idan muka gyara wai idan ka bata ka sani in kuma ka gyara ka sani tunda a cikin wannan wanda suke fita maulidin da yawa yawanci wasu sun mallaki hankalin kansu yana da kyau kuma a ce idan har ba za ku samu jagora tsayayye ba wanda zai iya cewa ku yi kaza ku bar kaza to muna godiya idan to ga wani a bisa layi. Assalamu alaikum. To da wa muke tare kuma daga ina ake kira?
3: Muna tare da Muhammadu Nuru ne daga Railway.
1: To Muhammadu Nuru ya mutanen Railway?
3: Alhamdulillah sai godiya.
1: To wani shirye-shirye aka yi kuma wani shawara za ka ba mu ma?
3: A shirye-shirye kan ana yi tafi da sha da rayuwa kowa da irin shirye.
1: Kowa da irin shirin da yake haka. Ta ku yi?
3: Na ku ce, ni maulidi na dare, ba kuma banda zagagari. To. Yanayin zagagarin ne abubuwan sun canja ba kamar yadda a baya ake yi ba.
1: Haka. To.
3: Kamar yadda aka yi magana ne. Akan lokacin a baya za a sallayi iyayenmu ne suna yawo ne da baki ake baiti sai mandiri da ake aiki amma yanzu an ɗauki wannan abubuwan gida ne kawai wani gidan ma wanda baka taɓa jin shi ba gida ya aiki da shi ba ana yaban manzon Allah ne.
1: Haka.
3: To wasu abubuwan kan ya kamata a faɗakar a kai ya kamata ba gaskiya. Wasu irin shigar da ake a baya ba irin wannan shiga amma yanzu an ɗauko shigar da in ka ga mutum ma ba za ka ce dan mutum ne ba kuma wai a haka ka zo kana neman gafara ne a wajen Ubangiji a lokacin kuma kana cikin sa ba shi ne kai baka tsoro ba to
1: Watan ba wai mutum wani lokacin za a ce bai sani ba ne, a yanda na fahimta su suna daukan abin idan kai ko ma menene akwai abu lokacin da idan kai da a ce wannan ai kana yin sa ne dan kaza ko ba haka ba, tunda komai yana da dalilin sa. Yawa, to kaga duk abin da zaka yi kai ka san abin da kai, idan ka san kai mai kyau ka sani, idan kuma ka bata kai karan kanka da kake yi kai ka sani. Wani askin ba za ka taba yi ka bar shi a kanka ka ci gaba da rayuwa da shi yau da gobe ba, ko kuma ka rina kanka ka bar shi yau da goben ba, amma kasancewar na wannan rana ɗayan sai ka ce lalle zaka je ka rina ko ka wannan, to menene amfanin sa wanda kake masa shi ba haka yace ayi ba.
3: To shi babban abun ma yanzu ba abin da ya kamata
1: haka,
3: idan ubangiji ya kyautata mana rayuwa ko ya sa mu fara gane gaskiya mu gyara abubuwan da muke a ciki.
1: Amin summa amin.
3: Sai mu rabu ta su
1: tsaye. Amin summa amin. So mai sauraro, da fatan ka ji daɗin kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6, kuma wannan tattaunawar mu anan ya kawo ƙarshe. Sai mu ce da fatan sa ayi maulidi lafiya, kuma jama'a al'umma da fatan za mu kiyaye duk wani abin da zai zamanto aibu a cikin wannan hidima, mu kiyaye duk wani tsare-tsare da ake yi ko kuma wani shiga na banza da wasu suke yi, walau dinki ne walau kuma yanayin rawan da wasu suke samun kansu a kai, za su zo samu wasu kowa aski da su yi wanda kai ma ba za ka ji daɗi ba. Idan an ce maka yau a gida kake yi, mahaifinka ma ba lalle ba ne ya zamana ya barka kana yawaita irin wannan askin a cikin gida ko ka je ka rina kanka. To da fatan mai sauraro ka ji daɗin kasancewa tare da mu, mu ce da fatan za a yi maulidi lafiya, Allah kuma ya maimaita mana na baɗin badada. Yanzu agogonmu cewa yake yi ƙarfe 12 saura kwata, kuma yanzu lokaci ne za mu saurari karatun Alƙur'ani mai girma.